0: Live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: May nagbabalik.
2: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
2: Sagada po na
1: mag-lago. Okay na.
4: Sige ulit.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Kalokohan!

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
7: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: kanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
0: Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: With napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oo.
0: Klak-klak.
2: Sagada po.
1: Okay na.
4: Hindi.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: First me, Jet!
3: A monoblock Mips, monoblock...
4: Wait! You think I'm in
1: into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
5: I think it's time to support for Bond this country.
2: CBS TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
0: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
7: MNL 48
8: with us.
7: Settingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Klak-klak.
7: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Pansanas YouTube Channel.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
4: Thank you.
5: Full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
6: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
7: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
8: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
9: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming. They basically yoink the entire physical disc platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason ay puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotay Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
7: oras na para sa Salita ng Mansana.
6: Sama

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: yun, swerte nga eh. Napakalovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sagada po niya maglaka.
2: Okay na.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: May nagbabalik.
6: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
5: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
7: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
8: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
5: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
9: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo and all of those things.
5: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios pati na rin sa Cool FM and Cool TV.

0: all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorita Gaming.
2: We are here! Get ready for the chaotic night.
3: First me, Chad!
4: A monoblock Mips, monoblock...
5: Wait!
2: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
6: I think it's time to support for Bond this country.
7: CBS TV Plus.
2: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via @BlueWay5.
1: Kalokohan,

0: a one-on. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
1: lak-lak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagkulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

Kawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita na

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
1: Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
2: Sagada po na
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming. They basically yoink the entire physical disc platform.
5: Try yeah. to get used to the scary terminal.
6: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
7: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
4: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
8: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
9: We are here! Get ready for the chaotic night!
10: First me, Jet!
11: I'm Monoblock Mims, Monoblock...
12: Wait! You think that I'm in
9: into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
13: I think it's time to support for Bond this country.
14: CBS TV Plus.
9: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via @BlueRadio.

kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa Ama.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
1: is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: With Queen 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Klak-klak.
3: Sa kada po na mag-lak.
2: Okay na.
3: Hindi.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: They basically yoink the entire physical disc platform.
6: Try to get used to the scary terminal.
7: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
8: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Kalokohan!

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong story sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: They basically yoink the entire physical disc platform.
6: Try to get used to the scary terminal.
7: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
8: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Tinawagan ko si PGE. Ito papakita ng look.
1: Oh,
2: may hawak po, kuy. Pabulin niyo.

0: Balls!
1: Welcome po sa Tambayang Tikol! Hey!
0: Tikol!
1: Anyway, yung unang episode na live tayo after 3 days na walang live kasi ang kapal na mukha ni Mark Corrales.
0: Whoa. Ano to? Replay streak.
1: Oh, may replay streak tayo. Welcome po sa Tambayang Tikol Plus. Ako naman po si Geometric Tomato, sa ngalan po ng lahat ng mga bumubuo ng Smile Network at sa buong Pilipinas. Simulcast po tayo sa Cool FM, Cool TV po. Mga kaibigan, ito po, meron po tayong mga kaunting anunsyo po bago tayo

0: at sa Di At Sa Cool TV. Ibig sabihin, mapapanood at mapapakinggan nyo ang Tambayang Kwadro sa tatlong platforms. Smile Network, Smile Radio, Cool FM at Cool TV at sa 1026DZEX, everytime, anytime, anywhere. I'm here. Kagaya nga sinabi ni ano ni tawag dito ni Janmel, E6 niyo na yan. Ay, iba pa niya.
1: Na.
2: The 25 comeback of TQ on Quarterback.
0: Ngayon, mga kaibigan, dahil wala po tayo sa cloud, dahil nasa cloud po rin tayo, wala pa rin tayong mga ano, eh pagpasensya niyo na mukhang itim yung ating ano natin. Pero don't worry mga kaibigan, dahil po, mga kaibigan, ito lang sa Tambayang Quadro Plus, tayo po ay maglalaro ng Meraki SMP ulit after na matagal natin na hindi naglalaro ng SMP na yan. Kasama po natin si Gabriel Paul Ansaldo.
1: Asado sumpaw.
3: Mga kapal ng mukha nyo, siya lang.
1: Talaga.
4: Si Gabo?
3: Para si Martin, kapal ng mukha.
0: So na yun, ang gagawin natin na yun sa Meraki ay wala lang. Gagawin lang kami ng mga gagawin namin na yun dahil ito yung si Gab. Dinimolish yung buong bahay. Okay.
3: Sabi mo eh, bipil out mo kasi ayun, dinimolish ko na.
0: Hindi mo pa, Gab, hindi mo pa na-unclaim yung square mo. Dito yung lugar mo, pre. Hindi
3: mo di-unclaim. Unclaim ko muna. Oh my God, I forgot.
0: Bro, please, I need this. My mother's kind of homeless, bro. Pero mga kaibigan, sa TQ po, garantisado, next week pa kami, magno-normal programming na kami. Don't worry, guys. Filler lang tong episode na to para may episode lang tayo. Ba't naman tayo? Ba't may na-squish to death?
1: Ha? Aray ko po.
0: Ba yan? Lala. Ito. Kung gusto niyo sumali po ng Meraki SMP po, which by the way, wag niyo na lang sana i... Which by the way, bawal po ang briefing, bawal po yung mga MM doon. Join kayo sa MerakiMC.fun. Tama ba? MerakiMC.fun ba yun? Tama ba yung IP? Basta yun, MerakiMC.fun.
3: Meraki.fun, tama.
0: MerakiMC.fun. This is both Java and Bedrock Crosspop. Niyan, cross compatible guys. So, kung may Java kayo or may Bedrock kayo, pwede kayong sumali sa SMP na to. Kaya yun yun. Anyways, tayo po gagawin natin is ang number one nating goal talaga is i-renovate ko tong lintik na bahay na to kasi parang wala lang tong bahay na to. At saka ikalawa, i-clean up tong butas. At ikatlo, ang bahay na, ni Gabriel.
3: Tanggal na yung claim. Oh my God, but ewan ko ba't na nakalagay yung claim kahit hindi pa ako nakapag-claim.
0: Hila, sadya mo yan, Gab. Alam ko yan.
3: Sadya. Kaya nga ako nagtataka eh.
0: Sadya mo yan, pre. Gawa-gawa ng mga ano yan, mga... Gawa-gawa yan ng mga Illuminati yung sinasabi mo, pre.
3: Illuminati? Wow.
0: Totoo naman eh.
1: Iglambay lang.
0: Mo pala siya pala yun, mali. Kalimutan ko na maglaro ng Meraki. Ganun ako kay Boomer guys, sorry guys, I forgot to play Meraki bro. Pero speaking of which, meron tayong mga ginagawa. Kasi actually kaya kami nakabalik sa Meraki na yun kasi bored na talaga kami sa buhay. Ganun talaga pa, ganun eh, pag August, boring.
3: Bakit pa? Alam mo pala, tiporing, matulog na lang po Agosto.
0: Buong jud ka ba eh?
3: Salamat.
0: Grabe good. Okay, na-fill up natin ang butas dito. Pwede natin i-fill up dito. So, fill up natin to. Kasi, sinasabugan tayo ng mga creeper. Yung mga creeper na yan, mga DD, mga ano yan, mga DD supporter yan.
3: Ah, DD.
0: Oo, mga DD.

DD supporter yan, kaya ganun talaga guys, pagpasensya nyo talaga yan. Pero anyways, mga kaibigan, sa punto pong ito, kung nanotice ninyo ang performance po ng ating sir, broadcast ay medyo lag, eh pagpasensya nyo muna dahil sapagkat ang main PC po ng Smile Network po ay down. So, maaari, at the moment, baka medyo lag or talagang lag talaga ang mangyayari doon. Pero no worries mga kaibigan, wala namang problema doon talagang gano'n. Wala talaga kaming problema right now for the operation. I'm just hoping na, please, and you know what? Dahil nasa TQ tayo na yun, mga kaibigan, pero ipakita mo nga yung QR code. Gusto ko yung QR code para makapag-donate kayo. Para kay Terebi guys, para kay Terebi naming mahal. Ayan, Terebi, para kay Terebi naming mahal.

0: Kasi kailangan ng charger para maka-TOC ulit si Tere B. Woohoo! Pakita natin yung QR code. Okay. Yung color blue lang, ano, Tere B, yung color blue, ipakita mo wag yung color blue kasi hindi pa Geo and Blue Show eh. Or di pa Blue Talk pala. Yun na yun. So kami, ito lang. Ito yung pakita ninyo. Scanner po yan sa inyong GCash or Maya po. Vibe lang po kayo. Pang-donate lang po. Ang goal po namin dyan ay 2,000 pesos para lang sa charger ni Tere B. Palagpagan po natin Smile Network. Woohoo! Smile Network donation. Ang galing. 100% lahat ng mga proceedings doon ay mapupunta kay Tere B Estrada. Tama po, Tere B? Thumbs up, Tere B. Thumbs up po yan. Ang baho. Now anyways, mga kaibigan, asan na si Gabriel Ansaldo? Tinabunan niya sarili niya dito.
1: Tinabunan.
0: Ay, tinabunan ko yung ilaw. Ah, naglalagay ka lang ng ilaw na yun. I see.
1: Ay, ang tumilim ang paligid. Ay, iba pala yun.
0: Pero ito, seryoso talaga ito, kaibigan, kasi alam nyo, yung mga ginagawa namin ay para lang, para sa smile naming mahal. Smile naming mahal. Totoo, yarn. De, pero seryoso, itong mga ginagawa namin sa smile, higit sa tirat lang talaga namin yan para maging successful ang aming operasyon at hindi ito loko-loko lang po. I mean, as much as gumagawa kami ng mga loko-loko, kagaya ni Big Sander, Mapa Alex, sa katunayan, talagang ginagawa talaga namin for the fun of it, even if that means, even if kung ang mga ibang programa naman na is questionable. Pero, we do this just because why not, diba? Ganun lang talaga yan. Tsaka lang, alam nyo ba si Gabriel Ansaldo? Sikat yan siya, guys. Tagapag tumataas ng ratings ng Smile dahil kay Gabriel Ansaldo. Di nyo ba alam yan, guys?
1: Bago lang akong Smile.
0: Bagong DJ lang to. Bagong ano lang to. Tapos tumataas ng ratings. Oh my God. Disconnect ako. Ang nangyari?
1: Pre, ito yata yung atawag nito. Side effect ng FB.
0: Tama naman.
1: Na-disconnect ka?
0: Oo, nangyari. Nabigla ako, na-disconnect ako bigla.
1: Na...
0: Oo, bakit? Ngayon lang talaga, ganun ba kalala ng internet connection? Converts, huwag kang ganyan sa akin. Hindi ako natutuwa sa mga jokes mo. hindi mo ako pwedeng lokohin. Dahil ako po ang presidente ng Smile Network. Pag kayo ay nagloloko sa akin, isang call out ka lang. Patay ko pa niya ay. Ayusin nyo kasi servisyo ninyo, discovered. Lahat naman ng internet companies sa Pilipinas, bulok. Globe, bulok. PLDT, bulok. Converge, medyo may pakabulok. Lahat naman talaga, ganun talaga. Pag yung mga local, may mga konting bulok lang din yan eh. Oh my God, inilawan mo talaga, Gab.
1: Gusto mo walang ilaw? Tagalin natin.
0: report.
1: No! No report.
0: Reported ka na.
1: No!
0: Ang baho.
1: Baho! Sino ba umotot?
0: Malay ko ba? Ewan ko, ano ba nangyari? Nadidisconnect ako lang ba? Nadidisconnect ako.
1: Hindi. Kanina pa rin, nadisconnect na ako eh. Hindi ka lang yung nag-iisa.
0: Ang nangyari sa server?
1: Server lang yata may problema.
0: Lang nga eh. Okay, sige, wait lang. Pero, oh my. Bakit to bold ang nilagay mo? Gusto ko mag-consistent tayo, Gab. Mag-deep slate ka lang mismo.
1: Tapos kailangan ko pang smelt. No way.
0: Yes, bro. We need to make sure this cake is maintained, bro.
1: Magal, oh my.
0: Pero kita natin, ang ganda-ganda ng kid nito kasi itong kid na ito, in-importan talaga namin ito.
1: In-import.
0: Gagawin namin ito, underground civilization. Kasi i-raid lang pala ng mga ano.
1: Hindi naman nila makikita.
0: Ancient yan. City by Ancient City.
1: O Ancient City tayo, hindi nila malalaman na may masyugad pala sa daming.
0: Oo, at saka alam ko nakikita niyo yung coordinates ko, pero kung puntahan nyo kami, nakaklaim naman halos lahat ng mga property namin, so hindi ka pwede magnakaw-nakaw dyan.
1: Yes.
0: Pero, na yun, dahil tayo po, pero ito mga kaibigan, actually, naisipan ko pala na may gagawin tayong plano. And number one plan natin na yun is, gagawa tayo ng paraan para not only gandahin ko itong bahay na to na mukhang ano, hindi naman itong bahay talaga necessarily. I think this is like a, ano talaga. Alam kong purpose nito is dito yung nagtatambay yung mga miners. Hindi yung miner ha, yung ano ha, yung nagmimina ha, yung nagmimina. Iba yun.
1: I yearn for the mines, yung kaka-understand.
0: Oh, I yearn for the mines, okay. Doon nagtatambay yung mga nagmamine, okay. Hindi yung, iba naman iniisip nyo ha, mga buangkay talaga eh. Pero ito lang ko lang, Terrible, gaano ba kalakas yung isang PC mo? Ay, hindi. Temporary, diba? So kung mag TOC ka dyan sa PC mo na yung Terrible, ibig sabihin yan, Terrible, kaya ba yung power niyan? Kaya ba yung kapangyarihan niyan? TV, TOC na lang. Okay, pwede na yung Terrible. At least hindi masyadong mag-strain. Pero charger ng mama mo eh. So kung mag-aalis yung mama mo, di gagawin ang gagamitin. Hindi ganun talaga. Wala na. Lugi ka. Terrible, bumili ka kasi ng charger. Sabihin mo na yung mother mo. Pamilya mo. You need to demand. I will milk you. Ay, iba pala yun.
1: I will milk you.
0: Hindi, pero ito, mga kaibigan, dito lang sa ating... Huwag na, Cairo, hindi na kailangan ng tulong mo, Cairo. Ang gusto ko lang, magtrabaho ka muna sa buhay mo. Magtrabaho ka muna, Cairo. Huwag naman tulong. I mean, kung may free time kayo sa work, pwede ka magtulong sa play out, pero i-inform mo lang advice para at least alam nila. Anyways, Gab, naisipan ko, Gab, gawin ko to parang ano, alam mo ba yung parang ito yung gateway to the world.
1: Gateway to the world.
0: Yung bahay, ano ba itong ginagawa, Gab? Wait, Gab. Dahil, di na gumagalaw si Gab. Ako po. I'm sure hindi niya alam yung nangyari sa kanya. Nawala bigla si Gab. Pero gawin natin dito is itong bahay na to, gusto ko talaga i-demolish. So I mean i-renovate. So let me just remove. Mag-start tayo ng removal ng mga ganito. Kasi oh my God, I'm not trading, bro. No, I'm not. Hindi ako magte-trade. Ba't ako magte-trade? Hindi ako. Gagawa sana ako ng ano, ng mag-re-ritual. Pero baka makancel ako ng mga religious people. So, wag nila. Okay. Right now, parang nakikita nyo. So, mag-iipon ulit tayo ng ano, ng Arcane Key, mamaya guys. Kasi, needed. Pero before muna tayo magtuloy sa ating magiging plano, tayo po ay magbabalik po sa Tambayang Quadro Plus.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
2: Alright, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
3: May nagbabalik.
4: Tapos, malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang-phone spec.
3: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
5: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
6: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
3: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
7: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
3: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
8: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
9: Pagsapi na alas 8 ng gabi.
10: Oras na para sa salita ng mansana.

0: I'm so weak. Parang sound.
1: Ambayang kwadrong magkapatabang.
0: Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Welcome back.
1: Walang sound, magpamanual na lang.
0: Huwag kang musta kagabi lang. Ay, huwag
1: kang
0: mga kaibigan, tayo po ay nagbabalik dito lang sa Tambayang Quadro Plus kung saan po ay paglalaro pin tayo ng Meraki SMP, mga kaibigan. At tayo, nakita mo yung HP mo kanina, Gab.
1: Grabe ka, no?
0: Kita mo HP mo kanina.
1: Oo, half a heart na ako. Nagpakamatay na lang ako para lang mag-regenerate. Into full.
0: Nag-EFT ka man, sinuntok na lang kita hanggang magwala.
1: Kasi narinig ko sa labas, ay na-discharge yung kotse ng papa ko, kaya chinek ko.
0: Ni? Ni talaga.
1: Ni talaga.
0: Tayo, mag Go tayo na strategy natin dito. Ayan, nagtaas ako ng gamma. Uy, gamma. Gamma race.
1: Ano ko yung idea sa kong base buy?
0: Isa man.
1: Plaza, diri sa lush. Diri sa may lush area. Diri sa taas kaayo.
0: Sakta. Kara akong base. Akong nakita. I-repurpose. Parang ano lang yan.
1: Nangita mo ko kong area. Namang environmental good. May kanila akong ipili good.
0: Karay mong balay.
1: Yes.
0: Buwang jud ka bay.
1: Salamat. Buwang nakudaan. Salamat.
0: Para tayong teams. Pero ang gawin natin, ano natin to. Siguro unahin natin yung bahay ko. And kailangan ko, ilipat ko yung mga items ko. So,
1: ay patay.
0: Okay.
1: Por favor! Ay, ko. Okay. Nakanaog na ko. Full damage.
0: Por favor, ang aking mga items.
1: Por favor.
0: Ayan, naka-clean na yung area ko, Gabo. Yan yung bahay ko muna na yun.
1: Exposed,
0: diba? Por favor, ang aking iron. Iron.
1: Iron.
0: Eorn. Yes,
1: Eorn. Ano
0: diba, ang okay, ang term ni ang term ni MSA is duwas sa diamonds.
1: Oh, sa diamonds
0: ang gold
1: duwas.
0: Is gold, tapos ang iron is Eorn.
1: Eorn, oo, tama. Wala yung mga terms.
0: Ayun, dahil yes. dahil si IShowSpeed ay nagulat si IShowSpeed na nakita yung lapis na ginasabi niyang diamonds, pero ang sabi ni Kai,
1: lapis. That's lapis.
0: It's lapis. Sun.
1: Mapapasan na lang talaga.
0: My God. Ayan na natin yung advertisement.
1: Kayo po ay nanonood sa Smile Online Live. Sun.
0: Oh, Smile Online now. Which by the way, simula po sa susunod na mga linggo po. Susunod na linggo po, ang Smile Channel po ay magiging Smile Online now. Dahil hindi naman tayo free to air. Saka natin i-revive yan pag magagal na.
1: Correct.
0: Uy, may zombie. Zombie.
1: Ay, iba na pala yan.
0: So, ano naisip mo dito sa ano bahay? Ano na?
1: Nahulog! Bukoy lang buwat na bridge mag-gulit lang.
0: Wala, buang jud ka bay. Buang lang jud ka bay.
1: Pagbuwat mo ko agdan, dire. Ang ako ang access lang yun kay mga vines. Tapos kailangan pa na ako muambak. Mission Impossible. Buwang na gito. Ah! Ay, come on! O, nahilo na lang yung palibot.
0: Gagani. Wait lang, hulat sa. Diyan ko talaga ito, wait lang. Sige. So, ang plano natin
1: no.
0: Ay, nahulog na naman!
1: I am trying to make a bridge.
0: Pero erang no goal natin, ang goal natin na yun, guys, is maging self-sustainable. And by the way, itong Meraki gameplay natin na yun ay hanggang gabi-gabo. So, si gabi-gabo, mag-continue pa rin tayo maglalaro ng Meraki.
1: Correct.
0: And dahil Biyernes bukas, babayo na naman si MSC. Hindi, wala pa. One week break si MSC eh. Tama ba? One week siya on, ano eh. Wala siya, wala siya show na yun eh. So, September 4 pa siya babalik eh. Sayang guys, hindi nyo makikita si MSC muna.
1: Oh, replay.
0: Oh, replay. Hiya. Oy, by the way. By the way, mamayang 12:30, abangan nyo ang Cool F, Cool TV sign off. Maganda yun, trust me.
1: Yes, oo. Meron na po tayong station notice na may visual na talaga sa wakas.
0: Oh, wag kayo, guys, gawa po yan ni, Ansaldo Gabriel.
1: Correct. Wala hindi binibigyan ng sweldo.
0: Paano tayo makakasweldo? Wala pa tayong good. Okay?
1: Alam mo, gusto kong pumasok ng trabaho na hindi pumapasok sa trabaho. Wait lang, iulitin ko yung tanong. Gusto kong magkaroon ng sweldo na hindi pumapasok sa trabaho. Ay, ano ako, si Jose Manalo.
0: Iba pala, iba yun. Iba naman yun, boss. Makita talaga yun ng mga nag-hire. Ala, lugi ka talaga. Good luck na lang, Gab. hindi ka talaga tatanggapin. Like, sir, Gab, good luck na lang si mong kinabuhi, bay.
1: Digit ayun, na joke lang to. Mga kaibigan, joke lang po yun. Huwag niyo pong seryoso.
0: mga naghahanap ng ano ni Gab ng job, huwag kayo mag-ano kay Gab, guys, huwag niyo tularan.
1: Di alam niyo, huwag niyong tularan si Gio. Huwag niyong tularan po, mga kaibigan.
0: Naitularan niyo ako kasi at least ako may I am actually sane unlike you.
1: Sira ulo ka man.
0: Angas. Pero, guys, tularan nyo si Gab, guys. Si Gab, natututo yan. Yung iba dito, hindi. Kagaya po ang pangalan po niya, si Carl David.
1: Correct.
0: Yan si shout Carl David Jobs. Alam nyo, guys, matagal na yan siyang, oh my God! Frank Ocean Gunner? Hey, yo!
1: Oh, yo! What the hell is that name? My God. So, nagugun lang pala to sa ocean?
0: Hindi, ginugun niya ang ocean.
1: Ah, ginugun pala niya ang Mother Earth.
0: Yes, bro. He goons the ocean, bro.
1: Nako po.
0: Bakit mo igugun yung ocean? Yan yung tanong ko.
1: Yeah, yun lang eh.
0: What are you trying to earn from that, bro? Anong makukuha mo dun sa paggugun mo sa ocean? Ito, meron ko isa spluk, guys. Alam nyo, guys, si Gabriel, guys, isa sa FBS.
1: Yes.
0: Yan yung spluk, guys, kasi alam nyo, guys, si Gabriel Ansaldo, ayaw niya daw mag-FBS kasi yung mga bata nagnanakaw ng content.
1: Yan yung spluk nyo.
0: Content ng FBS, ninakaw.
1: Ano yan, puputok na?
0: Boss, ano yun? Ref. Naka-open.
1: Ha? Yung ref na itingo? Na ay ano? Oh my God.
0: Oh, pag nadugayan mag, ano, pag madugayan mag, sanim, madugayan mag-open, gasawd na siya.
1: Bato mo? Oo ka, doon na lang ref na ano?
0: Samsung man among ref.
1: Samsung, guys. Ay, kuya. Sorry.
0: Pwede ni mo i-control ang, temperature using the Samsung app.
1: Wow.
0: Social
1: good. Di ko, sorry guys, di yan ko makarinig.
0: Yan ang Samsung ang rep na mo, Samsung ang washing machine, pero ang cellphone dili Samsung.
1: Ka-ironic ba?
0: Saka na mo kung mag-Samsung, oy. Itong fold akong gusto, ang fold akong gusto ko akon, maskin masi...
1: Kamala ka ang mas bagay sa imo, bay, Note 7.
0: Oo, oh, bay, hatad ako si Mumbalay, bay.
1: Wala mo ang fight, bay.
0: Magdala ka Note 7 sa eskwelahan, bay, makonsider ba kong terrorist threat?
1: Unless gi-overcharge yung mga cellphone, oo. Terrorist good ka.
0: Gab. Ako gusto magod na ko tong Note, tong ano ba itong Z Fold 8. Tong murag passport, good ang itsura. Passport size, good.
1: As wow. Flip phone, good. Well.
0: Kaya ano ba, ano lang ang good siya ba? Ginahan ko na fold sa fold kay may mo yung tablet. Pwede ka mag-edit og alit motion ba? Tapos pwede ka mag ano lang cellphone na alit motion ba? Karon ba?
1: May inana na ano. Okay. Okay po na siya.
0: Tapos kung mag multitask ka ba, pwede ka mag ano. Ooh.
1: Wow.
0: Tapos pwede ka mag pwede ka mag ano, pwede ka mag multitask na parang tablet. Tapos mag-split screen good. So like, pwede ka mag-do ng YouTube sa tabi. Pwede ka mag-Discord na ano, naka-open. Tapos pwede ka mag-alit motion sa tabi. Ganun ang ganda ng productivity. Maskin
1: bahala. Pwede ba na naka-window ng ano?
0: Ang kailangan lang ako yung on. Ako na mismo mag-adjust. Dapat magputol na kung kukunog daan.
1: Na, pwede na ma-window ng mga apps.
0: Oo. Here.
1: Nice.
0: Ay tablet man, tapos pag i-close ni mo, mura siyang passport by murag magatukag yun. Magatukag airport, yun na yung makita yung passport.
1: what if mo yung passport, kaya na yung digital, kaya na yung pakita. Pero ang passport.
0: Ang Z Flip, okay naman kung ta ang Z Flip, pero di ko get, pero wala, unsang close, what's the point? Mura ka daga flip phone.
1: Bitaw, nag-alarp lang ang flip phone, wala ang purpose sana.
0: Kaya ang rason ko ana bay maghimo kag launcher good na Motorola good na ano tapos lahat ng mga Motorola. Apps nimo i-open nimo mismo sa baba kailangan pa nimo pituton og middle button ba.
1: Oh, eh pala na disconnect lagi ko.
0: Na disconnect na jud ka bay, patay.
1: Meraki. What the hell happened?
0: Unsa ko himuon no? Ayo day mag-renovate patag balay, sige. Naka-idea ang sound na kung balay na ako ba, naka-idea.
1: Nangita ba kong idea diri? Unya na pa itas kuya
0: ba? YouTube.com/YouTube.
1: Kabula ka? Unsa itong i-base? Starter so, base nato pero Castillo.
0: Abuang, pod ka. Dili, pwede na. Aba, dapat. Oy! Wait lang, sandali!
1: Hoy, pinata.
0: Pinyata. Oh, may pinyata. Warp pinyata.
1: Hindi ako mag-ano.
0: ako na. Asan na yun?
1: Ikaw na.
0: Aba, dapat lang. Asan na yun?
1: Aba, dapat lang.
0: Oh my God.
1: Nakuha niyo
0: ha? Wala. Dabing ko laman sa inventory ba? Ilaan kayo.
1: Boss blocks.
0: Kara, wait lang. Hulat! Come back here! Ala, ginoo ko Lord. Uy, nagsasalita pala yung mga player dito. Oh my God.
1: Ay, naka-open din yung mic nila. Oh my God.
0: Eh, meron kasi akong ano, yung voice mode, yung voice chat mode.
1: Ay, tama, naka-Java ka, diba?
0: Kaya gani, mayaman ako, kaya may Java ako.
1: Sana all. Wala.
0: May nagbebenta ng ano.
1: Blood, nanatunggal ako. Oh my God, naging kabalik yan.
0: Tugod ni mo. Diba, ano lagi ba?
1: Oh my God. In the middle of fighting the pinata, may nagbebenta. Oh, bili na. Mais con yellow sweet con popcorn. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na. Bili na
0: I got the Omega key.
1: Wow.
0: At
1: Omega key.
0: At Omega Diamonds. Congratulations! Wow. Ang yaman-yaman ko na para sa Pilipinas naming mahal.
1: Hold up to.
0: Ayan. Oh! Pick up ko din yung mga bulok. Okay.
1: Hold up to. Taas mo yung paa mo. Try lang.
0: Pa, ano kasi MSA? Okay, tataas pa ako. Hindi naman ako si Mig Sander Alex.
1: Taas mo yung paa mo kasi wala kang kamay originally.
0: Ah, ganun. Ay, ganun ba? Ganun.
1: Oo. Ngayon
0: na. PW. Di pala warp. Pala warp. Great. Sa crates area muna tayo magtambay kasi gawin natin mga TQ squad. Open mic. Ang gagawin natin mga TQ squad, ay sorry, naka-open mic pala ako dito. My God. Okay. Ang gagawin natin dito sa mga TQ squad. Kunin natin yung anong mukha natin dito. Wow! Tatlong block ng coal! Ang galing!
1: Oh my God. You've been wow, very naughty.
0: Tatlong block ng iron! Ang galing! Pero pa. Wow! Tatlo pang iron blocks! Ayan, isa pa. Last na lang.
1: Oh.
0: Tatlo pang iron blocks! Let's go! Ayan, sa Omega Key naman. Sige. Tignan natin Omega Key. 500 pesos! Palakpakan ang yaman ko na. Isa pa. Wow. Last one.
1: Marami pong salamat sa
0: 500 pesos. Palakpakan po ang galing po na mga ginagawa ko.
1: Ang masasabi ko po, marami salamat po sa Bulaga 8 na bumubuo po ng CBN ABS.
0: Ay, marami salamat po ako sa Meraki Bulaga po.
1: Meraki Bulaga.
0: Ang galing.
1: Grabe.
0: Okay, so dahil meron na tayong 9 blocks, tas meron pa tayong extra call. O yan. Gab, oh, ito, bigyan kita regalo.
1: Inanab ako ka, kumpre.
0: Ito po ay tambayang quadro bulaka. Bulaka.
1: What? Bulaka.
0: Yes, at ito. So, ano nangyari sa pamilya mo noon bago ka na dito sa Itbulaga?
1: Ibando na po ako ng pamilya at naging palaboy po ako.
0: At dahil ikaw ay bigyan ka namin ng 3 coal blocks! 1, 2, 3! Ano mas nabi mo sa tambayang kwadro Bulaga?
1: Marami salamat po sa aba dapat ng Bulaga sa napakahusay na regalong tatlong uling po na galing po sa malaking ilong natin na si Gio.
0: At meron ka pa isa pang enchantment!
1: Ano enchantment to? Tingnan natin! Oh! Aqua! Marami salamat po kahit hindi ko alam paano gamitin to.
0: Yan. Magbabalik po ang tambayang kwadro!
1: Kulang lang! Ba't ito ang confession?
0: Ba't ito ang confession? Wala pong biyernes! Hindi pa tayo biyernes!
1: Oh, wag gabi ka po! Naghahalo-halo ha!
0: Ito yun, advance kayong mag-show na yun.
1: Ganun yung nangyayari. The power of 2 na naman! Oh my God!
0: The power of sun!
1: Sun!
0: Huwag nyo i-invite si J4 dito. The Magnificent Owl, the Epic. Oh my God. Oo pala, before tayo magtatapos, shoutout po sa aming former co-host po na si Justin, the Magnificent Owl Lover.
1: Happy birthday to you. Walang tuyo.
0: Happy birthday to you. Happy birthday!
2: Energy! Happy birthday to you!
1: Happy birthday mo pa!
0: Yun, narinig ko may putok. Anyways, mga kaibigan! kay Justin Epicenter and Alice Holy Lover at Sempre Shinian 2022 Lover! Palakpakan! Happy birthday!
2: Bakit ano?
0: Para sa Pilipinas naming mahal!
1: Bakit?
2: Bakit ano, TFGP?
1: Oh. CI Binday talaga.
0: Angay. Oo naman. Okay, para sa mga LARPers po dito, meron po itong abiso po ang Smile Network.
1: Yes.
0: Yan po ang abiso po ng Smile Network, guys. Laging tandaan, is danger, and ang LARPing is dangerous to your health, guys. Okay? At the moment, mga kaibigan, at parang wala pa ata si Gab dito. Hindi ko nakita yung username ni Gab.
1: Tapos layo. Nagputa pa akong suga.
3: Tambayang Gio at Gabo. Ay.
0: Oh my God.
3: Tambayang Gio at Gabo. Ay,
0: lang, oh my God. Tambayang Gio at Gabo. Kita dyan na ako. Giilaw ni Mutanan.
1: Tambayang ano, mga Binisaya.
0: Tambayang Bisaya. Aba!
3: Ano?
0: Katlan.
3: Ano? Tambayang Bisakol, ay...
0: Hoy!
3: Ay, sorry.
0: And John, RJ100.
1: Three songs in a row. Three bands in a row. RJ100.
0: Three Katrinas in a row.
3: No! Ay...
0: Fire in the hole.
3: Nothing happened.
0: Fire in the hole.
3: Nothing happened on April. Ay, joke lang.
1: Something happened.
3: No, nothing happened.
1: Something happened.
0: Okay, may sinabi?
3: De, wala naman ang masasabi ko dito. Ay. May ano na tayo, may
0: huwag niya talaga i-invite si J4 dito, ha.
3: May loop na ako ng The Power of Two. Ano, naka-perfect loop. Pakinggan nyo, hinaan ko lang.
0: Ah.
3: Ayan, may perfect loop na ako. Hintayin nyo.
1: Mga kaibigan, official po, ito na po yung magiging
0: episode.
1: Official po mga kaibigan, ito na po yung magiging soundtrack ng J4 Pacific.
0: Confirm.
3: Ayan, perfect loop.
1: Grabing loop yan.

0: So naman. Oh my God. Ito mga kaibigan, ang oras
1: po. Bakit ano? Bakit ako pa legends?
0: Oras po natin ay 6:47.
2: Patay mo zombie!
0: Ha?
2: Okay, patay na.
3: Oh my God.
0: Kung may chicken jockey, sabihan mga ako, baka magbigay tayo ng lava treatment.
1: Chicken jockey!
2: Once in a lifetime niya makita, pre. I doubt na may makipapakita yung chicken jockey.
0: Chicken jockey! Chicken!
1: Steve,
0: bro! TJF Pandesal. Okay, pagkatapos po ng Gabi Gabo, meron po tayong episode ng The Fellow Gamer, The Fellow Gooner Podcast.
1: Uy! What? Uy, ano na Fellow Gooner? No!
0: Si Gooner tayo game, si Laro tayo gamer.
2: Hindi, TFG. Hindi, TFG.
4: Talaga, testing ako dito kung ano nangyayari dito, ah.
0: Narinig po ng aming idol po namin na si...
2: Femboy tayo gaming.
1: Oh no! No! No!
0: Pero mga kaibigan po, sa ating ano guys, abangan nyo po ang episode po ng The Fellow Gooner Podcast po, kasama po si Laro Tayo Gooner dito lang sa Smile Radio. Simula po sa August 31 po ang Smile Channel po ay magiging Smile Online now.
1: Sunshine ay mali.
0: So ang aming Twitch stream po ay baka mapapalitan ng OSP po ng Smile Online now. Pero may ratings po tayo.
2: Yes.
0: So marami tayo magtatapos dito lang sa ating tambayang tikol. Ito. So mamaya sa Gabi Gabo, anong gagawin natin sa Gabi Gabo mamaya, Gab?
2: Patuloy pa rin ang Meraki, then brief explanation but absent ako in 2 days.
1: Abangan ang Gabi Gooner. Ay, Gabi Gooner.
2: Buang! Memo ka na sa akin.
0: Meron po tayo isang mahalagang anuncio po sa Smile Network. Hindi po party po ng Smile Network po si Roar Jam.
4: Tinanggal gagi.
1: No!
0: Public, hindi ko parte ng Small Network po si
2: wala na pre.
1: No.
0: Okay, ano gagawin mo? May hinahanok ka, Gab?
1: Uy bro, joke lang yun guys ha.
2: Hoy!
1: Guys, joke lang yun. Joke lang yun guys, yung totoong talagang notice to the public, yung naglalarp ng GMA, ay.
0: Uy, sabi na rin, Tere Romar, let's go!
1: Anong Tere Romar?
0: In love with the TOC, let's go!
1: Oh no!
0: Tita Meps Magazine.
2: Alam mo, unahin na lang natin yung bahay mo bago ako mag-start sa bahay.
1: Kita ko yun. Anong
0: notice to the public. Hindi po parte ng Smile Media Group si Romar Jabe Celestia.
2: Correct.
1: Agil at ka. Gipol name ba yun ay?
0: Gipol name ba yun?
1: Hindi po. Ang SMD Communication Center
0: ay ganun bala. Ang Celestial Multimedia po ay hindi affiliated po ng Smile Network.
1: Hindi po, fake news po yung SMD Communication Center po, impostor ay.
2: De, kani si Romar, kaano kakulto yata ni sa ano sa Celestial Dragons, baka kurakot ba yan na sila. Celestial Dragon.
1: Dili, pre.
4: Dati, ba't nagda-doble yung TFGP na napapakinggan ko? Sino ba yung nag-
2: Hindi na pa yung play action eh.
4: Ay, lako, Terebs. Ay, nako, tere. Baka testing lang ako dito eh.
2: Hindi na po gumagalaw si Gio at Tel doon. Bibirahin na natin papunta sa bangin.
1: Ha? Anong bibirahin? Anong bibirahin?
4: Ay na, the power of three.
0: Kinakalat mo yung wood mo dito. Alam mo ba, may, pumunta ko ng isang tindahan.
2: Oh.
0: Alam mo ba, alam niyo ba yung ano, yung naka-barrel na, yung alam mo ba yung parang, yung ano, yung parang ano, yung, ano yung, hindi siya statue, yung ano siya, yung naka-barrel, tapos may tao sa loob. Tapos pag itaas mo yung barrel, may lalabas na something.
1: Diba guys, 8 PM ano na yung J-Pers facility. Guys, diba 8 PM na yung J-Pers facility. Ito yung ipapa-play ko sa kanya. Ah, 7 PM pala.
0: Yeah, ano? Wait lang. Eh, J, wait lang. Tapusin mo muna ako. Gab na, alam mo ba yung ano, yung... Diba may barrel? Diba may ano, may barrel? No?
2: Oh.
0: Tapos may tao sa loob. Tapos pag itaas mo yung barrel, may maglalabas.
2: Ano lalabas?
0: Yung ano, yung rumor ng isang tao.
1: Anong rumor?
2: Ay, nako.
0: Nakakita ko ng ganun doon sa ano, nakakita ko doon sa isang tindahan doon. Meron pala silang ganun. Please.
1: Anong pangalan? Rumor store.
0: Please leave daw. Tapos pag li-leave ko, may lumabas na something.
1: Grabe. Akala ko Bisaya accent ng leaf.
0: May lumabas na Junjun. Ayan, Junjun. Yan yun.
2: Ah, oh my God.
1: Anong Junjun? Junjun sa Cebu. Ay, mali.
2: Ayun.
0: RJ, hindi. Alam ko, ano lang to sa Pilipinas. Exclusive lang to sa Pilipinas. Pero yung may barrel.
1: Hmm.
0: Tapos may tao sa loob. Tapos kung ihila mo yung barrel, lalabas si Junjun. Lalabas yung Junjun ng ano, ng tao. Eh, yung ano, yung nasa loob. Nakita ko dun sa, ano, sa isang tindahan dun, grabe. Meron pala silang ganun. Wow! Ano yun?
2: Seryoso, ginapaligyan
0: nila. Kasi kung bata yung nag-leap nun, alala.
2: Yun na nga, eh, oh my God. Wala, ang iniisip siguro ng tindero, bahala na, basta makakwarta lang po.
4: And a chair hold.
0: Pero mga kaibigan, tapos na po ang Tambayang Kwadro. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo sa Lunes dito lang sa Tambayang Kwadro Plus. Susunod na po ang Gabi-Gabo dito lang sa Smile Radio, Smile Channel. At susunod na po sa Cool FM, the best of Cool FM. Abangan niyo po yan.
1: The best of

0: Mga bagag na mo, Charlan. Hello mga gabo! Gabi! Gabo na! Magandang gabi mga smileys, mga kasex at mga kapinoy. Sabay po tayo napapakinggan sa Smile Radio, Smile Channel, DCEX 1026 at sa FBS Network. Kahit wala pang streaming doon, pero from na yan. Araw na po ngayon ng ano ba day? Araw na po ng Thursday. Bala na, English na tayo. August 27, 2026. Time check po ngayon is 7:02.
1: Nag-English si Gabriel Ansaldo, guys. So, sheesh, yes. Napakaangas.
0: At matatawag ko doon ay Taglish. Yes, nag-aalo po ang English at Tagalog ko. Wow! Nag-aalo. Ayan. Sana naging magandang inyong araw po, mga gabo. And eto na nga. Siguro nga I will give a brief explanation on what happened on those 2 days of me being absent in the show. Ayan man na natin yung Tuesday. Ayan. Ay, Terebi, play mo nga pala yung ano, yung pangalawang tape, yung pangalawang OST, I mean. Alright. Now, what happened on Tuesday is, yun na, in-announce ko na at that day na hindi muna ako mag-show because there are some projects na hindi pa natapos.
1: Play mo nga yung bumper ng Kagaming.

0: Sige. Alright, balik na sa topic. Ayan, what happened on Tuesday? Yun na, nag-announce ako na hindi na ako mag-show dahil there are some business that I need to finish. Unfinished business, ika nga. San? Regarding it po sa Smile Network. Kasi, there are some unfinished projects na kailangan pang tapusin, and in the creative side din kasi, wala din masyadong active at that time, kundi ako lang yata. So, saka wala na din ako magawa kasi kahit nga may klase na ako, pero sa akin, kasi dito, with this course din kasi, medyo din na nila ako mahihirapan ikaw nga magabo. So, yun nga, after nga mag-klase, sikaso agad sa, no, sa mga project ng Smile. During that time, talagang ginamit ko talaga yung oras nung nag-absent ako noong Tuesday. Ginamit ko talaga yung oras to finish all assets. Especially, yung mga nakikita niyong idents ng Smile, isa pa yun sa mga projects na hindi ko pa natapos. At buti, natapos na talaga. From Monday to Saturday, yun lahat ng mga variants ko, natapos ko na lahat. And especially, besides sa Smile idents, pati rin ang Cool FM. Oh! Yes, mga gapo. Abangan nyo po mamaya sa Cool FM. Mamaya pag 12:30, pagpatak ng alas 12:30, panoorin nyo po, may bagong visuals na po ang station notice ng Cool FM. Yes. Sino gumawa? By yours truly. Yes. Inyong nag-iisang gapo. Ako pong gumawa. So, abangan nyo po mamaya 12:30. Alright. next naman. During Wednesday. Yes. Ano na nangyari sa Wednesday? Supposed to be mga gapo. And magsha-show dapat ako during that day. Ang problema, ang lintik na globe, pinutulan kami ng connection, na LOS kami, ika nga, na loss of service. So mundo, I love you. Dalawang beses pa talaga kami nawalan ng internet during that time. At akala ko nga, hindi ako magsha-show ngayon. Kasi kanina, na LOS din kami kanina, pero it was for about an hour, I guess. So, yun nga. Kala ko nga, di na ako mag-show ulit ngayon. Pero, sa wakas, naka-show naman talaga ulit. Sana, hindi naman mag-loko ang servisyo ng Globe. Okay, so yun na siguro yung brief explanation bakit ako absent Tuesday and Wednesday. Yeah, yun na talaga. Alright! Ay! Isa pa siguro sa yung ano, kukwento ko lang siguro. Noong Monday episode ng Gabi Gabo, I don't know if you remember mga Gabo, nag-show tayo na ang challenge natin ay i-beat all robbed up levels ng duty. Pero, the progress nun mga Gabo is, natapos na ako hanggang deadlock. Pero, hindi na sa gabi-gabo natapos. Hindi na sa gabi-gabo tayo na tawag nito. Inabutan ng deadlock. Doon na sa good evening smileys. Oo. Pero, doon sa progress ng deadlock, hindi ko pa natapos. Hindi ko pa na-beat actually. Sa totoo lang. Nasa kalagitnaan pa ako. So, pangalawang wave part yata. Yung dual wave, I mean. Oo. Kasi, grabe yung spam ko, nag-nanap na yung kamay ko actually dahil sa ilang oras ako naglaro doon. Alam mo mga gabo din, nilalamig na din ako doon. Yung com shop na pinuntahan ko, mag-aircon sila. Nilalamigan yung kamay ko, pinapawisan na yung kamay ko, yung mouse, yeah. Basang-basa. Oh.
1: Uulitin mo ba yung challenge?
0: For the next time na yan. Pero yung tatapusin naman din is yung deadlock, finger dash, and yung the tower. Yun
2: di, isa hangin. Kabalo ko sa asa na gab. Ay.
0: Kabalo naman ka. Ay, nagsababay.
2: Adali na ko yung sababay. Secret.
1: Guys, malaking doxer yan.
0: Doxer yan si RJ. Huwag nyo pong tatantanan.
1: Huwag nyo tularan si RJ, guys, ha.
0: Huwag nyo.

0: tularan hindi, pala,
1: ang wag tularan, ang yung nag-comment, ay.
0: Ah, ang yung nag-comment. Oh, ay. Ah, tama naman. Ah, dahil dyan, hindi po namin, ang statement po namin from Smile Network, hindi po namin kaano-ano si Romar Javes. Hindi po namin yan
2: ka. Oo, hindi siya part, natin ng network.
0: Oo.
1: Na.
0: Ayun. So, na-expect naman siguro lahat ng ano nangyari. Overall. So, yeah. Okay. Kita nyo mga gabo. Ayan, ka-gaming nga. Siyempre, ka-gaming. We are in Meraki. Yes, this is the continuation.
2: Bakit nag-Meraki kami? Kasi bored na kami.
0: Kasi bored kami. Tama. Bored tayong lahat. Ayan, yun. Sa mga gustong maglaro po sa Meraki, ayan po yung kanilang...
2: Pero kung mag-join sila, pero alam mo ba si Carl David Jobs, baka nakatutok sila sa Smile na yun, si Carl David Jobs.
0: Ah, nakatutok.
2: Carl David Jobs,
0: Carl David Jobs, sali ka dito.
2: Tapos gibahin
0: mo. Oh, sali ka dito.
2: Tapos
0: ito gibahin mo. Ito sabi ko, Carl David Jobs.
2: Sige, gibahin mo. Tingnan mo, autoban ka na.
0: Gibahin mo. Ito ang sasabi ko, Carl David Jobs.
2: May mangyayaring ban speedrun dito sa server, no?
0: Kaya nga eh. Kung gusto mo kung gusto mo kami i-meet up, Carl David Jobs, unahan mo si Romar Javes. Talagang magkaano.
1: Pre, baka maniwala sila dyan, pre, na ano, na hindi ako part ng Smile. Baka maniwala.
2: guys, huwag kayo maniwala po. Si Romar po ay part ng Smile.
1: Notice to the baka public. Maniwala yung iba, pre.
2: Guys. Notice to the public. Romar Javes Celestial is part of Smile Ninja.
0: Grabe sa notice public, no?
1: Sige,
0: ito. Ay.
1: parang isang post ng Instagram, pre. Ano? Insert name here is fired. Yung text na fired ang laki, pero yung context nasa ano, maliit yung font size.
2: Saan?
0: Oh,
1: fired for the show. Fired for the show pala.
0: Oh, yan, kita niyo mga kapwa na sa ano, palikan ko nga, nasa Meraki kami. Kung gusto niyo pong sumali, sali lang po kayo from ano, merakimc.fun. Mga gusto ko pala, ayan. Yan po kanila, ano ba yun? Server address ba yun? Yeah. Join po kayo kung gusto niyo. Yan, kita niyo mga po, ay magawa po ako ng walang kwentang bahay na hindi sinusunod ang tutorial. Wala itong tutorial sa totoo lang. Eh, nag-ano lang ako dito.
2: Walang Meraki idea na yun, guys, na wala pa rin siyang bahay.
1: Meraki yes, MC that lingaw-lingaw. Ay.
0: Ang ano, problema lang.
2: Meraki, ano, Meraki spa.
1: Ano, lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw, yes, the best.
0: Lingaw-lingaw,
2: okay, yes, the best. Bantay mo na ako sa ulang ko muna.
3: What the hell? Are we back in June 2026? Ba't nagme-Meraki stream?
0: Welcome! Yes, nagme-Meraki kami kasi... Board na board kami. Dapat may zombie dito. June. I will kill you. Aray ko.
4: Ano to? May tulugan. May tulugan na pala 'to.
0: May tulugan, no.
3: June 2026.
0: Pero what if no? 5 hour marathon.
3: TOC lagyan mo nga ng test broadcast diyan. No OSP.
0: Grabe itong bahay ko, walang ano.
1: Guys, start na ba natin ang background music?
0: Yeah.
1: Ay!
0: Oh, eh. Rinay talaga. Oh,
4: sabi na naman ni J4, no!
3: Oy, no, RJ. No. RJ po.
0: Tinay talaga. Oh, talaga masasabi ko, makapangyarihan talaga ang kapangyarihan ng dalawa.
3: Kumikinang ina mo.
0: Hoy!
1: No! Bro! Si bro ay mawawalan ng sponsorship. Ay.
0: Mawawalan ng sponsorship.
3: Hindi kasi kumikinang yung
0: broke
3: ina mo.
0: Broke naman tayo eh. We're broke as she.
3: Kumikinang yung ina mo.
0: Oo, oh, kumikinang.
3: Kumikinang ina mo.
0: Hindi lang yung ina mo, pati rin yung ama mo. Kumikinang ina at ama mo.
1: Kumikinang ama mo, oh. Kumikinang ama mo.
0: Correct naman.
1: So, ano na yung nakikita natin sa ating exclusive feed?
3: RJ, ay, nagiinom ng tang inang mo.
1: Oy. Tang na orange? Tang na orange mo rin.
3: Tang orange. Nagiinom ng tang yung inang mo.
1: De,
5: balitang ina.
1: Balitang ina.
2: Guys, warning ko lang po. Ako po ay walang headphones at nandito ang mama ko. Kaya please, bawal po ang bad words po ko.
1: Ako ang po magsabi ng bad words. Balita,
3: eh. Bawal magsabi ng bad words.
4: Hindi naman yan. Bubble gang diba yun, diba? Balita.
3: Yeah, diba, Karen Davila, yung balitang ina?
1: Anong Karen Davila? Iba yun? Karen Davila.
0: Wala permission pala. You know what? Dahil nandito naman nila tayo. Wala pala akong spawn point. My God. Maglalapag mo na tayo
3: spawn point. Project first facility ba?
0: Kaya nakalapag na tayo spawn point. Magmimina tayo because we yearn for the mines. Aray. Maghanap tayo ng mga duwas. Kung hindi po alam anong term yan. Yan po yung term ni MSA na tawagin niya ay diamond. Yan po yung duwas niya.
1: Shopee, Sarasana, Sale, Big Sale, Duha, Duha, ay.
0: Boeing.
2: J4, memo ka na sa amin.
0: Memo agad, kaka-join na. Oh my God.
1: Banat sa komentaryo. Ay.
0: Wala good guy. Wala na good mga kapo. Certified buang na si RJ.
1: No.
0: Wala sa komentaryo ang putik.
1: Asa ganina gani sa may next AB ba na? 1296.
0: Una sa balita. Una sa public survey.
1: Ano? Regional station ng DZMM. DXAB. 1296. Yes.
0: Abante! Bisaya!
1: Anong abante? Iba yun!
0: Yo, yun ang tagline nila. Ibang abante yung iniisip mo. Uy, duwas!
1: Ay, iba palang abante, pre.
0: Hindi abante. Ano ba na sa isip mo, ha?
1: Hindi abante, atras. Ay, atras?
0: Atras.
2: Atras!
0: Atras! Atras ang imong lubot!
2: Uy!
1: Uy! Uy! No! At dahil dyan...
0: Power of 2 dahil yun. Uy, abandon ng ano? Ambot. Balay, naday balay, diri. Oh my God.
3: We're gonna try ourselves as child-friendly as...
0: You know what? Naanak ko'y balay, Gio. Kanina akong paon. Medyo layo-layo sa imo.
3: Hindi ako.
0: Hindi ako. Nagbaboxer. Hindi ako nagbaboxer. Baka no ka, mura kag kabaw. No.
3: Murag
0: yung kabaw pa eh.
1: Ano bit ako sa una? Kanang kabaw ko in my past life. Ay.
0: So pwede di kagatason?
1: Ano ako si MSA? Ako si hindi ko sabihin sino yung
0: uminom ng Mindanao.
1: Yung between ng Mindanao, si Gio. Ay.
2: Rumar!
0: Mindanao. Hoy! Nanono 3 diamonds ko!
2: Ha?
0: 3 nalagi akong diamonds!
2: Ha?
0: Di ba wasa di mo?
2: Ah, suroy!
0: Talawar akong inventory, oh! 3 na lang!
2: Buy imong diamonds nasa chest!
0: Ay, ang nabay akong nawala. Na-trauma na ba yan?
1: Yung charger mo, isend mo yung model sa akin. Ay.
0: Oh my God. Mga gold. Gold is gold. Kapay mga rock copper dire. Another gold. Mga glowberries. May bookshelf. Isa lang. Kapay mga book din. Okay. More gold. What do I need gravel for? Yeah. Okay. Uy! Diamond! Isa pa lang yun. Block of amethyst. More gold. Medyo valuable naman yung ano. Bira, isang diamond lang. More swords. Misalip. Wala. Marami naman akong iron. Okay, pwede na akong gumawa ng ano. Ay! Pambira ka. Ayun. Kaya na yun, ano, stas? Uy! More diamonds! Okay. What luck. Iron shovel, nice. Ako bro, iron. Okay. We have more boats there. Hindi ko pa kailangan. Ayan. Ayan ka lang. Okay, I think that ay, meron pa pala dito. Another diamond. Oh, may pickaxe! Holy! Ay, kuhin ko na to. Oh my God. Ano pa yung ito ba yung WhatsApp? Ito na lang. Galing! May diamond pickaxe na ako. Wow! Iniiwan ko talaga. Alright. I think, nalot na lahat. Yeah, I think nalot na lang. Okay. Paalis na tayo dito sa gabi ng lagim na bahay. Uy! Another one! What the hell? May iron pa dito. You can just stay here, chest, crafting tables, have more wood, 3 iron ingots. None of them pickaxe, what the hell? Alright, ano siguro? Alright, aalis tayo dito. Now siguro patuloy, pambirang lang yan! What the hell? Saving quit. Pambirang lang yun. God. This is why I hate those pointy objects. It lags my game. Let me see nothing. Oh my God.
1: Buhay ka pa, Gio? Hiling mo kayo.
2: Patay na ako.
1: Patay na din ka. Ayan, pumanaw na po si Geometric Tomato sa edad na isang taon. Hindi, isang taon, isang buwan. Okay, nakalabas na ako. Alright, patuloy natin mga gabo ang ating exploration. On our way to find more duwas. Hindi diamond, duwas. Ayan, dilim. You know what? We're gonna get this. Alright. Okay, where am I now? Okay, sa labas na ako. Am I lost or something? Yeah, I'm definitely lost.
4: Ewan ko sa'yo.
0: Dila, tinatalo ko na yung sarili ko. Ay. Ano dun? Okay. Okay. Uy, may lapis. Ito yung sinasabing diamond ni, ano, ni I Show Speed.
5: Diamond! Diamond!
0: That's the piece. That's the piece. Ay, that's the piece. Pa ako nahanap ng diamonds, my God. Or ayon yung sisa ko. Ba't naman narinig akong radyo kontra Wii U po? Oh my God.
4: Ba't narinig akong DC Double T? Oy, wag
2: pwede yan, i-tail mo ko kasi baka masuspend tayo eh, no?
0: Wala, masususpend talaga tayo.
4: Masususpend si Gabon yan. DC Double T.
0: Easy double.
2: Hindi mo na ako, i-play ko yung buong jingle.
0: Hindi. Huwag ka nang bumalik ka, char lang.
4: Tatak! Super!
0: Tatak! Hindi super. Ano ba yung kabaliktaran ng super? Mahinang radyo.
4: Sige, ilagay ko nga to sa soundboard. Wait nga lang. Sa voice mode. Na-close pala yung voice mode ko dahil ewan ko anong ginawa ko.
0: Uy, ayun. May duwas na. Wait ka lang.
4: Yan kay crash out ni J4 sa soundboard ko.
0: Uy, alam mo, inalis ba yung energy yun kasi naiingayan siya dyan sa sound na yun.
4: No!
0: No! No!
4: No! No! No!
5: Ano, nagigising eh?
4: Ano, ito pa rin yung pinaka magandang soundboard.
6: Gusto mo ba ng iyong kaseksihan?
0: Yes. Correct.
4: The best soundboard in all of soundboard.
0: Mapapakilitin na lang ako.
4: O, ito na lang.
0: What? What?
7: Here comes the money!
8: Here we go! Money talk!
0: Yung nakadera yung tayo. Oh my God. Diamond. Uy.
4: Lala ng ano ko? Lala ng mga soundboard ko dito. May malala eh. Ito yung soundboard ko.
0: Pambehir! Ay, sponsor na! Ang programang ito ay atid sa inyo ng Drug Mercury, gising 420 at ang ating kilogram. Drug Mercury,

0: Zumba.
1: Ulitin mo nga yun.
2: Ulitin mo. Ay ano, Terebs, papatay ng ano? Papatay ng soundboard.
0: BGM.
2: BGM. Terebs. Ano? Ayan, okay. O, 3, 2, 1, go.
0: Ang program nito, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drug Mercury. Using 4 of 10 sa mga piling lugar.

0: Why?
1: Naging toothpaste. Naging toothpaste. Grabe.
2: Naging toothpaste. My God.
0: Pambalos ko na yung remark ay sige niya ako gi-SMD.
3: Okay, balik pala ulit yung BGM.
0: Hey, wala na. Guys, sa April Fool's episode ng ano ng Gabi Gabo, ang gagawin ni Gab, yung theme song ng ano GMA sponsor bumper para mag-attract yung mga bata dito.
1: Yes.
0: yung mga sponsor kids.
1: Yung mga sponsor kids. Gagawin natin yan. Gagawin natin yan. Sige, sige.
0: Tapos gawin natin yung sponsor bumper ng Gabi Gabo. Ang Gabi Gabo ay atin sa inyo ni Gabriel Ansaldo. Gising 24 oras kahit hindi nagkakape.
3: Dahil na... Kahit hindi nagkakape. Tapos ano, no? May ganitong tugtog.
0: Fan ka na dito, LTG. Hindi ka na pwede dito.
1: Banda daw. Banda sa SMG.
3: Gandang Gabriel, GGA. LTG. Gandang Gabriel Ansaldo.
1: Gandang, oh man. GGG? GGG?
3: GGA nga dapat eh, GGA.
1: Ah, GGA pala. Beh, kasi gandang Gabriel Ganzaldo. GGG. Uy, duwas!
3: Ano nga pala, nawala na yung BGM natin, ano, Terebs. Tensya na.
1: Terebs.
3: Yan. Yeah.
1: Ayun.
3: Ba't may naririnig na naman ako na? Ba't may naririnig na naman
1: ako? Ba't may naririnig na naman ako ganun? Oh my God. Whee! Gandang gabi talaga. I-play mo yung isang OST.
3: Gabi. Habang ano, habang wala pa lang.
0: I had it sa inyo ng Gabriel Drug. Gising. Gabriel Gab. Drug Gabriel Drug.
3: Gabriel Drug.
0: Gabriel Drug. Okay, may nag-left dahil sa unfair advantages. Palakpakan.
1: Ay, palakpakan. Hotdog. Wala ba? Sina walang yan? G. Hotdog.
0: By
1: si Hato 032.
3: Ah, may na ano, may natanggal. May na-evict sa bahay ko.
0: May na-anti-cheat pre. Na-anti-cheat si bro.
1: Huwag kasi kayong cheat. Mga cheater talaga eh.
3: Ayan po no. Huwag po kayong maging cheater no.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi kung maging cheater ka, baka mangyari sa'yo is mag... Baka mangyari sa'yo, naalala ko na naman yung isang streamer na nag-utugan sa stream.
3: Ha?
0: Ano?
1: During stream. Ay! Oh, tama. Alam ko na yan. Nako po.
3: Ayan po. Tapos, ito lang po, no? Huwag po kayong gagaya kay ano. Huwag po kayong gagaya sa mga streamer na alam niya na. Ilan po aking masasabi.
0: By the way, I would like to say po, siguro, I think narinig nyo naman ang balita na na-notice pala tayo ni Ate Vani mo.
1: Oh, tama, oo.
3: Oh, bakit?
0: Ate Vani, kung nakikinig naman sa aming programa po, sana intindihin mo po na ang script po na binigay sa amin ay hindi po ginawa ng news radio. Dahil
3: ako
0: ay,
3: hindi po ginawa ako po ang nag-report, hindi po ako ang gumawa ng script. Thank you.
0: Hindi po ang gumawa ng script ay si Laro Tayo Gaming.
3: Oy, wala ako diyan.
0: Wala ako diyan. Siya po ang gumawa ng script at siya po ay nagbasa ng script.
1: Correct. Siya po yung gumawa.
3: Wala po ako dito, wala.
0: Wala, hindi po ako yan. Dahil sa iyo, yan tuloy. At saka po sa mga fans ni Vani, huwag nyo naman isipin ng bastos po ang babaon tonight.
1: Yun na nga eh, ewan kong ano na
3: sa... Napaka-reminded.
0: Saan galing yung babaon tonight na pakaano ninyo?
1: Wala, pre. Alam ko ano na yung ano nila, yung utak nila na dumihan na.
3: Nadumi na yung utak na lang.
0: Marumi utak na.
1: Marumi nga talaga eh.
3: Napaka innocente ng title natin sa Pabaon Tonight, tapos biglang boom!
1: May masasabing ganun.
0: Kasi nga, mga marurumi yung mga utak nila.
3: Ay, nako.
0: Kasi ang isip nilang pabaon is... Hindi ko pwede i-explain. Ako po ay...
3: Alala!
1: Paano nga ako mag-sell ng ano, pre? Artifact? Nakalimutan ko na. Matagal na akong hindi nakakapaglaro ng Meraki. Okay, Gio!
0: Oo. Oh.
1: Hotdog, ay. Usa kay pag-sell gani?
0: Isa pag...
1: Kani.
0: Isa na.
1: Artifact.
0: Slash mine... Tapos at isa slash mine naman to. So, wala mo tong chest. Tapos benta ni mo with the emerald.
1: Ah, daraday. Pero man din.
0: Alam niyo guys, si Gabriel Ansaldo, sa sobrang poor ni Gabriel Ansaldo, guys, hindi siya maka-afford ng chopa.
1: Sorry po, I am a broke ass mother. Alam mo na.
0: Wow.
1: Nagawa mo, ba't nilagyan mo ng trapdoor?
0: Wala, trip ko lang.
1: Trip ng ano?
0: Trip.
1: Tama.
0: Trip lang.
3: Trip lang.
0: Whoa, ay, shit. Gab, tinan mo yung ginawa kong pangtulog. Ano nga, Gab? Punta ka nga dito. Diba matulog ako? Pagtulog ko, nakaslide ako. So, ang effect, nakaslide ako habang natulog. Tapos, nakalabas ako ng kama. Sayang, hindi ko ma-replicate. Pero kanina, nag-slide. Habang ako, diba, nag-parkour ko. Pinindot ko yung
1: gawin bed. Ko
0: tapos, natulog ako sa floor na slide.
1: Gawin ko nga.
0: Hindi mo pa... Umaga na!
1: Ay, umaga na ba? Ay, pambira, sayang. Alam mo, bigyan mo ako ng permiso. Talagang i-renovate natin yung lintek na bahay. Ito po yung kinurakot po na bahay ni Gio na hindi man lang binakot. andito po ang... Sarili ko po ano to, Wow Builders. Nandito lang po para ayusin ang bahay po ito.
0: Ayan.
1: Made by yours truly, Gabriel Paul Ansalot. Ayan, salamat.
0: Try mo daw, sira.
3: Seryoso ginawa mo yan, men?
0: Try mo daw magsira ng...
3: You know. Ginawa mo talaga yan?
1: Wala ba akong permission?
3: Gabo, ginawa mo talaga yan?
1: Oo, ginawa ko.
3: Ba't ano... Eh, ba't naka-claim?
1: Ay, hindi. Ano po,
0: natural generation.
3: Ayan, ginawa mo talaga yan.
0: Hindi, kasi ang nangyari kasi, ano, LTJ. This is a generated house. Generated to, pag nasa cave camera yun. Kasi naka-modded yung server. So, ang nangyari, inangkin ko.
1: Inangkin nga, inangkin talaga ni Jay.
0: Pinoy ako.
3: Yeah, ginawa nga talaga niya. Ginawa nga talaga ni Gabriel Ansaldo. Ginawa po talaga niya.
1: Ang ganda na gano'n. Opo guys, ginawa ko po ito. Legit. Ano no? Pag may ito talaga maganda. Pag may magsisinungaling talaga yan, i-play.
3: Matik.
1: Malaki po ang ilong ni Gio. Totoo po yan. Ah, wala din. Wala din po. Hindi tumunog. Ah, totoo. Ah, totoo.
0: Okay, try.
1: Malaki po ang ilong ni Gio Metric.
3: Ay, lako po. Tumunog.
1: Tumunog.
0: Malaki yung ilong ni Gabriel.
1: Mali. Oy, tumunog ka naman!
0: Ha?
1: Ni Gio, tumunog sa akin. Hindi, grabe na makabias kayo.
0: Malaki ang ilong ni Gabriel Ansaldo.
1: Malaki ang ilong. Dahil doon, nakaw yung mga duwas mo.
0: Galing, ang ganda ng bias mo, LTG. Very good yan.
1: Buwis at gahil TJ,
0: Mike. Ano i- paano mo i-renovate tong lugar na to?
1: Pa- paano okay, to renovate? Okay, wait lang.
3: BRB mo na ako.
1: Sige, paano renovate?
0: Sige, sige, step bio, one. Time, baby, salamat. AFK mo na ako. Ako yung ba- ano?
1: Mag-AFK ka? Huwag ka mag-AFK. Ay, hindi pala ba ano? Umiyak na ko dyan. Ay, nakadiscord. Okay. Yun na, plano natin mga gabo. I-renovate yung bahay ni Gio. Bago natin simulan yung akin. Pero before mo na yan, mga gabo, time check mo na. It's now 7:39. We're gonna take a break muna. So, magbabalik ang Gabi Gabo!

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, putin ng fried chicken na yan, pangit lasa, putin ng kukusira.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa...

0: At nagbabalik po ang gabi-gabo. Time check mga kaibigan, 7:45 na po ng gabi. At kung makikita niyo mga gabo, eh lumipat po ako ng ibang server. Yes, so medyo tinamad na akong mag-build. At nawalan ako ng motivation. So makikita niyo mga kaibigan, nandito po ako sa The Hive server. Kasi yun na nga, maglalaro tayo ng mga minigames nila. So siguro
1: alam mo ko din yung sinabihan, punta ka ng Hive.
0: Eh, nagko-commercial break tayo.
1: Sabihan mo ako, mag-join ako dyan.
0: Aray na! Napakudulis
1: lang. Hulat sa Mangita, sa kung area.
0: Hindi ako maghulat. I will leave you, char lang.
1: How dare you? That I will boy gabi-gabo, bro.
0: No!
1: Boy Scout. Yan,
0: makikita niyo mga gabo. Boy Scout. Yan po yung term naming boys, boycott, boy scout talaga. Daging handa. Lakad batatag.
1: Before mo na ako magano, before mo na ako mag-join diyan. Kuha muna ako ng mga diamonds. Nakakita ako ng mga diamonds dito sa Sunny.
0: Kanina pa ako nagtitingin ng mga diamante, but ikaw pang nakakita.
1: Kasi may nakita akong other part ng cave. Masyado pala tong malaki yung cave natin.
0: Bira. Ako ba minamalas, galing. Ganun. Abang nagaano ka din, Gio, siguro. Nag-i-agent seek muna tayo mga gabo habang hinihintay natin
1: yung... Pag-i-agent seek ka? Sige. Hintayin kita kasi mag-bed wars tayo pagkatapos.
0: Yes! Matagal na tayo hindi nakapag-bed wars. Oh my God, mag-i-agent seek
1: na mga gabo. Mag-lock-in tayo, boy.
0: Mag-lock-in tayo, yes!
1: Bro, we need to rock.
0: Kaya abangan nyo mga gabo, pagkatapos maghanap ng duwas si Gio, magbe-bed wars kami. So ngayon muna, ayaw po ay mag-hide and seek. Pero mas nagulat ako ngayon, na stable lang pala ang share screen ko sa TOC. Ang galing, palakpakan talaga. Kaya worth it siguro yung maintenance ng globe. Ay, mabira! Nasisimula na pala! Ay, okay.
1: Nag-start na. Sige, off ko muna yung Java ko, tapos maglaro ako, tapos i-unload ko na yung bedrock ko, bug rock.
0: Okay, the game starts in 5 seconds now. I'm gonna find dito. Ayan! Pwede na to dito. Eh, hey! Perfect na perfect. Pag-spawn pala talaga, okay. So we're gonna remain quiet. I am not a normal person. I am just a bookshelf. Oh, ano may gumagalaw na bush. My spot is really good. Oh my God. Dala di ako makita. Uy! May secret.
1: Connecting to online experience na ko, boy.
0: Yay!
1: Ayan, naka-join na ako. Sige, tayo lang kita. One game mo lang yun eh.
0: Oh, one game, rapito. 4 minutes na po, ni.
1: Naguba akong login streak na ko. Daily pwede.
0: Naguba.
1: Ala, Bed Wars Season 4 is going to end.
0: Ah, season din na ila. Grabe.
1: Nalang sila yung season? Mao ba? As in.
0: Ano pa ko balo? Oh my God. Wala pang dumadaan na sticker. Wow. Uy. Ang sa malayo pa. Okay. Huwag niya akong hanapin dito. Isa po akong bookshelf.
1: Alam mo ba? Dahil naglalaro ka ng...
0: Hinahabol yung bush! Hinahabol yung bush!
1: Alam mo ba? Dahil nag-hide and seek ka live on the air. Baka makita yung spot na yun.
0: Ay sus, hindi nila makita yan.
1: Ano yun? Sikat yun. Saka na tayo hindi pa pa-reveal yung mga spot natin pag ano na, pag sikat na tayo.
0: Sikat o. Hindi pa tayo sikat kasi.
1: Hindi pa tayo sikat eh. Alam mo ba? Ano lang ako? Presidente lang ako ng smile.
0: Ano pala to? Oh my God. Kaya ba? Malayo ang seeker eh. Huwag na lang, delikado.
1: Pag yung gabi-gabo show, hindi malag.
0: Yun na lang pinagtataka ko eh.
1: Bakit yung Terbicide okay, pero yung kayong sa cloud ayaw?
0: Ay! Buho! Ay!
1: Oh, wala. Leave ka na. Goodbye.
0: Ay, alis na ako. Okay. Salabi na ba ako? Ay! Hindi pala tapos!
1: Leave ka na. Leave. Leave. Slash hub. Slash hub.
0: You know what? Oh, sige. Leave na lang. Alright. Okay, magbe-bed. Asan ka na? Big nose.
1: Eh, ano ko sa party ni mo ba eh?
0: Wala ko'y party game mo. Ikaw na mag-game mo. Incoming. Ay naman, didiri. Sorry po, bulag ako. Yan. Okay, so may sunugan eh. Ara! Where na you?
1: Duos biya tapay so dapat
0: tabanga.
1: Tarunga jud bay.
0: Tarong gay ko. Duoy-duoy na po ko ko duan ni.
1: Alain pod na ako eh. Di ko makatayin.
0: Okay.
1: Gawa mag-share tag ko an. Bay, unsa yung first target? Hello?
0: First na ako na i-target green.
1: Do you know Annie plays? What the fuck? Sino ka?
0: Who Annie plays?
1: Sino ka ba?
0: Who is Annie plays? Oh
2: my god.
1: Sino ba siya?
0: Hindi ko alam.
1: Yan pala yun. Oh. But akala ko 1 hour pa lang gabi-gabi yun pala 2 hour eh 4:30 pala siya.
0: Bro, Fogor. Wala na matay news radio ngayon eh.
1: Oh my god. Nakuha na ng red. Ah, na-raid na sila.
0: Ang green?
1: Oo, oh, na-raid na sila, pre.
0: No, pre, oh my god.
1: Prepare mo na sarili mo, bae.
0: You know what? Ah! Pick up it!
1: Ako, pick up ako lang speed, pre.
0: Ikaw na.
1: Hmm,
0: kana
1: ba?
0: Drama mo ko sa imo, bay?
1: No!
0: Matay ka? Uy!
1: Yes! Eliminated!
0: Eliminated na na yun.
1: Wala, guba, ilang bed. Isa lang ang napilin dito, bay.
0: Aray! Ay, gago! Ay! Ay! Wala ko napansin! Amin ako, ikaw to! Amin ako, ikaw to!
1: Eliminated.
0: Bulag kay ko.
1: Sobra pa ka sa bulag. Uy, gasyong ka, bay! Lakas, oh. May blue.
0: Ala, may sword. Ah, lulusog na!
1: Oh, wait na, hulat siya. Ah, gagagaya ko ah! Sumukap niya!
0: Ah! Naglalag ko! Ah!
1: Hulat siya bay. No!
0: Wala. Ah, no! No!
1: Lato ka bay?
0: Wala bay, nag-rusty na ang ato ano.
1: Hulati ko bay.
0: Namatay.
1: Malaki.
0: Hey, namatay.
1: Eh ano tayo, exit to hub tayo, alam ko gagawin natin Gab.
0: Ano?
1: Squads na lang tayo bay.
0: Squads?
1: Bay, nawala ating prime guys. Nawala yung prime namin.
0: Ano, nawala. We lost our prime.
1: Dapat na dyan si MSA, batak din yun eh.
0: Yun na nga eh, baka tulog pa yun.
1: Hindi kasi, Thursday kasi na yun, hindi siya. Gising yan siya pag Friday. Tatlo lang tayo dito. Alis ka dyan.
0: Tatlo yung may sumali.
1: Ha? Ano yun?
0: Hotdog. May sumali pala oh. Tatlo na pala
1: tayo. Kaya nga gani. Squads nga tayo.
0: Kaya pala.

0: Nahulog ka?
1: Napahulog.
2: Nag-parkour, Manggood Tubay.
1: Oy! Ginalusong na ba? Oy!
2: Hulati.
1: Mga bushit mo.
2: Mga rusher, bay. Halata kayo sila.
1: Ha? Ay! Hoy! Hawa dili! Hawa! Da, gaba.
2: Yan, ginarush lang kita. Mo is dapat madepensahan na lang mo sarili, hindi mo laban sila.
1: Kala, ano pa ba hindi ko yung ano din? Okay na ni? Kung ba ko yung sword?
2: Gamitin ako nilang bridge. Tira ako mag-speed. Bye bye!
1: What's up, mother? Alam mo na? Umalis kayo! Umalis kayo! My God. Sirahin natin.
2: Eh, na ba alam magano sila? Sirahin nyo ng bed. Tingnan mo, wala silang defense, diba?
1: Paisan pa ba?
2: Alam nila, mararush nila ang game. Hindi nila kilala kung sino ako.
1: Sige! Lusugin niyo ako! Oh! Ay, pambira.
2: Patay ka. Oh my God, yung teammate ko palang mahina din. Hindi siya marunong mag-speed bridge. Fine.
1: Yun na nga, napapansin ko kanina pa eh. Oy, lumusong ka naman.
2: Kala mo ha. Baka ako tapos dito sa aking mga ginagawa, tapos kinunin mo pa yung ako, base. Huwag mo na. Tingnan mo, di ba nagka-cautious siya? Hindi siya nag-lapit. Ibig sabihin, duwag yan.
1: Oo. Sige. Ganun ka pala ha. Avenge talaga.
2: Kita ko man sa weakness nila, bay. Ang weakness talaga nila, ako.
1: Mahog yun.
2: Yo. Malapit ka lang dito. Huwag ka na matakwa. Mahihiyang.
1: Oo, tumatak mo to. Oh, ay buha!
2: Kupa lagi sila.
1: No.
2: Hindi lang nila basta-basta nila ako tamarush. Alam nila long game na sila. Kasi alam kong ang strategy nila is ilarush nila.
1: Pagkabobo na ako. Oy, anong nahulog man ko? Wala, sorry guys. Bangat po guys, talaga ako sa
2: pwede. Okay naman siya punta, pero at least na-post ko yung attack nila.
1: Nakaano sila?
2: Nagani, na-post ko yung attack nila. Sandali lang.
1: No. Una na, bay?
2: Sino ka ba? Wala, bay. Eh, kasi ang problema kasi yung buong ano, yung teammates natin, ay hindi ka, at least ikaw nag-defend, pero yung kaibigan natin, sigo. Dahil wala ako ng gana, nawalan ako ng gana. Hindi na tayo mag-bend.
1: Alis na tayo? Nawala. Parang hindi niya alam. Yung isang teammate natin, hindi niya alam ang...

0: Feel ko competent sila, feel ko mga matatalino.
1: Apa tayo?
0: O, apa tayo.
1: Oh, nice.
0: Hi, boss. Okay, mag-dress up ko bilang babae, no?
1: Buing. Paparehas. May mo kang bait good boy sa mga ano, lalaki.
0: Hello, nice to meet you.
1: Can I be your friend? Tapos wala pa yung ano, I love you na dayon. Mag-defend ko dali. Ay, I'm so dumb. Dapat kailangan ako yung ano, ang tama.
0: Okay, nice. Nakuha natin yung... Huwag ka mag-bridge. Huwag mo naman i-complete ang bridge. This place, seriously. Hindi niya pa alam yung mga sitwasyon na yun.
1: Ay, concrete. Nice. Sige lang. Defend na muna ako dito. Ayun, wala pang anong... Uy! Mag-bridge pala dito. Kailangan ko rin ang duwas.
0: Mahulog ko.
1: Ito nga.
0: Sige, bay. Salamat, Jud. We have to eliminate blue. Thanks! Oh, shit. So feel ko yellow or green.
1: Karon guba na ang green.
0: Okay, nice. Ibig sabihin, ay, is it blue? Ang blue ang nagiba.
1: Ha? No.
0: Ang blue ang nagiba.
1: Uy, giba po ng green. Kita na nabilin. Yellow ay, na lang o red?
0: Yellow o red na lang. I-protect ang base, boy. Kamo na bala dira.
1: Yeah, naman ko. Nakako na rin sa defense gani.
0: Kamusta po nila, uy. Kamusta sila?
1: Need armor. Bilang armor.
0: May diamond sword.
1: Oh, Lord.
0: Guys, nakuha ko yung diamond sword niya.
1: Wow. I need 28. Need me 28.
0: Sarap. Right, bro, nakuha ko yung ano niya, diamond sword niya, bro.
1: Ah, dinakaw.
0: Dinakaw ko, bro. Gatay. No way, bro. I'm a... Bro, wala sa siya armor.
1: Ay, may ano na ako. Hey, RJ, man. Kailangan
0: ko lang ng diamonds. Gab, punta ka dun sa kabila. Sa ano, kuha ka ng mga diamonds.
1: Ilang diamonds na kailangan mo?
0: Pang upgrade, which is 5 plus 32. 5 plus 32 equals 37.
1: Okay. 37. Got it.
0: Ang 5, ibutang ni mo sa generator.
1: Ay, 5 naman din ni, okay.
0: Eh, kailangan ako 32 para sa full diamond set.
1: Game upgrade.
0: Dog. Nagigibaan ng ano. Uy, yellow. Uy, yellow.
1: Wala na, bay.
0: Yes!
1: Para, okay. Sige, naka-upgrade na.
0: Bro, we're so competent, bro. Bro, mga magagaling pala yung teammates natin, boss.
1: Hindi nga, ang galing nga eh.
0: Very good yan. Oh, very good yan. Nag-away si Green. Uy, yan.
1: Naglaban na lang blue at green.
0: Ito. Hinayaan na lang natin sila mag-away. Tayo na dito, chill.
1: Yan na nga eh. Chill nga tayo. Ang galing.
0: Like we have no feelings with them, bro. What the heck?
1: Oh,
0: Oh, nice.
1: Tutake pala tayo, pambihira.
0: Yan lang, lahat na tayo. Walang bed, so I guess, fuck all.
1: Nah, that's crazy.
0: No! Come on! Son! No!
1: Hila, I will avenge you. Ay, tumatakbo ka palang hinayupak ka.
0: Nakuha niya ang diamond sword. Oh, shit! Tayo mo!
1: Tumatakbo kang hinayupak ka!
0: Ay, hindi. Last game na to. Wala na. Siya na iniiwan. Wag ka,
1: asya na lang?
0: Kuha ka lang ng emeralds.

0: lang yung emerald ko dyan. Ayun pala.
1: Tapos... Ilan ba kaila? Tapos, focus ka sa mag-upgrade ng armor, pre. Yeah, balik ka sa base, balik ka sa base. Ilan yung emeralds mo? Oh my god.
0: Isa pa lang. Sus ko lang.
2: Ay, ang pahulog yung isa!
1: Maibigyan natin.
2: Oh, no. Ano ba nangyari sa'yo?
0: Oy,
1: trap to, i-ano ka niyan. Huwag to lang, huwag ka mag-ano.
0: I'm watching you.
1: Hmm? Ay, mag-enderpearl yan. Meron ko nakita ang enderpearl kanina eh.
0: Kaya nga, kita ko nga eh.
1: Baka kaya kong i-report ko siya. De char lang.
0: Report? Bunain mo ang ano? Last form defense? Oy!
1: Autoclit! Yes, sir!
0: Oy, nagbi-bridge! Oh, sige, go! Go, team! Go!
1: Oh, ay!
0: No!
1: Son, wala mag-avenge natin, Gab. Iyan naman, pahulog mo siya sa baba! Ipahulog mo siya sa baba! Attack mo sa left niya!
0: Oh. It's game over.
1: Forever. I quit. Thank you, guys.
0: I quit na rin. And you know what? I hate you. I'm gonna report you. Kaya lang.
1: Guys, joke lang po. Hindi namin i-re-report, guys. Nag-leave na ako ng Game Boy.
0: Oh, nag-leave na po, boy. What? Ano mo, gan? Saka yan, no?

0: You know what? Two more.
1: What?
0: Mga kaibigan, ano yung laro mo, Gab? Naglaro ako ng Meraki ulit.
1: Ano sa Meraki ka ulit? Nasa ano ako? Black Drop. Rain Not To Fall. Oh my God.

0: Ay, nahulog na ako. Ay, kag! Ang boboy! Ang bobo ko naman.
1: I-renovate mo pa yung bahay ko or maglalaro ka pa ng games?
0: After one round, mahawa na yung code. Makita pa kung ano, unsa-unsa yung balay. Gusto ko ka na eh.
1: Wala, pay. Mga kaibigan, guys, Gabi-Gabo is cancelled.
0: Ang cancelled man, what did I do? Try not to. Uy, power up! Yes! I got it!
1: I got it! Ulitin mo nga, I got it!
0: I got it! I got it! Ah! Nahulo. Okay, hawa na ko. Birakin na gito. Okay, mga kaibigan, magbabalik na naman ako, Meraki. Ang galing. Wala yung araw. Ganoon. And then play. 8:09 na pala. Time check pala yun, mga gabo. 8:09 na. 8:09 na ng gabi. At dahil magre-renovate ako ng bahay ni Big Nose, hanap ako paano gawin sa YouTube Shorts. Ang galing. Ba't corrupted yung skin ko?

0: natin sa ating civilization is number one, kailangan natin gawaan ng paraan para maghanap ng gawaan ng farm natin. Ang malaking may wagang farm.
1: Yun na nga eh.
0: Money farm, meter, isa pa yan. Shop, kinakumay yung shop ha. Ano kayong best selling na yun?
1: Oo. Tingnan mo yung pumpkin at melon nila.
0: Nagbaba yung presyo, pre.
1: Pumpkin at melon? At may nalain na kung
0: ay... 1 peso na sila, boy.
1: Magkano?
0: 1 peso na sila pa yun. Isa sila.
1: Eh, ba't may narinig niya kung Aiden?

0: ano?
1: Ranging from 850
2: to 650. Oh, nice.
1: Wala mas mataas dito.
2: Pero ang yung pinaka-valuable na rin talaga is yung carrot.
1: Medyo medyo makaluma naman yung ating strategy na yun.
2: Oh.
1: Uy! Gunpowder 12! Rotten Flesh 9! Uy, mob farm ang new
2: enemy. Uy, may gunpowder ba ako? Oh my god, gun... we need to make a creeper farm.
1: Hindi, bay. Mob farm mismo.
2: Pwede mob farm kami... pala, tama.
1: Pre, we need to go up. Ilang-ilang set mo nga ako. Home.
2: Alis na tayo dito. Pero what, set home na rin ako.
1: Home. Change type ko. I'm going to siyang bedrock.
2: Ay, gabi na pala. At nakikita kong putol-putol pa yung stream ko.
1: Kailangan ko mag-rank up na. Jeez, what do you mean, man? Why do I have to rank it just for a bunch of...
2: Home 1 na to. Napapansin ko, nag-drag pala ito. Yun. Thank God, wala si Power of... Kanina pa nawala, Red Tech. Oh my God. Okay. Mauna na akong mag-resurface kasi we need essentials na. Kaya kailangan natin siguro ng carrot para makapagsimula natin ng farm. Paano ba akong pukuhan ito?
1: You know what? We need to make a mob farm. And yung mob farm natin sa taas ko, gagawa talaga ako ng... Elevator!
2: Go, ka nga, B. Samahan mo ako. Kailangan natin gumawa natin ng farm room. We need money.
1: Money!
2: Ah, dito pala. Wow. Nice.
1: Please muna ako, puntahan ko muna yung isang may wagang.
2: Sa mito ba yun?

0: Opo, gabi.
1: Uy! Sino yan? Mixander Alex? O ba yan?
0: Hindi. Oo, ako si Mixander Alex, pre.
1: Ay, po. Sorry, ayaw po.
0: Pre! Ako si Mixander Alex.
2: Hindi yan si Mixander Alex. Siya po si Jazz Sander Alex.
1: Si Jazz Sander Alex.
0: Yes, correct. Wait lang. Wait, no, I can do that, bro. Hold on. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.
2: You think, you think, you think, you think.
1: Salamat, salamat, salamat, salamat.
0: Salamat, Pagi, salamat. Wait, no.
2: Ayun. Thank you. Napapasalamat ka sa Stingray, ano ka ba?
1: Thank you, Stingray, I guess.
2: Yeah, yun na lang ibig sabihin mo. Salamat talaga, Stingray.
0: Wait lang, ano thank you sa Arabic? Teka. Shukran lak, shukran lak.
2: Shukran lak.
0: El Ima. Ima mo
1: kali. Paano mag-dig up?
2: How do you dig up? Dig straight down.
1: You're so genius.
0: Gabi gabo.
2: Gabo gabi. Sinigang gabo gabi.
0: Gabo ka ba? Gabo.
2: Oh, isa po akong gabo.
0: Ah, isa kang gabo.
2: Yes. Oh, ang galing, no? Isa po akong gabo. At kayo pong lahat ay gabo.
0: Yes. Gabo kayong lahat. Yan dapat yung ano. Yan dapat yung tawag sa ano. Yan dapat yung tawag sa mga viewers ng FBS, mga gabo.
2: Eh parang na yan sa gabi-gabo eh.
1: Guys, tawanan nyo si Gabo, guys.
0: Wag na ka Pinoy. Wag na ka Pinoy. Gabo na lang. Gabo.
1: Tawanan nyo.
0: Laugh sound effect .mp3. Oh, bawal yan.
2: Hindi, pwede yan.
0: Bro, was that actually TCP? Was that actually TCP, bro? What the heck?
2: TCP? Alin mas TCP ngayon?
0: Wala, nag-post si Terabi eh. Google wow. Contacts.
2: Kung dito ka TCP, I love you. Shout out.
0: YTE.
2: Wide, oo. Ano ba Tagalog ng wide?
0: Mataba na television.
2: Correct, mataba na television.

0: I cannot find exit na.
1: Gaming. Oh wait.
0: Uy, another artifact? Ah, mystery, mysterious. Okay. May 10 minutes na lang pala. 10 minutes na pala tayo mga gapo before mag 8:30. Time check pa yan. Abangan mga gabo, mamaya 8:30, susunod po ay The Fellow Gamer Podcast. Kasama ang yung nag-iisang fanboy tayo game.
2: Ha? Ha? Ano sabi mo?
0: Ay, dito pala si NTG.
3: Susunod na po ang The Fellow Gunner Podcast.
2: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
1: Ha? Pardon?
0: Uy, andito yung co-host niya. Oh my God.
2: Uy, hello, hi, Sacred. How are you doing?
1: Hello, buhay. Na-compromise.
3: Na-compromise.
2: By the way, live na live po tayo ngayon. Sa Smile Online Live.
3: Sun. Yes, on Sun.
1: Oh, wait. Live pala
0: sun,
1: kayo?
0: Sun, sun, sun.
1: Akala ko. Akala
3: ko. Abangan nyo po kami sa, abangan nyo po ang The Fellow Gunner Podcast, guys. Mamaya
2: pa. Ha? Ha?
0: Mamayang 8:30.
3: Together, we're gooning together.
1: Parang ganun.
0: Correct. Yes, ganun, ganun, ganun.
1: That's right, kids. We're gooning.
2: Oi. Sacred, sacred. Wait lang, 15. Easy lang, man.
1: Okay, my bad.
0: Matawag kang Sacred, pero hindi ka naman Sacred.
1: Dapat original.
0: Ah, nahulog ako.
1: Original dapat Blade Knight ang ano kayo, ang name ko kasi nagkalan ng Blade Art saka Knight. So, nag-stick na lang ako sa Sacred Edge.
2: Eh yeah, okay na yun. Hindi, okay na yun. Sacred din na nakakilala na kita. Sacred, like, 7 years enough. In the making pa tong TFGP. But anyways.
1: That's right! 7 years in the making!
2: Eto, magsistream muna ako sa, ano, Diego. Nalala ko, munti ka na akong hindi makapag-stream.
0: Sacred. The Sacred ano Heart of Sacred. Ang galing, no? Sacred. The Sacred Heart of Sacred.
1: Touch.
0: Sa ngalan ng Diyos, amen.
1: Ramen.
2: Oh my
0: ramen,
2: God.
0: Ramen, tama, tama. You know what? At this point, siguro mag-early wrap up na tayo mga gabo. Practice
3: na mag-early wrap. Tuloy pa rin tayo konti, konti lang. Sabihin na lang natin, guys.
0: Oy, mag-825 naman rin eh. 3 minutes na naiwan sa atin.
3: Ay, hindi pwede. Dapat eksakto El Punto.
0: El Punto, grabe ko. Sige, sabi mo eh. Yung 3 minutes natin ay tatapakan natin si Geometric Adobo.
3: Ayun.
0: Para sulit ang oras. Aray po, hinayupak ka. Die! Die! Die! Die!
3: Son! Son, what are you on about? Anak, and what are you on about, bro?
0: I'm on about. Yun lang po.
3: You're on drugs, bro. You know that.
0: Thank you very much.
3: Pero abangan nyo pa talaga, guys. Abangan nyo talaga mamaya, guys, ang The Fellow Hindi ko talaga pwede iwanan talaga yung ano. The Fellow Gamer. Gamer Podcast.
0: Gamer Podcast. Correct.
1: Lagyan lang natin ng voice sa gamer.
0: The Fellow Gamer Podcast na! Ay!
3: Yeah, oh, mga Becky.
2: Oh, mga Becky, lika na sa Hello Gamer Podcast.

0: okay.
1: Maybe the true feminism was the friends we made along the way.
0: Correct. Ay, nako, napahulog ako.
2: Sige, nagtatapos na po ang gabi-gabo, guys.
0: Oh, nag-wrap up na po ang gabi ko po. Eh, dapat sana kanina pa. Nahiupag din ko si Gio. Dahil lang, kita-kita po tayo sa Lunes!

0: Okay. So, update lang po. At this very moment, si Gabriel Ansaldo at si J4 finally got in touch with our guests. At this very moment, they are already here in the room. Pero bilang pag-iingat, kinakailangan naming patayin ang mga ilaw dahil may nagaganap na matinting putukan. Hindi po ito totoong putukan. Putukan po ito ng mga lobo. Opo, may mga balon na pumuputok habang inaayos natin ang set. At sa totoo lang, hindi na namin alam kung anong sound effects ba ito o may production stop na sobrang na-excite. Tinawagan ni Gabriel Ansaldo at ni J4 ang ating mga guests. Ang sabi nila, wala pa sila dito sa Smile Center dahil may inaasikaso pa silang mahalagang bagay bago sila makapunta. Kaya sabi ko, please alamin nyo na kung ano ang nangyari rito. Dahil sa loob ng studio, habang inaayos namin ang lahat para sa programa, sunod-sunod ang putukan ng lobo. Kaya kada 5 segundo may isang poosh tumalon na ang camera operators, nagpapayuko ang floor director, pati audience hindi na alam kung papalakpak ba o tatakbo. The emotions are running very high here. Kaya ang production team ay nasa maximum alert level as of this moment. Ang props department ay nagdeklara na nag-state of balloon emergency. Ang mga co-host ko ay nananatiling kalmado as of this moment. Kaya 3 beses nung muntik mapatid ng extension cord. Kaya sinasabi ko sa inyo, this is the party. We are currently under attack. This station is currently under attack ng mga lobong hindi marunong magtimbi ng kalokohan, ng karantaduhan, ng mga sound effects na wala sa script. Naway, maintindihan nyo ang aming sitwasyon. Habang patuloy namin pinaglalaban ang kapayapaan ng studio laban sa mga pasabog na lopo at sa production crew na hindi alam kung sino ang huling humawak ng tape. Manatili po kayong kalmado. Huwag po kayong magpanik. Ang tanging casualty sa ngayon ay ang dignidad ng production team at iilang pirasong lobo. Pero bago muna yan, TOC, stop mo muna yung music. Ladies and gentlemen, welcome to ACL's Party Club! Woo! Talon! Talon! Nakakaloka kayo!
1: Ano yung NRSPX?
2: The station is under attack!
3: The station is under attack!
1: Ayan na, the station na nila tayo!
3: Pew, pew, pew!
0: TOC, stop music! Nagpe-play nga niya ako rito.

0: Maganda pa.
1: 0 out of 10.
2: Okay,
0: 0 over 10. But 0 over 10, Gab. Ano ang kailangan mong ano para ma...
3: Mr. Astriel Hoshimoshi. Ako po ay proud na proud sa iyo dahil po ang acting mo tigbo pa si Pia kay ano.
0: Parang umano kay ano kay kay Pia Britano kay siya kay ano.
3: Pero ito may break. Meron po tayong breaking news. Totoo breaking news. Meron po. May breaking news po tayo.
0: Ano breaking news muna bago tayo pumunta sa hallway at papunta sa studio? Ano yun, Gio?
3: So, kakarating lamang na pero music. Siyempre, kailan natin ng maganda.
0: Tingnan mo. News radio.
2: Tingnan mo yung ako. Muna. Tingnan mo yung nilagay ko sa car gen.
0: Mga
3: rating lamang ng mga balita sinasabi po ng Senate President po ng Smile na Astriel po na ang Senado ay hindi ang Smile Station po
4: under attack daw po tayo na yun, dito
3: totoo
4: sa
3: legit totoo walang clickbait po yan.
5: Oh my dear days.
3: Kung narinig nito ang at kung narinig po natin ang feed ninyo
4: umiinit yun.
0: Ay, naku, nakakalawa kayo
3: dito. Iiyak na yun si Pia po.
1: Under attack!
0: Naku, umiiyak na si Pia kayo.
3: At dahil po, magsisimula ang party club. Yan po ang mga
0: sadyong pati
3: yung malaman ng gabi.
1: Ito. Para mag-closing talaga. At yan ang mga balitang yun lang po.
3: Yun lang po.
0: Okay, guys. Yun lang po.
2: Twitch.
0: Okay.
5: Okay. Twitch
0: club. So, ayun. Okay, alam nyo na lang gagawin. Magpa-party-party tayo dito sa Smile. Uli, magpapakilala ako. Ako si Asiel Hoshimachi. Ang kasama nyo tuwing Tuesday evenings dito sa Smile Network. Let's go! Let's go! Let's go! Lakad na tayo doon! 1, 2, 3, 4!

0: Hello guys! Namiss niyo na ba ako? Ako, namiss ko na siya. Ay, mali.
1: Hindi ka namin namiss! Hindi ka namin namiss! Bye-bye!
2: Wala pang test.
0: No! Hello, S ka na naman, Astriel. Loss of cells.
3: Careful.
0: Ah, grabe ang sayo ni LTG dito. Hayop. Anyways, hello guys. And welcome to our very first inaugural episode of HL's Party Club.
1: Yeah, ito ang Alan Tito Cayetano.
0: At dahil dito, mamimigay po ako ng 10,000 pesos! Hindi ako
4: alam. Hindi kasi kaya
1: wait. May kasama ang jacket mo yan.
0: Hindi ako si Willie Revilla ba yung ulol.
5: Helicopter.
6: Animal and Bravo 6 had one brain cell. Yes.
0: So ayun guys. Grabe yung ano. Mas alam nyo yung intro natin kanina, napaka LT, yung LARPing natin doon, 10 out of 10. Seryoso?
7: Hindi. Yung nyo?
0: Ano?
7: Alam nyo?
8: Your technical stuff is now
7: passionate. Nakikamustahin ka namin, pre. Paiyak ka na naman.
8: J4, gawin mo nga yung helicopter.
4: Ay guys, nandito po ako ngayon si Astriel.
7: Crash, kuya pa. Kuya pa, ito po yung tank gear
4: si J4. Kamusta naman ang ano?
0: It's giving niya.
8: J4, gawin mo nga yung helicopter.
0: Naging drone si J4. Idalin sa Ukraine niya.
3: Uy,
0: what?
3: Ang fast ng kamay ni J4.
1: Yung tanke ni J4, kulang na lang. May tumayo sa ano sa harapan.
3: Hoy!
0: Hindi ko yung drone yun. Dalin sa Ukraine. Nangingisay.
1: May rabies.
3: Ang init.
7: Dila mo ng harb. J4, wait lang. Kuya Pao, Astriel, watch me trigger J4. Hey, J4. J4.
3: Oh.
7: Employment.
4: Ito pa isa pa. Aja!
0: Ito, J4, isa pa. Salary! Ay, de. Tax!
1: Job application!
0: Okay guys.
1: Mebo plus go.
0: No!
3: That's so far.
0: So ayun guys. Okay, at this point, bago tayo mag-proceed sa ano, gusto ko na muna ipakilala ang sarili ko. So, alam niyo na ang gagawin ko rito. Mag-ano tayo, introduce yourself, gani. Ayun, oh. Kita niyo na ba? Here is how you will get to know with me.
1: Kailangan ko lang TV para sa bulag. Char lang.
0: No! Hindi ako si Lina Revilla, be. Kasi...
3: Presentation ng teacher ko sa first day.
0: Okay, so ito na.
1: Ayun na.
0: So ito, yung mga picture ko, yung unang picture dito, naka-Shinji Pugs ako nun. Tapos second, ito yung pinakamaangas na picture.
1: Yung picture mo na naka Shinji post, ito pag nalobat yung mic mo.
2: Akala ko si Chonji.
0: Malobat yung mic ko. Not gonna lie.
2: Akala ko si Chonji.
7: As real. May statement si Kuya Pao.
0: Ano yun? Asma. Ang sarap mo. Aw, na. Ang sarap mo, Asti.
1: Ginawa ka lang magkain. Ako po.
0: Oh, syempre, ano, spaghetti. May spaghetti sa ano, sa ulo ko.
1: Ako gusto mo, kainit kita ay.
0: Oy, oy, oy! Iba na yun. Guys, i-clip ko yan. Gabriel Ansalto out of context.
4: Okay, Twitch clip that. Okay, thank
2: you. You got yourself your highlight.
7: Gab, Asti, speaking of kain, pang ilang tubo ka na to? For the past few days,
1: I've been... Atubo ka na naman!
0: Atubo ka na naman! Oh, Gio! Baka magkaroon ka ng ano ah. Oh.
6: Baka pwede magpa-teleton ka dyan sa Astriel's Party Club kasi kailangan natin na magbigay ng donations para yung ulam ni Master Gio ay hindi na lang adobo. Diba? Kailangan meron siyang pancit canton, meron siyang gulay,
1: peanut butter, at oyster sauce.
0: Baka kasi ano eh, kung puro adobo ang uulamin mo, baka magkaroon ka na ng pakpak sa ano mo.
1: Under Executive Order Number 67, tatawagin na po natin si Gio. Instead of Geometric Tomato, tatawagin natin Geometric Adobo!
0: Geometric Adobo!
2: Geometric Adobo! Geometric
7: Adobo! Ako po si...
6: May bago ng team song yung ano, yung May Tulugan. May Adobo.
4: Alam ko yun pa.
6: So far away.
0: May Adobo. Okay guys, ito na. I'm gonna introduce myself guys. So here is the things that you will get to know about me and get to know about me sa sana nanonood yung isa dyan para makilala ko na siya sa mga.
7: Kuya Pao, permission with you kasi alam ko magustuhan mo to. Ilang subscribers na yun ang Smile Astriel?
6: Ilan?
4: 900.
0: Check ko lang muna yung ano ko. Okay. Titingnan na natin.
4: 989.
0: Wag niyo ako unahan ha. Punta na ako sa Smile Network. 11 subscribers na lang. 1K na tayo.
7: Utos ko sa inyo to. Ilang presidente ng Smile, pag naka 1K subscribers tayo, i-re-reveal natin ang pangalan ng mahal na
2: Smile. Oh, nabay na ba nag-chat?
0: No!
2: Dahil dyan, paulit, Your Honor, paulit yung padulo. Ano yung i-re-reveal nyo po?
6: Yung crush daw ni Astriel, i-re-reveal pag naka 1,000 subs na tayo. Ano na to?
0: No!
6: Astriel's Pabebe Club.
7: Astriel!
0: No!
1: Subscribe na kayo! Para ma-reveal na ang
6: crush ni Astriel! No! Uy, gagyo. Huwag niyo pag-tripan on air. Grabe kayo, mga bully.
0: Mga bully! Nasapat ko kayo ng ano, ng kaso. Joke lang.
7: Dahil dyan, I will sign a decree. Renaming Astriel's Party Club to Rintaro's Party Club kasi ikaw sa
0: Rintaro.
6: No! Ang cute na sumasaya. Si J4 ba'y sumasaya?
2: Yeah, that's J4. They have a unique set of backup dancers and then you have one just standing there at the left.
6: Si Minimi, ikaw?
2: Yeah.
0: Oh, wag yun na akong ano. Dine-delay natin yung introduction ko ha. Sige,
6: Tuloy.
0: Okay, my name is Astriel and my aliases is Asti. That is my preferred nickname. Tawag niyo akong Asiel or Asti. Okay naman yun. And Rieru, if you want to see the real me or the cosplay version of me. Nationality, ako po ay isang pineapple. Pronouns, he, him, Yakult. Wala, trip ko lang yung Yakult. Pero yung actual pronouns ko talaga is him is...
7: I'd like to call you with your I'd like to call you Rico.
3: Rico! Let's go, Rico!
0: Rico Blanco, hell yeah!
1: Ito! Matatawag ko sa'yo! Biko!
0: Huh?
1: At tatawagin ko na sa'yo, Biko! Parang ano, kakanin...
0: Ano ko, Biko Soto? Biko Soto? Ano ako? Mayor ako ng Pasig? Hindi, mayor ako ng Taguig!
1: Gagawin kitang Biko na kakanin para makain kita. Ay.
0: No, wag mo. Guys, you know what? Gawin natin si Gab ng ano, ng gawin natin siyang ano, Asado Siopaw, Gabriel Paul Asado para makain ko siya.
3: Ano siya pusa? Ay mali.
0: Oo, Gabriel Cat Asado.
1: Welcome sa restaurant ng GA. Ang mga shopo natin, tawag po ay Meow Meow. Kinain po yan ni
0: yung shopo incident sa Binondo. Okay, let's continue. Okay, ang occupation ko po ngayon ay student, incoming BA communication student, by the way.
4: Ayun.
0: Oh my goodness. So, ayun, mag-aaral ako tungkol sa media, mag-aaral ako sa broadcasting, aaral ako tungkol ways of communicating, yung communication theories, tapos yung mga general subjects and all of that. So, kung kinakailangan ko ng tulong apat sa mga assignments ko, andito lang naman si Kuya Pao eh.
6: Portable ka ba? Narinig ko yan, ha?
0: Kung may isang lesson po ako nahirapan, baka ikontok ko po kayo.
6: Sige, tutulungan kita pero tatawagin ko siya.
0: No!
6: Wingman ako, pre. Ang dami ko lang napag-match na couple. Malay mo, ikaw yung susunod kong success story. O, diba?
0: Grabe, lala. Sige. And then, dito sa Smell Network, ano yung obligation ko? Ako na yung head of entertainment. Kung saan, rin-review ko yung mga entertainment shows. Tapos, siguro, pinoproduce ko yung ilan sa kanila. Content producer rin ako. Yung pagka-content producer, hindi lang limited sa Smell. Pati na rin sa other ventures na inasikas ko, lalong-lalo na yung aking ano, Mix and Match at saka yung Ace Shield Production, which co-produce this program, by the way. So, yeah! Okay, next slide. Ito yung mga likes ko. Food, listening to music, reading manga or watching anime, learning media, cosplaying, and iba pa. Hindi ko masabi yung lahat, pero ito yung pinaka-initial na interest, pinaka-interest ko sa buhay ko ngayon. Lalong-lalo na gusto ko talaga i-pursue ang cosplaying. Pero mamaya pag-usapan natin yung tungkol sa cosplay because I have a special special na section para dyan or portion para dyan. Next is yung dislikes, of course, disrespectful people, doesn't know boundaries, and then anything spoiled and rotted. Kaya kung binigyan nyo ako ng panis na kanin o panis na pagkain, huwag nyo akong ano, huwag mahimatay.
1: Cooking disaster incident!
0: Cookie disaster island incident. Oh.
7: I would like nag-deliver ata sa'yo ng panis na sinigang doon sa bahay.
0: No! Okay. Okay, ang next po nating ano is yung...
1: Mula po ito sa BBC, we like to lose it. Andito na po yung mga package po ng mga panis na pagkain. Mula kay...
0: No!
1: Marami naman ako. Thank you.
0: Ah, fuck! Okay, next. is yung political stance ko, progressivism.
3: Tama! Tama!
0: Progressivism, I like progress.
7: Alam mo yung, alam ba yung political aba, stance ko na yun? I would like a joke out of my classmate ignorance. I'm sorry, but may nagsabi ito, my political stance is fascism.
0: Joke lang.
2: 9 out of 10
0: yes.
3: Mister, okay. Alam mo ba yung political stance ko?
0: Ano?
3: Dapat lang.
0: Grabe. Okay.
3: Ang awkward
0: naman yun. Ang awkward. Okay, next. Ito na. Ang favorite classmate ko ngayon is Egghead Luffy from One Piece.
3: Luffy!
0: Okay, ito yung dalawang hot takes talaga. Yung wish to cosplay soon at yung favorite cosplayer. Ay, mahirap.
6: Pag may nag-gika sa akin ng 1,000, nire-reveal ko live sa debut ng APC.
0: No!
6: Wish to cosplay soon. Sino kaya?
3: Kuya Pao, ano yung
6: number mo? Mag-maid ka na lang, Ice-T.
0: Hindi, ayaw ko
6: na mag-maid. Sa maid.
0: Hindi na ayaw mag-maid. Lalaki ako eh.
6: Si Ice-T pag nag 1,000 subs yung smile, dapat Ice-T in Lolita outfit. Diba? Para masaya.
3: Lolita.
0: Yung Lolita, ano ba?
6: Party club.
0: Ayaw mo Istriel, samahan mo ko na mag-made outfit. Ano yung LTG?
6: Ayaw mo, samahan mo mag-made outfit.
0: Yeah, no, mas actually madami ako parang pambabae dito na ano, Anya Forger, yung gusto ko na yung pang lalaki naman.
6: Gusto namin made outfit.
0: Ay,
1: made outfit na kayong dalawa, dapat tawagin niya kung master.
0: Oy, iba na yun.
7: Okay. I would like to review the new title of I would like you to approve the new title of this program, Mr. Senior Vice President for Operations of Smile.
0: No! The
7: new title for this program will be Femboy Party Club!
0: No. Let's go! At dahil dyan, guys, i-anunsyo ko na po ang aking resignation dito sa Smile Network Incorporated. Para may sakit po sa inyo.
6: Debut pa lang nag-resign. Ano ka, Kuya Will? Pag hindi mo inalis yan, mag-resign ka.
0: Charez! Alam ko nagbibiro lang sila dyan. Pero sige, let's continue.
7: Anong yung resignation niya? Ano ba yan? TBJ?
0: Na... Okay. Let's continue with the introduction. Ang wish ko na i-cosplay soon is... Wait lang, paano ko i-next to hayop?
6: Is?
0: Ayan. Rintaro Sumugi from the Fragrant Flower Blooms with Dignity or si Orugyo from Witch Hat Atelier. Sa tingin nyo, sino kaya gusto ko unahin dito?
3: Rintaro!
0: Makolab ko siya.
3: Yes! Yun
0: ba ang sinasabi nyo? Ay na.
6: Ayan.
0: Ito, nakalista na. Favorite cosplayer. Wala pa tayong 1K. Gusto nyo i-reveal ko na?
7: Hindi, wait lang. No. Tingnan ko muna.
3: Aguri! Si Aguri!
0: 5, 4, 3, 2, 1, Charez!
3: Sabi na!
0: Si Caro ko, oo, pero hindi ko pinakita yung litrato niya kasi baka ano.
6: Ako na, ayun. Basta ako nakita.
0: Secret!
6: Ako
0: na.
1: secret.
5: Ha, RJ, ano? Anong gusto ko maging ano? Okay, memorandum.
6: Bago. Nagluluto. Nagluluto si RJ sa lower thirds niya.
5: Guys, at this point, ibe-memo ko na po si Rob's Jobs sa kanyang statement. Joke lang. Sino yun? Sino yun? Sino na gano?
9: Ewan ko, si Gio, si Gio.
7: Para si J4 ata yun. Si J4 yun.
9: Wala ako sa Parsec.
5: Ay, may meeting tayo, TOC, mamaya, ha? Alam ko, kakatapos lang ng meeting last time. May meeting tayo ulit pagkatapos ng APC. Hindi, joke lang.
1: RJ! Ano yan? Papaylin!
5: Okay, so ano, edi, seryoso, wag muna mag-SPX, please. Thank you. Okay. Ang favorite cosplay ko is... Hindi ko masasabi sa inyo yet. Pero I could confirm that is indeed my cosplay crush. Ayan. Yan lang ang clarification ko, ha.
1: Okay, next. Kinungin naman yan. Ganito.
7: Wait lang. Request ko lang po. Sino dito yung may maraming out account? Pakisubscribe niya sa Smile Network YouTube channel. Maraming salamat.
4: Gusto na ba?
5: No!
2: Astriel, bigyan mo kami ng subtle hint about sa cosplay crush mo. Hindi yung literal, ha?
5: She cosplay...
4: Gusto mo ba?
5: She cosplay...
4: Ano, Gio?
5: She cosplayed Miko, she cosplayed Karo ko, she cosplayed Momo Ayase, she cosplayed ano nga yun, yung isa sa mga characters from ano Death Note. Yeah, actually, yan yung profile picture. Ay, bali. Tapos, ano nga yun, sino pa? Na-cosplay siya ng Mushroom na andun pala ako sa event, kasama siya, pero hindi ako nagkaroon ng opportunity na magpa-picture sa kanya. Ayun. Nakakalungkod. Pero mamaya, pwede ko sa inyo kwento sa inyo tungkol sa naging cosplay experience ko doon nung December 2025. Yung title noon is How I Accidentally Went into a Cosplay Convention. Cosplay Festival. Okay. So, ayun, let's proceed. Favorite series, The Fragrant Flower Blooms with Dignity. Of course, I'm a big Karo Hana fan. Malaki po akong...
1: Hindi,
5: you're just LARPing, J4. I have been a fan of Karo Hana since 2024.
1: Karo ko!
5: So, ayun.
4: Ay, malapit na. 997, no?
5: And then next... Ang bilis naman, no? The LTG! Grabe talaga kayo!
1: Ano mo ba sino?
4: Ay na, 999, no? 999, no?
1: Driver!
4: Let's go! 1,000!
1: No!
5: Guys! Ito guys! Last body! Abangan nyo yan, last body, sasabihin ko na. Ay!
4: Yes, naman, 1K na kagad.
5: Pero, only the first name. Hindi yung ano, ha? Kasi baka ma-stalk nyo, ha?
2: No. With respect to your crush, kahit yung first letter ng name na lang niya.
5: Sige. Hindi, siguro ano. So, ayun.
4: Hindi mo pa na
5: abangan nyo yan, sequel. Last gap. Ay, di, last body pala. So, yeah. Okay, favorite series, The Freaking Flower Boots with Dignity. Favorite character, Karako Wagori. Birthday niya tomorrow. So, yes. I have to celebrate her birthday.
1: Happy birthday! Oh my God!
5: Happy birthday, Karako. Bukas ba yan? Okay, favorite movie, Five Nights at Freddy's. Actually, hindi ko pa napanood yung sequel nun, pero I have plans if I have
2: yet. Or.
4: May mga animatronic dyan.
5: Guys, we got breaking 1K na! 1K na!

0: Next is you, ano?
1: Next is you, Pailani. And then, yung isa sa mga yearning songs ko, hindi ko alam kung pati natawag kong yearning songs, pero ayun, tuwing pinaplay ko siya, naiisip ko siya eh. Ay, mali!
2: Ay, nakop!

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Ng fried chicken na yan, pangit lasa bo
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
1: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken? Oh,
1: edi dito ka na lang sa ha?

0: yourself is yourself. Enhance your beauty with Roseanne Beauty.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Mr. 10K, kamusta po ang ating buddy to ngayon?
1: Okay naman. Nahihinayang lang ako kasi may gagawin ako mamayang body 4. And then, final body, I mean. Abangan nyo yan, guys. Kung gusto nyo i-reveal ko talaga, ay nako. POC, ano, pagkatapos ng episode na ito, paki-private po agad. I-edit, cut out yun. Thank you. Seryoso talaga ako. Kasi first and foremost, wala ako consent sa kanya na gumamit yung photo niya or
0: kung wala consent, wag na lang gawin, okay? Wag na lang.
1: Yung photo. Pero yung name, siguro, ano, ipapahint ko lang sa inyo.
0: Ano na lang, ito na lang gawin mo. Ito na lang gawin mo, Asti.
1: Ano?
0: Hint na lang. Wag ka na lang mag-ano, because of course, privacy.
1: Hindi pa kasi kami masyado close. Ang ano lang kaya namin, convo lang namin.
2: Joke lang talaga yun, guys. Huwag mo naman literal. Pero sa akin, sa private natin i-reveal yun.
1: Private talaga. Ito, guys. Ayan. Ano, i-reveal ko siya pero hindi on air, ha? Kasi delikado. Pero speaking of naga, mag-ano muna tayo. Gusto niyo story time?
3: Hoy, may naga.
4: Nag-holding.
0: Ay.
1: Hoy, pat kayo nangingisay diyan sa sahig?
3: May naga.
1: Uminom ata to ng mga panis na MBC. Hoy, J4, ginagawa sa mukha ako.
4: Wala na, man. Oh, no.
1: At dahil dyan, J4, ibe-memo kita, Charles.
2: Gawa ka nga ng title card, J4's memo.
3: Astral na si Manny.
1: Yes.
0: Memo plus ko. Tulungan mo kami, J.R. Tulungan mo kami,
4: Ismael. Nangalan sa ito. May nagbigay ng peke, MSC Gatas.
0: Kailangan namin ng pit healer.
4: Meron akong cure. Halikan mo na ko kayo. Isa mo nang halik sa inyo. J4, ano? Heal ka.
1: The heal.
4: Ayan. LTG. Brace yourself!
0: Oh. Ayun na. Ayun na.
1: Nagising na nga nila.
5: Yun o.
1: Hospital. Okay, guys. Oy, layo kayo ni... Dito muna ako sa kitna. Doon kayo sa likod.
0: Ayan, doon na tayo sa audience entrance. Yan.
1: Hindi, pa sa audience entrance? Ano? Audience area kasi nga ni... Okay, so ayun. Bago muna yan, story time muna tayo, guys. Puto ko na dyan. Okay, ito. Ma-story time tayo. Sigo sa story time. Taas kamay!
0: Ako! Historia!
4: Historia!
0: Iba pala yan.
1: Okay, stop muna. Okay. So, ang ikikwento ko ngayon ay yung naging trip ko sa Naga.
0: Kasi yan.
4: Oh. Yes!
0: Nakita mo ba si Lenny?
1: hindi ko kito si ano.
3: Okay, alam ko na.
4: What's up, Mike? Ay, mali.
1: So, ito. Actually, ita time skip ko muna to our second day of going to Naga. Ito, nakikita nyo ngayon sa aking screen. Hoy, anong may na? Ha? Ito yung ano. Okay, for context, gusto namin pumunta na somewhere else sa Naga, and then ay sinabi ko sa mami ko.
0: Ano ba naman yun, RJ?
1: Punta tayo, no?
4: RJ!
1: Robinson's place.
4: Ano yun?
1: RJ, wag muna. Please, RJ, wag ka mo.
0: RJ!
1: Please, oh RJ, huwag ka na mag-SPX. Memo kita mamaya, Charis.
0: RJ, okay, so, RJ, ayun. Ano na?
1: Ano, let me kwento. Anyways, ito, sinadjust ko kanina kay mami na gusto ko pumunta ng ano, Robinson's Naga or Robinson's Place Naga kasi hindi alam nyo, ano, bihira lang at talaga ako nagro-Robinson's kasi kadalasan SM ang ano, ang pinupuntahan pag malls. Actually, SM lang talaga ang meron dun eh. And then yung other malls dun, mga local malls lang yun. Wala yung branded na malls. Kaya, ano, I'm anticipating kung ano yung mahanap kong finds dito sa Robinson's Place. And then, suddenly, pagpasok ko dun sa loob ng Robinson's Place, may kasama kong relatives. May nakita ako. Ito yung bumungat sa akin. Wait lang. Ayan! Cosplay event. This cosplay event was actually organized by the Otaku League. So, shout out sa the Otaku League. Actually, kakatapos lang nila ng Lumiville event or yung parang Hoyoverse fan convention event dun sa isa sa mga malls. Actually, andun yung kasamahan kong cosplayers na nagtitinda, nagmerchants. I wanted to congratulate them for their success sa pagtitinda on July 18th and 19th. So, ayun. And then, next is after ng ano, event is going on, kumain kami dun sa Kabalin sa outside para mapanood ko yung cosplayers. At I took some photos sa ilang mga cosplayers. Ito yung unang photo. Ito, maangas. Ayun, naka-sensor yung face ko, hindi niyo makita. Ayun. Ito, si Snow Miku. Guys, ano masasabi niyo dito kay Snow Miku?
4: 10 out of 10 cosplay.
5: 10 out of 10 cosplay.
1: Yes. And then next,
5: it's actually really cool.
1: Ito, dalawa pang cosplayers, hindi ko pa masyadong yan, ano, kinikilala.
4: Wait, ito rin. Umamusume ba yung isa?
1: Ha?
4: Umamusume ba yung isa?
1: Ate, ano? Ata, yung sa years, pero hindi ko alam, baka ibang ano ata yan.
0: Hindi yan umusume. Hindi yan umusume.
4: Hindi pala. Eh, yung tayo nga kasi.
1: Tayo nga. Tapos ito, another cosplayer. And then,
0: Ada Wong. Yeah, Ada
1: ito
0: Wong.
1: Ito kung babalik. Ito, si Mau Mau from Apothecary. Ito, hindi ko kilala yung isa. Nag-cosplay sila as ano nga yun. Nakalimutan ko na. Pero may ano sila dyan.
5: Ano cosplay?
1: Ito, naka-Jiraiki ata. Jiraiki, ito ba ang tawag dito? And then, next. Ito, naka-Lolita. Isa sa mga, ano to? Isa sa mga pinaka-paborito. Hindi naman sa totally pinapaborito. Pinaka nagustuhan kong fashion. And then yung stickers niya, no, Nitty Girl Overdose. Oh my God. Kita hat, kiti hat, kiti hat. Kawa, kawa. And then ito, mga tough boy. Oh my goodness. Yung mga knights, yung mga ano, grabe talaga yung...
5: Angas.
1: And then ito, LTG, kilala mo ba to?
0: Siyempre.
1: Sino yan?
0: Kilala ko yung mukha pero I don't know the ano, the animating.
1: Hindi ka nanonood ng Dress Up Darling? Ha?
0: Is that Marie Kitagawa?
1: Yung specifically nung episode 10 or 11 ata yun yung na-cosplay siya as ano. Yung nasa hotel si na ano si Gojo at saka si
0: Gojo.
4: Wala na makakaalam kung ano nangyari.
1: Wala. Nothing happened. Huwag nyo nang alamin. Actually, hindi ko pa napagod yung second season. So, yeah. Next. Ito, may na-cosplay siya ng mas batang Ice King. Tapos, sino nga to? Si... Ano nga rin? Alam ko, Attack on Titan to eh. And then, ayun, may na-cosplay as Neko Naruto. Naruto Neko.
4: Oh, Naruto.
1: Ayan. Grabe, ang laki. Ali, I mean, grabe, ang laki ng ano, ng event na nangyari doon.
4: Dati ba yun?
0: Yan, Naruto.
4: Agibushi no Jutsu.
1: Dati pa yun. Dati pa yun. And then ito, may cosplay ng ano, hindi ko alam kung anong character to, pero yung, kung i-describe ko, parang ano siya, Emperor. Ariwang, gading, ano.
0: Oy, oy, oy. Tigil, tigil,
1: then, someone
0: tigil.
1: Someone cosplayed as 02. Yeah, grabe naman yung ano.
0: Oh, of course.
1: Ito yung nabili ko. Si Matikad Tenhauser. Mambo. Mambo. O, si Mambo.
4: Mambo.
1: Mambo. Mambo. Mambo. So, ayun. I got a free collectible. The cosplay event in sa Naga. It's very memorable even though we only spent a little bit of time kasi kailangan namin na umuwi kasi may mga alaga kami dito sa bahay eh. Ay, nako.
0: At least
1: pero ano masasabi nyo? Sa ano? Ay, naku, nakakaloka.
0: Sila yung masasabi ko. At least nag-enjoy ka.
1: Ayun, nag-enjoy ako.
0: At ano, hopefully, at ito lang.
1: Ha? Ano yun?
0: Yeah, at ito lang yun. Ito lang yun. Ito lang is real. Basically, you've done so much to yourself. You, of course, you need to redeem yourself kahit ilang oras man lang. And you can just basically have fun with the cosplay event. Yan lang masasabi ko.
1: Ayun nga. Thank you very much, ano, LTG.
4: Ano?
1: Okay, so, sino pa?
4: Israel, I have advice for you.
1: Ano advice mo?
4: Just be passionate about it, honestly. Wag mo gawing like, ano, stressful yung ano, pagko-cosplay mo dyan. And also, kunin mo na siya, bro, please.
1: No! Grabe ano, talaga.
4: Para sa smile.
1: So ayun, overall the event is very enjoyable, memorable. I highly recommend na bumalik uli ako sa Naga. Guys, sa pinag-usapan natin pala kanina, binigyan ko sa inyo yung dalawang upcoming cosplays ko, which is si ano nga yun, si Rintaro at saka si Olgorio. Sino ang gusto nyong piliin dito?
0: Rintaro.
1: Kapun kaya tayo?
4: Rintaro, siyempre.
0: Rintaro, siyempre.
1: Rintaro.
0: Automatic yan. Yung...
4: Rintaro. Automatic.
1: Rintaro. About the rest of the audience, Rintaro na ba?
4: Yes! Yes!
1: Ano guys?
0: Pinag-iisipan pa ba yan?
1: Pinag-iisipan pa yung vision na to na...
4: Ano?
1: Okay, Rintaro pala sabi nyo ha.
0: Natawa kay Kuya Pao, pinag-isa yung Energy FM tapos Lab Radio.
1: Magpapatubo ka ng dibok. Eh, not necessarily me to. Ano yun? Ano nga yun? Parang may foundation na ilalagay dito sa ano na... Hindi na siya necessarily na bigote, pero parang dinodrawing yung ano, yung lower face mo para makaroon ng bigote. Ah, yeah. Parang eyebrow... Yes. Yes. Yan yung naanap kong term. Eyebrow pencil. So, ayun. Sino dito gusto makita na naka-on cam ako tapos nagko-cosplay ako? Abangan nyo yan! Abangan nyo yan! Hindi ngayon. Probably somewhere.
4: Mr. Femboy Club!
1: Anong Femboy Club? Guys, memo pa natin ulit si Jay for 167th time.
4: Again, bro!
0: Kinakabahan ako. Baka ako yung maging mainliner nyan kapag nagkatotoo yan.
1: No! Ka talaga, LTG. No. So, ayun. ano kaya? Ano kayang gusto natin pag-usapan, guys? Ay, yung mga segments ko pala sa Asia's Party Club. Okay. As of this moment, freeform po muna ang APC ko kasi wala pa ako masyadong oras for these segments. Pero parang may nade-develop na akong idea of what will be the segments for APC. Ito. Ito, guys.
5: Overtime.
1: Gusto
5: overtime.
1: Nyo ba flip-topan sa APC?
5: Yes! Yes!
1: Basta, okay. Basta gusto nyo ba mag oh, basta PG rated at
0: basta yung flip top ano wala kang laptop, wag yun ha.
1: Nag-gets ko. Nag-gets ko yun, NTG. Yun ang nangyari sa Showtime. Oh, wala akong laptop. Yan mo.
0: Oy, wag yung gawin yan. Wag yung gawin yan.
5: Tayo, NTG.
1: Sabi rin nito, saldi ko. Nagsaldi ko na kanina. Nagsaldi ko na ako sa ano eh, sa kabila eh. Ko alam kung ano. Video Kish says, siguro, babalik natin yan in the next episode. Ano kayang, ano? Ano yung masaya?
5: Pwede ba kumanta yung ano? Pwede ba kumanta yung guest?
1: Ay, pwede. Pero, probably, soon. Yeah, not today kasi ayaw ko ng kantahan session. Medyo maano yung boses ko ngayon.
5: MSA mag-ano, magkakanta ng pagputulan dila.
1: No. Andito pa si Paa. Wala, no? Putulan dila. Okay. Sino si i-cosplay mo si Luguta? Oh, na.
0: I-cosplay mo si Upper Liligutan. Oh, my God.
1: Ligutan, search ko nga.
0: Dapat may objection palagi yung ano, yung
1: ay, defense. Ayo nga, no. Was it ano eh, yung avatar ko parang si ano, si Attorney Liliguta. Oh my God. Baka mukha nga, no. Ultra wide.
0: DCMM ultra wide.
1: ultra wide.
5: No, live via satellite. What's up mga kablo? Ay mali.
1: Oy, iba na 'yon. Oy. Okay, so ayun.
0: Ano pa yung dito mga yung ano? Segments.
1: Siguro ano segments mo, flip tapan. Tapos yes! Yung siguro ano nga yun, video cases, baka ibabalik na natin yung
5: ano?
1: video
5: cases. Ano, testing natin yung flip tapan, LTG, laban tayo.
1: Ah, gusto niya yun?
0: No.
1: Actually, pwede ko i-set up yung stage ngayon.
0: Wag po.
1: Oh, no joke. Gusto niya makita ano yung tura ng stage ngayon? Ito. Tingnan nyo. Uy, tumataas oh. Uy!
0: Hindi to flip-topan eh. Hindi to flip-topan. Alam mo kung ano to?
1: Ano?
0: Labanan to ng Yu-Gi-Oh eh.
6: Ipasok si Dek.
0: Labanan to ng Yu-Gi-Oh. Kunang
6: for context, yung, ano, diba? Yu-Gi-Oh deck ang pinag-uusapan namin dito. Hindi kung anong deck.
1: Oh, Yu-Gi-Oh. Oo.
0: Sabihin
1: hindi
0: mo,
1: yung
0: ano,
1: double deck.
0: Tapos sabihin mo, Aestriel, I summon Pot of Greed to shuffle three cards to my deck. And I summon Pot of Greed to three cards to my deck. Puro Pot of Greed na lang
6: sila. Tapos ano, no? Yung, ano nga ulit yung card na yon, LTG, yung may virus?
5: Coronavirus?
6: Gagi. Hindi, yung card sa ano.
0: Yung
6: card sa Yu-Gi-Oh yung na may virus.
0: Hindi ko po alam kung
6: ano. Trap card yun eh. Sa Yugi. Oh my God, lumalabas yung ano ko ah. Edad natin.
1: Ayan, may timer na ako rito sa gilid. Hello,
0: imagine
1: LTG.
0: Imagine mo na may Exodia kagad.
5: Wait lang.
1: Okay, ito guys.
6: Crash card virus.
1: Okay, take to 30 seconds.
0: Wait lang, hindi ako magaling dyan. I will I will forfeit ka agad. Di ako magaling dyan sa mapiktapan.
1: Okay, sige. Trash talkan tayo. Trash talkan tayo. Ano nga yun? J4 and ako.
5: Okay. It.
1: Okay. Kapag narinig nyo to, it means your turn. Okay? Okay, ready ka na ba, J4?
5: Yes.
0: Pag may nag-objection
1: okay,
0: yung
1: honor maglalaban
0: dito.
1: Tayo. Okay. 5.
5: Wait lang, palitan
1: 4. Na yung music. J4, ikaw muna.
5: Ano?
1: 5. Yung ano? Ano?
5: Ano?
0: Yung music daw, yung music daw.
6: Hello.
5: Ano? Ano? Wait lang. Yung main cosplay mo, si Rintaro. Yung crush cosplay mo, si Waguri. Ano to? Kaorohana, ABS-CBN dub.
1: No! Stop LARPing, J4. Sinasabi ko sa'yo. Okay.
0: But we don't.
1: Ayan, ayan, ayan, ayan yung music. Okay, J4. Wait lang, paano to? Ayan, J4. Ikaw muna. 30 seconds. Stick to 30 seconds sa'yo dito, ha. Ito pa nga nag-start ang timer nga, ni... Okay, 2 minutes lang ang maximum timer natin. Okay, ready, set, go!
5: Sabi ko na dati at, at sasabihin ko na ulit. Yung crush cosplay mo, Waguri. Yung main cosplay mo na gusto mo, Rintaro. Ano yun? Kaoruhana GMA adaptation?
1: No! Ay, alam mo, J4! Sa kakalarp mo, nawawala ng utak yung madlang people dito.
6: Astri,
1: ah. Nandabe-brain rot sila rito eh.
5: Hindi sila nabe-brain rot. Nanonostalgia. Kaya madami ako pera. Kasi ano, lagi ko nanonood sa akin.
1: Ay, but ba't sinusukat ang nostalgia?
6: Astrid. Sa pagla-
1: ah, ba't sinusukat? Bakit ba sinus... bakit
5: kasi
1: ba...
5: Kasi diba yung sinulat ko, ano, ABS? So, lagi sila nanood sa ABS eh.
1: Ay, bakit ba nagiging basehan ang nostalgia, ang gaano kayaman sa paglalarp para sa nostalgia? Pwede naman mag-reminisce, pwede naman

0: na naman meron sa Winqualia eh hindi naman nila halos lahat ng buong mundo ang nakakaalam sa Winqualia.
1: Dahil na malay ko. Ano? Hold on, give me a sec.
0: Eh, malapit ba ubos? 10, 9, 7, 6, 5, 4,

0: Mido, lalamya daw ni.
1: Uy, gusto daw.
2: Ay, guys, bumoto kayo. Sino ang panalo?
1: Ako.
0: Wala.
2: Wala. Wala. Yes. Ito talaga na wala.
1: Si
2: wala
1: kami. Si Sir Pao daw labanin niyo.
2: Ito, ito, ito. Kuya Pao versus J4. Yes, maglalaban kayo.
3: Wala akong Roblox avatar pero kakasa ako dyan. Sige, sige.
2: Ah, wait lang, wait lang. Ah, baguhin ko yung stage. Baguhin ko yung stage.
1: Sa News Radio yung stage. Sa News Radio yung stage.
2: Hindi. Ah, ito. J4. J4, nasan ka?
1: Oh.
2: Dito ka tumayo. Ayan. Sa harap ka ng camera ang mag-ano.
3: Wala akong Roblox avatar pero kayo nang bahala sa akin. Pero huwag naman si J4. Huwag naman si J4 ang ihain nyo. Huwag naman si J4. Iba naman.
2: Sino naman?
3: O sino?
2: Sino kaya sa audience? Sino gusto dito?
1: Si Mido!
2: Mido! Mido! Mido!
0: Versus Kuya Pao.
4: Ito ng jeep. Ay, po. Ang ina.
3: Matindi-tindi to ah.
1: Tara sa Studio 7. Doon sila mag-ano.
2: Oh my goodness.
4: Jeep correspondent.
1: Ano? Tara sa Studio 7. Doon sila magta-trash token.
2: Ano sa Studio 7? Nandito ka sa, nandito nga tayo sa Studio 9 ni Ani.
3: Ani.
1: Nandun kasi yung ano eh. Nandun kasi yung avatar nila. Para ano, para realistic.
0: Kasi sa News Radio talaga, no?
1: Kasi nga yung lower third.
0: Kasi sa NR talaga. Kasi
2: nga yung lower third. Okay lang. Oh, na, nati. Oh, mana.
0: Ba't may ano? Ba't may ANC?
3: Larp, larp. Oh, ano to title ng background larp, music? Larp.
4: Ano nga ba?
3: Putik na yan.
4: Ano nga ba?
2: Ayan, ayan. Transport.
4: Ano nga ba?
3: May larp.
2: Okay, ano?
4: Larp, larp, larp.
3: Oy, shoutout ano, kay Ads. Nanonood si Ads ngayon, ha?
4: Hi.

0: Ano, sino kaya gusto nyong, ay, ano?
1: Sino ba?
2: Uy, natatakot yung ano, TOT. Alisin mo muna yung ANC.
0: Alisin mo yung ANC. Ayan. Yung timer, i-adjust ko dito.
3: Matatabunan yung OSB mo.
1: Taas kaya, sa taas kaya ng ano, ng OSB.
3: Astrid, ako na lang.
1: Sa gitna.
0: Hindi, ako. Kasi may ano. Ayan, okay na yan, okay na yan.
1: Infinite, alaw, may infinite, alaw.
3: Infinite ka.
0: Huwag na mag-infinite.
3: Infinite ka.
0: Tayo yan, ako. Ayan, okay na, ako na.
4: Oh my God.
0: Ito, sige. Ito, Kuya Pao, Mito, kapag narinig nyo to, alam nyo na.
5: Okay. Got it.
0: Okay. Ready. Set.
5: Mauna.
0: Ano, Kuya Pao, kayo? Or ano?
5: Si Mito na lang muna. Ladies first.
0: Ah, sige, Mito, ikaw muna. Okay.
4: Oo nga.
0: Ready. Music. Set. Go.

0: Diba? Anong, bakit ka ba naghahanap ng isang taong wala na sa tabi mo? Alam ka ba ang mangyari sa isang relasyon na hindi naman na ikaw ang gusto?
1: Correction, hindi naman naging kami. Pero bakit parang mas marami ka pang gustong masabi? Hindi naman yata tama na tayo nagmumukha kong ilusyonada. Pero easy ka lang, bata. Pabaunta ka pa lang, ako'y pabalik na. Huwag na huwag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon, dahil pag ako ang tumira at bumanat sa credentials mo, sisiguraduhin ko sa lupa ikay mababaon.

0: na ano, presiding officer, pero masarap yung cheese niya kasi yung asawa niya si Harte Bangilista.
1: Anong kinalaman ni Cheese at saka ni Hart sa flip-tapang ito? Easy. Objection, Your Honor. Relevance is not present in Midori Tachibana.
2: Four,
1: ano
2: three,
1: yun?
2: Oh.
1: Two, one.
3: Wala, rusty na ako, pre.
2: I'm so rusty.
4: Guys, sino sa tingin nyo ang nanalo?
0: Kuya ko.
5: Kuya, tayo mo, Astrid. Yung timer mo, Astrid!
0: I will give it
4: up. Oh,
2: timer!
4: Oh, paano yan?
0: Hindi, fucker! Ganun kasi mang, ano, mang
4: tip na. Pang overtime kasi to.
0: Lamya mo, pre!
6: Lala!
2: Lala! Wait lang, may...
6: Wala ko namang laptop.
2: Mido. May tanong lang ako. May tanong lang ako na matindi. Flip-top ba yun o spoken poetry? Para spoken poetry narinig ko.
0: Oh, mas spoken poetry.
4: Okay. Tapos so ayun, yan ang ano, yan yung pakulo sa APC. Kung interesado kayo sumali, magbubukas sa July 25 ang audience registration for Smile Center. So kung gusto niyo panoorin live na live ang mga programa ng Smiles na umi-air dito sa Smile Center sa Roblox, magbubukas na po kami sa July 25th, 2026. Okay? Ang oras sa buong kabuluan, 15 minutes bago mag-alas 10 ng gabi. At mamaya, i-reveal ko na. Mamaya, i-reveal ko na, guys. Kung sino na malaman, kung sino siya. Gusto ba? Ay, nako, nakakaloka kayo.
3: Wag na.
4: Ah, wag na. Okay, so...
2: Wag na.
4: So, eto na nga. Magbabalik ang Asia's Party Club.

0: Refresh your day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
1: Woo! 25 pesos lang. Sulit. Win na.
2: Hi guys. Today, kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan. Pangit lasa, b***.
3: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
2: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
3: Anong fried chicken?
2: Oh, edi dito ka na lang sa...

fried chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.

0: Dag, babalik ang Angels Party Club. Okay, so naka-ano na tayo, naka-ambient mic na tayo. So maririnig mo ako kahit wala na akong hawak na mic. Ayun na nga, bago tayo magpatuloy sa ating crush reveal. Yes or no? Ay nako, nakakaloka. And ayun na nga, mamaya po ang pagbabalik ng sino maglilingkod sa sambayan ng Smileys at Kalama. So ayun, pagbabalik na ang Kabayak kasama si DJ Sen. Kabayak ba ang susunod na programa after ano?
1: Yes.
0: Ayun nga, Kabayak nga. So Kabayak kasama si Sandy Boy Di Castro at si Gio Buenafe. And siguro sige, announce ko na to. Simula August 4, ang Angels Party Club ay mapapanood na sa 99.5 Cool FM ng TGON Radio. Shout out to the TGON management. I know na hindi pa tayo nakakasunto after that sudden resignation, pero hope bukas ako. I am open for amids kung gusto nyo makipagpati sa akin or ano, I'm 100% open. So ayun, magbabati na yan. shout out sa TGON, Yao, TCP, Meps, sino pa ang ano dun, Isawa. So yeah. And also, may pasabog mamayang alas 10 sa banggit ni Kamatis. Oh, may pasabog si Gio. Sinasabi niya ngayon sa small boot. And then, ayun na nga. Ano pang announcement ko? July 31st, magbubukas na or we will gonna officially launch Smile Network. Yes! Narinig niyo yan. July 31st, magbubukas na ang tahanan ng ating mga kangiti, mga smileys. Alas 12 po yan ng tanghali. At hopefully makasama niyo kami sa aming unang opisyal na pagsasahim papawit bilang isang podcast network. Sino ang excited dito na malunch ang Smile? Okay, 10 of 5 na si Sen. So basically para may feelers ata or may papaasikasuhin muna para maano. Okay, thank you very much for that, Kamatis. At ngayon, tatango na tayo sa small booth na kung saan live na live mula sa VR chat. Ha? Ba't VR chat? Tanong siya sa VR chat ngayon. Ay! Oy, paa! Andiyan ka ba, paa?
2: Yes!
0: Ano? Oy,
2: yes,
0: Jax!
2: Yes, andini ako. Yeah!
0: Si Jax! Ba't nandiyan si Jax?
2: Alala.
0: So, ano, ipa-room tour nyo nga kami dyan sa ano mo.
2: So nandini ako sa YTS or YouTube search. Which makakapag-upload ng video. Yes, you can watch video or live on Twitch. Yes.
0: Ay, wow. Makakanood ka dyan ng isang certain video na nag-build ka ng bahay sa Minecraft?
2: Yes. Mm-hmm. Yes.
1: Oh my God, MSI, ang delay ng broadcast dyan.
2: Meron tayong couch.
0: Delay ng broadcast dun.
2: Delay talaga to.
0: Oh.
2: Delay. It's totally delay. Siyempre may button.
0: Grabe.
2: No? Grabe, no? Iba pa. Siyempre meron din tablet. Pwede ka rin mag-search sa YouTube. Direkta sa VR chat. Pwede din mag-message. May camera din, may mirror. Grabe, spot. Grabe naman yan.
0: Ay, grabe.
2: Comfy couch, no? Tsaka may
0: bin... Oy, akit kayo dito. May pool. I may pool si, dito, si guys. Si J4.
2: Oh. Sige, sige, sige. Kaya lang hindi ako makakalaro
0: na ito. Join na just kasi, each part.
2: VR only itong pool na to.
0: Ah, VR only.
2: Is yung pool na ito, only for VR lang. Mahirap din. Pag sa desktop. Can't play that.
0: Okay.
2: Yan lang
0: okay.
2: Siguro. Ang ganda dito eh. Ang delay. Anyway.
1: Ang delay talaga.
2: Grabe nga eh. Delay nga talaga eh. At yung iba din, hindi, medyo delay lang dito yung ano yung video sa VR chat. So, yeah.
0: Okay, thank you very much.
2: So, yeah. Dito sa YTS. Balik sa inyo, Astriel.
0: Thank you very much, MSA. And ngayon, another kwento, very short kwento, pero dito ko na ilalabas yung... Ano, yung first letter ng crush ko. Okay. So, ito. Once upon a time, nag-follow ako sa Kaugma Festival. Gwa, kasi mag-perform ang Bini sa May 30. Nung, nag-perform na pala ang Bini nung May 30 sa Kaugma. We're actually anticipating for that event pero hindi natuloy. Actually, nung around May 8 or May 9, nakaroon ata ng cosplay event. At nakita ko yung mga highlights nila, napakaganda. And then suddenly, nakita ko si Caro ko, napakaganda niya. Oh my God, na napakaganda niya to the point na nag-blush talaga ako. Yes, seryoso, nangyari yan. And then afterwards, nahanap ko yung account niya, kinausap ko siya, ay sinabi ko, hindi ko na ipapakita sa inyo yung buong chat ha, pero sinabi ko, I really admire your cosplay. It feels like I'm seeing Caro Kawaguri, the actual character on her cosplay. And then, at first, hindi siya, akala ko hindi niya ako marireplyan. And then, until suddenly, nagreply siya. At alam niyo saan nangyari yon? Sabi, alam, oo, total sa messenger. Pero nangyari yon nung kasagsagan nung Senate shooting. Yes, nangyari yun nung kasagsagan ng Senate shooting. At kakatapos ko lang mag-interview sa kay Reno Rufi, yung isa sa mga local Vocaloid producers dito sa Pilipinas. So, ayun. Siguro yun lang kwento ko sa inyo. Yung the rest of that will be private. I think pag-overtime muna tayo saglit ito ng konti. Ang first letter
3: Astriel. Inform tayo. Siguro announce lang siguro tayo na may pasabog mamaya.
0: Sige. Proceed.
3: May pasabog po mamayang 10:05 PM.
0: Kaya yes, pasabog.
3: Kaya overtime po ang Astriel's Party Club. Maraming salamat.
0: Ayun, thank you very much. Binigyan tayo ng additional 5 minutes for the para makwento ko na to. Okay, ang first letter ng crush ko, according to her Facebook profile is S. Ayan. Agad doon na muna.
1: Oy, my network. Ay.
0: Sorry. Hindi spell mo never S siya. Pero Kuya Bao, kaya mo bang i-reveal yung ano yung first name niya? Yung gamit yung LOS na joke.
4: Ah, okay. Si Asti kasi mga ka-party. Si Asti kasi, ano ba ito tumutugtog? Ang ganda na. Ano nga bang song to?
0: Yung ano kay Kaya.
4: Kaya. O nga pala. Hindi, sabihin na lang natin, si Astriel ay lover of...
0: Oy! Ayun, may hint na kayo. S, tapos yung ano niya, H. Ayun, S-H. Hindi ko po pwede masabi yung buong pangalan ko kasi hindi ko pa ano to. Hindi ko siya ma-ano. S-H, hindi si Sheena.
4: Nakita mo na ba yung picture?
0: Yung... Anong picture?
4: Nakita mo yung picture? Hindi.
0: 939 subs. Aray mo. Ano picture po yan, Kuya Pao?
4: Hindi ko pinakita dito
0: yung picture na yun.
4: Basta ako, nakita ko na.
0: Na nakita Lover na. Nakita na ni Gio, nakita na. And possibly nakita nyo na. Siguro pinagsasend ko, matalas ko sila sa dito kapag may ginujoke ako. Pero ano, hopefully makasama ko siya soon.
4: Kung nanonood naman.
0: Ang goal natin ay ano, kung manonood ka, siya ay but, kung nanonood ka man, welcome sa APC. I was really
4: Huwag ka na kasing masyay. Ang masabi ko na lang, huwag ka na kasing masyay.
2: Oh, no.
0: Binanggit na nga. So, ayun.
4: Wala naman akong sinasabi. Sabi ko lang, huwag masyay, huwag mahiya. Oh, di ba? Sa akong kuneta, palutin mo ako.
0: Okay. So I think that's pretty much all for tonight's
4: Teka,
0: edition
4: Asti,
0: of Asia.
4: Huling banat bago ako umalis.
0: Ano?
4: Alam mo ba, ano ang paboritong ice cream brand ng mga taong tulad mo na yearner kay Sha?
0: Ano po yun?
4: Eddie Misu.
1: Oy!
0: Misu at ano yun?
4: Misu kasi yun, kaya Misu.
3: There is a second term.
4: Kasi kumakain ako nun ngayon. Shoutout nga pala sa Miss Way.
2: Wow.
4: Di ba ako bibigyan dyan?
3: May second meaning yung LOS.
1: Masisante ako.
4: Hoy, Oti na.
0: Bili na. Okay na. Guys, thank you very much. For tuning in to our first inaugural episode of iShow's Party Club. We will see you guys next time.
2: Bye.
0: Guys, alam nyo, nalalos in siya yung...
4: Susunod na ang Kabayan!
5: It's just Spotty Club is made with a smile before a live audience at Smile Center in Roblox.
0: Alright, now we get to the actual teasers and ads, man, they made this crazy ads for nothing.

maglilingkod sa bayan. Narito muli ang inyong nag-iisang kabayan, si De Castro Sal.

0: Unang tanong. Kabahay o kabiyahe?
1: Yan ang hindi natin alam.
0: Ang sagot po dyan ay malalaman ninyo mamaya lamang.
1: Cringe. Hindi mo na yung dapat sabihin. Cringe. Magandang gabi.
0: Oo, maganda ako. Oo, maganda. Oo na, maganda na ako.

0: Muli na naman kumasay patawid ang inyong nag-isang. Oo, mag-isa lang ako. Pinagbabayabang ko na ako po ay isang single. Oo, ang inyong nag-isang Gabayan. Kita nyo nga naman mga bakangitin natin sa bagong lipunan, no? And syempre, live na live po tayo ngayon sa Smile Radio at sa Smile Network. Pati na rin po sa ating mga kaibigan natin sa ibang planeta, no? Wow, ibang planeta pa talaga.
1: Yes.
0: Mula sa headquarters ng Happy Lamb, pati na rin ang Dolomite Beach, ang ating kasama dyan sa 99.5 Cool FM. And syempre, Cool TV, pati na rin ang ating pinakamamahal. Ito. Ito, ang pinakaminamahal natin, ang na-miss nating lahat. Ang transmitter ng mga Navarro! 89.5 FM and 1620 AM, no? Mga bumabayan ngayong gabi. And syempre, lahat po to, pinagplanuhan na po namin to. Pero yung bumper na pinlay natin, hindi po yan planado. Sinasabi ko sa inyo.
2: Totoo. Dahil dito, dahil kanina sa YouTube, TOC, paki-play ulit ang entire opening sequence from the...
0: Play niyo ulit. Kailangan ko na to. Oy, wait lang ha. Ito lang. Bago natin i-replay yan, nakalimutan ko yung tubigan ko. So, perfect timing. Sige na!
2: Ulitin mo from Sunny Boy Gold. Thank you. I love
3: Mas magniningning ang inyong gabi sa ating Sunny Boy Gold!

0: ang maglilingkod sa bayan. Narito muli ang inyong nag-iisang kabayan. Jenny De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng sangmayanan, yugyugan at talakayan.
1: Eto na. Fresh from ano ba tawag dito? Fresh from our health medical leave, no? fresh from our medical leave. Anyways, get well soon.
2: Fresh from dilik, sabi ni Kuya
1: Pop. Wow, fresh from dilik. Kakaharvest lang po Kuya Pop. Kakaharvest lang po. Kakaharvest lang po. Ako si po yung plan.
2: Siguro tayo, Sen.
1: Ako po yung plan kontra sa zombie.
2: Wait, Ringe. Siguro introduction siguro tayo sa mga bagong audience natin.
1: Okay.
3: Oo nga, oo nga.
1: Sa mga hindi pa po nakakakilala kung sino po ako, ako po ang 14th na vice-presidente na Republika ng Pilipinas. Ako po ang inyong nag-iisang kabayag, Senny Boy De Castro. No? And siyempre, huli sa lahat, ako po ay isang premyadong, wow, premyado pa talaga. Premyadong tao. Simpleng tao lang po ako, mga kabayan, no? And sa mga bago natin dyan, sa mga baguan natin dyan na nakikinig at nanonood po ngayon, shout out po sa inyo. Welcome po sa ating palatuntunan po ngayong gabi. Sana po ay mabiyayaan po kayo na blessing ng nag-isa ninyong kabayag. And syempre, unlike po doon sa mga malalansang mga bayag dyan, and tayo po yung pinakamalinis.
2: Yung pinakamalinis. Nasabon namin yung buong show namin.
1: Kami po yung pinakamalinis sa lahat.

0: sabon namin itong buong show namin. Sinasabon talaga namin yan lagi-lagi. Ako pala. Ako pala si Gio, ako pala si Gio Buenafe. Ako po ang co-host or substitute host po ni Kabayan kapag siya ay absent ng Tuesday, which is very likely at in this age kasi matanda na si Senny Boy mo. Parang ano na to, 95 years old na ata po si Senny Boy. Hindi ko alam sure, hindi ko sure.
1: Oo, Pangulo, Vice Presidente po, pang po ako ni ano ni Gabo Makupal.
0: Parang nandun ka no, hindi, parang nandun ka pa ata nung panahon pa ng Amerikano, nandun pa si Will Quezon pa ata nun din eh.
1: Parang ano yata nun, kailan ba ako pinanganak? Mga late 1940s ako pinanganak ko. Mga after World War II yata.
0: Alam mo, nung pumunta ako ng dating istasyon natin, tungkat ko yung birth certificate mo. Nakalagay pala 1896.
1: Ay, wow!
2: Wow!
1: So, mga kaibigan, ako na po, si Juan Ponce Kabayag.
0: Si Juan Ponce Kabayag.
1: Ako po, totoo po ang sinasabi po ng aking kaibigan na si Jeo Buenafe. Kitang-kita ko po ang Tyrannosaurus Rex. Kaibigan ko po yung si Tyrannosaurus Rex.
0: Kaya... Totoo.
1: Actually, pet ko yan eh.
0: Sendigili.
1: Very reason talaga kung bakit ako, ang pangalan ko talaga is Sen. Yan talaga ang dahilan. Ako po, si Senrino.
0: Juan Ponce Sendigili.
1: You can call me Senrino, you can call me Tito Sen. And syempre, Kabayag, syempre.
2: Tito Sen.
1: Hindi yan
2: Tito Sen. Yeah.
1: Pwede niyo po akong gawing tawag dito. Pwede niyo po akong gawing Senate President pro tempore. Pwede niyo rin po akong gawing immortal, no? Presidential Advisor on Legal Counsel. Pwede niyo rin po akong gawing witness ng Jurassic Park. And ating shout out po sa ating booth na ang pangalan po ay Astriel Sparky Club. Bakit hindi pa po to pinapalitan? Astriel Sparky Club, the station is under attack. Oy. Wag niyo. Ko. Baka mamemo tayo yan, unang araw pa lang.
2: Baka mamemo pa tayo. Oh my God. Nako po.
1: The C in Astriel's Party Club is none other than Fringe Entertainment Network. And syempre,
0: yan, narinig na eh.
1: Yes po. Ang bagong single, abangan niyo po ang aking bagong single po, no? Ang aking bagong single ko po, ang pangalan po ay Sembot Mo. Isembot Mo. And syempre, parte po 'yon ng aking bagong album na ang pangalan po ay Yugyugan at Talakayan. So, 'yan po ang ating official album, ang ating debut album, no? Ng part po 'yan ng Kabayag Records. So, hanggang alas 11 po tayo ngayong gabi dahil meron ba tayong palatuntunan mamaya pagkatapos ng ating show?
2: Oo nga.
1: Sorry, makakalimutin na po ako kasi epekto po ito ng nung ano yung Kiss Club na Meteor.
3: Kaya kailangan mo na Kabayag ng Memo Plus Gold. Dahil makakalimutin ka na.
2: Memo Plus Gold. Yes.
1: Kaya po yung pangalan ko po ng kaya po ang pangalan po ng talaga aking block is Sunny Boy Gold. So, yun Sunny na po Boy yung Gold.
2: Yes.
1: Yun po ang ating bagong brand, no?
2: Bagong
1: produkto. Anyways, shout out po sa ating putik na. Terebi, wag mo nang balikan yung volume. Pagtripan mo na lang yung ano yung tao dito. Pagtripan mo na lang yung isa diyan. Wag dito, nag-enjoy tayo dito, okay? Please lang, sinasabi ko sa inyo. Kakauwi ko pa lang, kaya imbes na kabiyahe po, eto na ang sagot. Imbes na kabiyahe po, tayo po ay kabahay. Yes, nasa bahay na po ako, mga kabayag natin. And nasa ligtas na po ako. Nasa ligtas na kanagaya na po ang inyong lingkod, no? After ilang oras ba yon? After 2 hours ng biyahe. Grabe, 2 hours ng biyahe. Tatagal ka ba? Tumalang nga.
4: Tatagal ka ba?
1: 2 hours. 2 hours talaga yung biyahe ko from Quiapo. Wow, nag-Quiapo pa talaga. Quiapo back here sa aking pinakamamahal na bahay. And syempre, live na live rin po tayo ngayon sa ating friends, no, sa CEN Radio 1206 AM at sa ating 6,967 satellite monitoring centers nationwide.
4: Yeah.
0: Meron din tayo, ano, meron din tayong 3,475 Starlink transmitters konektado tapos buon. Powered by Starlink.
1: Salamat nga pala, transmitter ng mga Navarro. Funded yan ng ano, Republika ni Navarro.
0: Maraming salamat po. Maraming din salamat do. Maraming salamat din po. Walang iba kundi po sa ating mga sponsor, of course. Siguro...
1: Ito si Nick Itay. Si Nick Itay. Navarro sa daw po operatibo.
0: Hoy.
1: Yo, isa daw po kooperatibo tong si transmitter. Grabe na kayo. Success na naman tong si ano? Success na naman tong si Navarro.
0: Magbabaro sa iyo.
1: Ano?
0: Management tapos ito. Sabi daw ng United States, sabi daw ng United States of MIGS. Gagawa daw sila ng AI hub daw sa New MIG City.
2: Wala na, ubos
0: ang tabi. Pax Migoy.
2: Wala na tubig.
4: Wala
0: na. Hindi tubig ang gagamitin daw. Gagamitin daw ang pagbabayo ni MSA.
4: Ano ba yan?
1: So yung liquid, pinoproduce ni MSA kada bayo niya, gagamitin sa Pax Migoy. Ginawa niyo namang sponge itong si MS.
4: Thank you.
0: Blue Wave, kaya ako nagsabi na hindi siya gagamit ng tubig.
2: Ilang bio per second ba gagamitin niya? Ilang bio per second?
4: Datas na lang.
0: Oo nga eh.
1: Oy, to be fair ha, may nag-joke sa akin yan. May nag-joke sa akin kanina. Imbes na Pax Silica, Pax Silica Papaya. So, ewan ko ba kung patatawa ba ako dun o ano? Pero syempre, I had a great time, no? I had a great time kanina sa ating college life. Ito. The one thing na I can confirm is that safe pa rin ang pangalang DJ Sen. Hindi pa rin nila alam kung sino po si DJ Sen. So, safe na po ako. Safe po muna ako, okay? Eto kasi yun. Quick story. Wow, storyline pa talaga. Quick story, no? Imbes na continuation ng Getting to Know You, nagpabigla ang recitation.
3: Boy.
1: So,
3: ako po. Objection, Your Honor, relevance.
1: Magbabalik po ang programang Kabayan.
3: Joke lang.
1: Namiss ka lang namin, DJ Sen.
3: Namiss ka lang namin sobra.
1: Oy, namiss ko rin kayo, mga kabayag community, no? At samahan ng mga bumabayag dyan. And syempre sa ating Bayag Owners Association, thank you very much. Solid Bayagsters, thank you very much, no? Syempre, thank you rin po sa mga nagbigay sa akin ng mini Oreos pag-uwi ko. Wow, mini Oreos pa talaga. And of course, syempre marami ring mga biyaya, wow, biyaya na handog sa atin ng nag-iisang MSA show. And abangan niyo yan sa mga darating pang edisyon, no? ng show ni MSA, kaya abangan. Na para ba naging welcome back, Jason Titum! Ganun yung atake, no? Ganun yung atake ng ating programa ngayong gabi. And yes, of course, pasendi ka, no? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Balik na naman tayo sa General Luna. I mean, yun lang talaga yung masasabi nating lahat, no? Magiging General Luna tayo when it comes to Pax Silica. Dahil, siyempre, it's a very touchy issue. Wow, touchy issue pa talaga. A very, very important topic, no? Na we need to really, really address from the very start. Ano yun, Jay Obueno pa yun?
0: I will touch you.
1: Oh, thank you very much. Saang parte?
3: Sa bayan!
0: What? What? Sa bayan po tayo, napapakinggan din sa DZNN. 666.
1: Putik na yan. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo sa mabangis na tatlo na 6 eh, no? Mabangis na tatlo na 6.
2: DJ
1: O, hindi tayo Peter Karma, ha? Hindi tayo Peter Karma.
2: Ano context kay Peter Karma?
3: Ay, ano? Nanonood ako sa YouTube. Anong DZNN sa isa-isa is? Hindi, DZNN 9999 na.
0: Ah, 9999 pa na.
3: Basta't may 9, nakatutok agad sa DZNN. So, Radio Patrol 9999. Yun lang, clarification.
0: Pero mga kaibigan, wala po kaibigan sa mga kaibigan. Sapagkat, ito nyo ba na itong show na to, namimiss ng buong bayan, nasa smile na. So bakit smile? Yan ang tanong ng hindi natin alam. Bakit smile ang pangalan ng istasyon nito?
1: Halata namang nilulungkot kami. Halata namang magagalit kami. Halata namang masusurprise kami.
0: Alam niyo guys, ang proposal na, alam niyo guys ang totoong proposal ng istasyon nito?
1: Oo.
0: Hot FM dapat to eh.
1: Ay wow.
0: Hot FM.
1: Kaya pa. Kaya pala. Kaya de, pala.
0: De. Ah, seryosohin nila yun, ha?
1: Hoy, anong de?
0: Anong de?
1: Anong de?
0: Sino de? Alam mo, si Mick, alam mo si MSAPX sa Interadix. Yun, ano, nag-BR itong layup na yan, no? Nanonood ng kabayan.
2: Ay, MSA.
1: Kung ako po ang kabayag, kung ako po si kabayag, si Jay Bueno po si De.
0: Uy, eto, Senny Boy. Tingnan mo yung screen ni Mig Sander, Mapa Alex. May live feed pala ng kabayag sa screen nyo. Galing.
2: Teka, may tatanong ako kay Migs. Ay, naka-defend pala. Naka-defend. May tatanong saan ako kay Migs.
0: Oo, naka-defend yung tao.
2: Naka-VR ba siya?
1: Saan ba yan?
2: Naka-VR?
1: Saan ba yan? Hindi
0: siya
1: logo?
0: Hindi siya naka-VR. Pwede ka mag-VR chat na walang VR set eh.
1: Totogo ba yan, tol?
2: Kung naka-VR sana siya, baka pwede siyang bumaano. Ay, mali.
4: Pwede.
1: Oh, Alexander, musta ka dyan sa ano? Musta ka dyan sa
4: Mile okay dito.
1: Hotel?
4: Napakaganda.
0: Maganda
1: pa dyan.
4: Ha?
1: Ito talaga ang tanong. Matibay ba ang higaan?
4: Matibay.
0: Ah, ganun pala, Jax. Kaya pa yan.
1: Oh, nga pala. Shout out nga pala sa ating magigiting nating sundalo ng bayan. Ngayon ay Manindigan, of course. Andito rin po ang ating mga TOCs ng bayan, of course. Andito si na RJ 100.5
0: Hello, RJ, wag kang... Sa mga nagtatanong, hindi po namin babalikan yung era namin na binabanat namin ang banateros. Okay? Hindi po namin...
1: Tama.
0: Purateros.
1: Tama. Sorry guys.
0: Nagbagong buhay na po kami. Ayaw namin magde-detret yung tao.
1: Duty, devotion, and service na po kami.
0: May nag-manifest. Sana may discool sa Smile Radio. Makinig ka lang ng Cool FM po, sir.
2: Oh.
1: Tama.
0: Sir, makinig ka muna ng Cool FM, sir. Wag dito. Wala po kaming discool.
1: Sir, wala po kaming aircon dito. Doon ka sa kabila. Oh. Thank you. Ano lang kami, hanggang sa... Ano lang kami, 10 pisong yelo. Ang gato sa pumpeso, yelo lang po sa suking tindahan, no? And syempre, ano ba yan? Shout out na rin sa ating mga bumabayag natin sa dito sa ating pinakamamahal na headquarters ng bayad. Ang Smile Infinity Discord server. Andito rin po sina Sir Tito. Pati na rin po si Tora, si Ultra Archives. Ano ba yan? Yes. Parang brand yata yan ng Petron, ha?
5: Akala ko Ultra na Arena.
1: Ay, mali. Grab. Oy, Ultra.
2: Ultra.
1: Sorry guys, instant flashback.
5: Ay, ano ba sa Ultra?
1: Lala. Oh. Instant flashback, sorry. Anyways, tuloy natin ang pagbibigay ng libreng pa-shoutout, no? Libreng pa-shawarma. Andito rin po sina Blue Bridge, si Carlos Edriel Yulo na may dalawang gold medal, ang golden boy natin,
0: ay,
1: no?
0: Ay, laman po ako, Mr. Seni Boy de Castro.
1: Itong golden question para sa golden boy. Kamusta na kaya ang kanyang nanay? Anyway, tuloy natin, of course, andito si Leon. Animal ba to o tao? Andito rin si Reggie Jr. Wow, si Reggie. Ito solid tong si Reggie Jr. Andito solid. Rin si... sarap!
2: sarap!
1: Putik na yan. Lala. Putik na nickname na yan. Wait,
0: ito, Seni Boy de Castro.
1: Okay, may PSA tayo galing kay Femboy Tayo Gaming. Announced na almost current show sa Smile na sa Twitch schedule na. So mag-follow po kayo sa ating official Twitch channel at Smile Network. O mag-subscribe din kayo sa YouTube, ah. Nag 999 kanina nung nagpa-party si Astriel tapos 1-3 na pag-start ng kabay. Grabe na kayo.
2: Congratulations.
0: Cringe. May balita po tayo. Ganong kalala yung... Alam mo ba? Malala na malala siguro yung impeachment. To the point, sasimukas pala yung AMC sa Sinimo Channel. Tingnan mo. Sinisilip!
1: Okay.
2: No.
1: Sinisilip ang tax documents. Wow. Sinisilip ang tax documents. Grabe.
2: Hindi ko pala napansin.
1: Smile Network PH daw ang ating official Twitch username. Tuloy tayo sa ating shoutout. Shoutout rin po kay... paano ko ba ito sabihin? Boy ABC. Namin sa atin to, si Boy ABV. Si Kuya Adrian, shout out po sa inyo. Maganda gabi po. Sana maganda po ang inyong araw, no? Uy, andito rin si Ash. Wow. Andito rin si... Eto. Namiss ko din to, ha? Namiss ko din to, ang aking platonic boyfriend, ang aking platonic boyfriend, si ano, si Sora, na hindi po siya AI, ha? Hindi po siya AI, tao po siya. Isa rin tong OG. Andito po si Tere Ramsey. Andito po si Tere B. Tere B, magandang gabi sa iyo.
0: Tere Ramsey.
1: Oy, andito rin yung ano, yung operator ng transmitter natin sa Kalawakan. Halika.
2: Yes.
1: Andito po si Navarro Mercado. Andito rin po. Ang ating how should I say this? Kaka-session lang po niya kagabi. If I remember correctly, no. Andito po si Midori Tachibana. And andito rin po si ang ating resident psychometrician dito sa Smile Radio, Smile Network. Ngumingiti talaga kayo, no? Ngumingiti talaga, no?
2: Ngumingiti nga. Yeah.
1: Oy! May PSA pa rin. Oy, may PSA daw tayo. Sabi daw dito, sige, susunod daw po ang nagseserbisyo Midori Tachibana. Okay, thank you very much. Andito rin po ang ating cosplayer correspondent, nakatandem po ni ICL, walang iba kundi si Femboy Tayo Gaming. Daruna Gaming pa.
2: Gloss.
1: Kaya wag na wag po kayong maglalaro kung meron naman kayong gaming. And syempre, ito ang pinaka ano. Itong taong to, nagkamit po ito ng ginto. Shout out po sa isa sa mga gumawa ng City Boy Gold! Walang iba kundi ang ating gabiginto, Gabriel Ansaldo. Palakpakan naman dyan, mga kapatid!
0: Ito update! Updated na! Ang City Boy Gold Bumper!
3: Yeah!
2: Yes!
1: Hoy, nasa na daw sabi ng RJ at ayan na.
6: Sa ating Sunny Boy Gold.

0: 24 minutes pa ha? Nagpaparamdam na yung nagpaparamdam na si Migs. Nagpaparamdam na si Migs.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy. Wish.
0: Hoy, sabi daw sa akin, may si Migs. Sabi daw niya. Nagseserbisyo Midori Tachibana kasama si Migs Basto.
2: I don't know.
1: Five nights?
0: Isa pa tong... Ito. Ito ang ano natin, Kabayag Special Patrol. Ito na.
1: Ano?
0: Sinachitay. Ito, gusto niya ng tea. Wow. Unang episode mula nung tayo'y maghiwalay, no? Wow, maghiwalay pa talaga. Ito na. Sinachitay. After na nasira yung monoblock, may isa pang nasira.
1: Ano?
0: Same person, by the way.
1: Same person.
0: Kaya abangan nyo mamaya bago tayo magtapos.
3: Oy, Sora na to.
1: Oy, Sora! Iba na
3: Sora,
1: yan!
3: Sora, baka manalo tayo!
1: Mamemo pa tayo!
0: Actually, hindi. It's not what you think. Ito kasi itong si Sora, minsan, mali-mali yung, ano, yung letters yung tinapay niya. So, allow me to explain. Hindi po yan yung,
4: Hello?
3: Oh.
5: Ayan na, nawala si Zen!
1: Nawala si Zen!
0: Testing 1, 2, 3, mga kabayag, nawalan po.
4: Ayun, meron na.
0: Sige, tuloy. Mga kabayag natin sa pananampalatayan. Bigla pong nag-cut off ang ating, ano ba nangyari? Okay. Pasalamat kayo, may data ako ngayon.
1: Bote.
3: Uy, sino?
2: Seni boy.
1: PLDC.
0: Ano yun?
2: Ikaw ba ay nakauwi o ikaw ba ay nakasakay?
0: Nakasakay saan? Nakasakay saan?
2: Sumakay sa kanya. Ay! Mamalayo!
0: Andito rin si ano, andito rin si DJ DOM, andito rin si DJ DOM. Magandang gabi sa iyo, DJ DOM. Sana masarap ang ulam mo, no? Oo na mga kapanalig natin sa programang Kabayag o nawalan
2: na ating malaya, internet ko pala si ano si guys, di ko pala namalaya na accept para dito sa server natin to si Blue Bridge. Kala ko na live pa yung satellite channel.
1: Ayo.
3: Hindi, ibang server to eh. Saan ba? What? Sa kabila ba?
0: Grabe, unang araw may pasabog na agad. Ano gagawin nyo?
3: Blue Wave.
0: Anong gagawin nyo?
3: Blue Wave.
0: Oh my God.
1: Bat.
2: Boy!
0: Boy! Eto! Mga kabayag! Mga solid pot! Mga solid kabayag natin, sandali lamang at meron akong meron tayo na kalap na report mula kay LTG. LTG, pasok!
2: Wala, nandito kayo report.
5: Nakabili na po ako ng branch. Nakabili na ako ng branch!
3: Oh!
5: Hello, cute yun.
0: Okay, bagong-bagong balita, LPG naging baby sars na.
2: Pero na mga kaibigan, si Mig Sander Alex ay naging jack sa TV series na tinatawag na The Digital Footprint.
0: The Amazing Digital Footprint.
2: Yes! At sa huli, kaibigan, nakauwi na ba o nakasakay si Sen? Tumawag na kayo sa 0917-ST1. Joke lang po number na to.
3: 2366!
5: 8080.
2: Wala din nakatutok sa news radio para sa iba
0: pong natin, ha?
2: Kaya nga.
0: Grabe yung music natin ngayon, ha? Alerto sa bayo!
2: Okay. 0917, joke lang pong number na to.
0: Eto. 10:42 na po mga kabayag. Shout out po sa ating mga kabayag homeowners association po na nakikinig at nanonood po ngayong gabing ito, no? I'm very thankful, no, na they were there to assist me sa lahat ng aking mga daladala ngayong gabi. And ito ang wait lang nga, sandali lamang at hindi ko okay. Thank you PLDC, bumalik na ang aming wifi.
2: Maraming salamat PLDC.
3: Thank you very much PLDC, ang bubulak lang service niyo.
6: Pero marami talagang salamat sa Davao Light kanina.
2: Maraming salamat sa Davao Light.
1: Okay dito sa wala pang loss.
0: Davao Light. Oy, wait lang ha. Meron lang akong isa shout out ha.
1: Oh no.
0: Shout out professor namin.
1: Wow.
0: Hindi man lang ako tinawag. Yehe. Safe ang aking pangalan, safe ang aking reputasyon, safe ang aking pangalan. Ika nga, save the best for last. In fact, ito ha.
2: Pero isa pong mga mahalagang balita siguro. Legit na talaga itong balita, guys. Sa mga taga Cotabato po, ang Cotabato Cable Television Network Corporation ay magsasara na patapos ang basta 35 years na pagsiservisyo sa Cotabato City at sa mga kalapit bayan. Sinabi po sa kanilang statement po na after 35 years, Cotabato Cable Television Network Corporation or CCTNC ay is closing doors on July 31, 2026. Thank you for being part of CCTNC. It has been a privilege to have served you throughout the years. For any inquiry, we can be reached via our Facebook page, Cotabato Cable, or via landline 421-3685 or 421-3038 24/7 or email at cotabatocabletv@gmail.com. Our heartfelt gratitude to all of you once again. Sincerely, Cotabato Cable. Yan po ang isang statement po mula po sa Cotabato Cable na magsasara po pagkatapos na 35 years. So, ito yung Kelly De Castro.
0: Mga kabayag, it's been more than a month. It's been over a month na halos hindi tayo nagkasama sa tuwat saya na aming dala. Kahit isang libot, isang tuwa man yan, wala pa rin kami after nung more than one month, no? Pero at the end of the day, ito, ito ang sasabihin namin. We are back. Kami po ay nagbabalik and we are here to stay. No? We are here to stay. We are here to entertain all of you. And we will make sure na lahat kayo ay mabibiyayaan ng blessing ng kabayag. And we can guarantee you kung yung naibigay namin na entertainment from the past is solid, mas magiging solid ang aming ibibigay until the very end of time. Dahil si Meps po ay isang solid dabarkad. Simula pa lang ng 1979. At ito na, shout out na si Meps, no? Ito na! Ang ating sinachite. Ito na ang ating sinachite. Sino?
7: Sino?
0: Ang nabalabag. Nabalabag na.
7: What?
0: Iniraan pa ng telepono.
7: Telepon.
0: Ang sagot po dyan ay walang iba kundi si Monoblock Insider! Puti, ang random ng Itbulaga. Ang random ng Itbulaga.
7: Okay. Ang random.
0: I remember that time na, kada magpe-play yan ng Itbulaga, Itbulaga, tapos biglang sasabi na, pang. We all remember that time, no? And you know who always does that? Si Jay Buenafe. Lagi po yan nagtatang. Pagkatapos mag-play ng Itbulaga na... team. Sinasabi ko sa inyo, OG na stinger yan sa ano, from the early days. Okay, happy na si Meps kasi nagpapatapos tayo ng Itbulaga. Anyway, nagpapasalamat po tayo sa ating mga sponsors po ngayong gabi. Of course, ang ating mga sponsors po ng ating ng ating programang Kabayag. Of course, andyan ang MSA Gatas, 69 na piso SRP sa inyong shopping tindahan. At pati na rin po ang nagbabalik. Ito na, ang nagbabalik. Soda Pop! Pop the party with flavor where every sip is a celebration. Thank you very much. At bigla ko lang nag-post ng bagong menu. So,
7: ayun,
0: balik na sila.
7: Yehey!
0: O yan na, todo din na itong si Meps. Kala mo, magiging kapuso na yan, oh! Shout out rin nga para dyan sa mga nanonood ngayon at nakikinig sa ating partners, no? Of course, ang TVH Group of Networks Incorporated. Kailanman hindi po namin niya pinabayaan. Kahit nagbago man ang ating direksyon, isa lang po ang layunin ng Kabayag, which is po magkakaisa pa rin po tayo. And karangalan ko po na muling makapaglingkod sa inyo. Bayan! Balik tayo sa 2004. Kaya abangan ninyo Kabayag Live sa Legarda Station. Balik tayo 2004. Very uncanny, no? Very uncanny nung ano, ng timing. Eh, syempre, headquarters ng Education Entertainment ng yours truly, eh, nasa ano na? Nasa U-Belt. Wow, U-Belt pa talaga. Sana all U-Belt. 10 minuto bago mag-alas 11 ng gabi, and syempre, I'm proud to say na I am studying. I am now studying at the, within the U-Belt area, no? Wow, mm-hmm. The U.
8: The wow. I am
0: very proud, no, that I have that kind of distinction. Shout out nga pala dyan sa mga nagpapakahirap po na mag-aral para po sa kanilang kinabukasan, no? And we all salute you. Kahit na mabasa man yung pantalon nyo ng baha, no? Kahit wala pa yung mga bota, we salute each and every one of you. And of course, shout out rin nga pala sa aking Black Ambassador. Yung aming Black Ambassador, di niya alam na wala pa ako sa section naming GC sa Messenger until earlier tonight bago mag-klase, bago mag-receive. Oy, eto nga pala, for context. Una akong tinawag sa recitation kanina. And yung tanong sa akin was just a recap ng lesson. Then the rest na nagsalita, the rest tinawag ni professor is yung literal na hard questions na. Eh ako yung responsible sa recap. Kaya ano lang ako, cakewalk lang yung pakiramdam ko. Kasi again, recap lang. Yun lang, wala nang tanong-tanong. So the rest, kailangan nilang sagutin yung mga hard-hitting conversations. Anyway, yung mga kabayan natin, no? I miss you all. No? I miss you all. It's been a very long time since we last had a show like this. And, siyempre, kailangan nyo pong ma-motivate. Eto, tularan nyo si ano, tularan nyo tong si Sora. Na kailangan nyo mag-aral kahit nag-graduate na kayo. Kahit nag-graduate na kayo, mag-aaral at mag-aaral pa rin kayo. Okay. Trabaho man yan, magma-masters man yan, o mag-aaral pa rin kayo. Kaya huwag nyo pong tularan yung mga tawag dito, huwag nyo pong tularan itong si MK sapagkat ang tutorial yan lang niya is nagbabayo. Huwag nyo lang tularan. Ano lang yan, teacher lang yan sa physical education itong si MSA, kaya...
8: Tama kayo. Physical education.
0: Oy, ka nga pala, ha? Yung physical education namin, ano? Yung physical education namin is very, very, very, very tough. Kasi yung physical education na pinag-aaralan namin is kung paano mag-train. Kung paano mag-train ang mga players ng UAAP. Wow, UAAP pa talaga. Yun ang aming subjects on physical education. Term 1 pa lang yan, ha? Term 1 pa lang yan. Marami pa kami pag-aaralan about kung paano kami magpa-practice as UAAP. Players. Kahit isa po akong mahinang nilalang. Wow, mahinang nilalang. Pero I'm serious about
8: grabe.
0: That.
8: Grabe.
0: I'm dead serious about that, okay? Sinasabi ko sa inyo, seryoso po ako dyan. Whenever it comes to the quote-unquote mahinang nilalang, I'm very serious about that. In fact, halfway pa lang ng exercise namin noon, kailangan kong umupo. So... And yes, I had to admit, nag-cramp ang aking MSA. Alam mo na yung part. So,
8: okay.
0: You do the honor.
8: Alam ko na yan. Yung leg.
0: Imbes na MSA mahilig sa paa, no? So, ang MSA mahilig sa paa magiging sunny boy, masakit ang paa. So,
8: masakit ang paa.
0: Huwag po kaming tularan. Okay, please lang, sinasabi ko sa inyo. Oh, at least, naka-recover na to, ha?
8: Naka-recover na
0: to, paa ko. So, thank God.
8: Buti na lang.
0: And,
8: buti.
0: Anong konti na lang?
8: Anong onte? Buti. Buti na lang.
0: Uy, random lang. Anong
8: konti? Hindi onte. Buti na lang.
0: Guys, konti na lang. Guys, konti na lang daw. Sabi ni Emily, konti na lang daw. Hindi. Anong klaseng konti ba yan? Anong klaseng konti ba yan? Inarawan mo nga ba yung Emily? Anong klase? Anong... Paano ba yung konti na lang? Solid ba siya o liquid? O yung ano, o yung number ng pagbabayo mo, konti na lang. Oy, shout out
8: buti
0: eh. Yun. Liquid daw. Liquid daw. Liquid daw na lang yung... Ayos.
8: Yuck.
0: Oy, pero yung sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko sa'yo. Hindi gagawa si MSA ng evaporada at lalo-lalo hindi gagawa si MSA ng kondensada, sinasabi ko sa'yo. Kaya, huwag mo nang asahan. Hanggang sa gatas lang yan.
8: Yes.
0: Hanggang sa powder lang yan. Akalain mo. Akalain mo, may nakita ko sa FB, ang ginagamit na pulbos, powdered milk.
8: Ano?
0: Grabe na yan!
8: Gago! No.
2: May flavor.
8: Ah, may flavor ng gatas.
0: Anong klaseng flavor?
8: Sa iyong likod.
0: Anong klaseng flavor daw yan?
2: Aba, dapat lang. Milk.
8: Chocolate yan, pre. MSA Gatas Loco.
0: Oy, siya nga pala ha. MSA Gatas Philippines, thank you very much sa pag-sponsor, no? And I have to go somewhere later para... Ay, later. Doy, bukas! I have to go somewhere bukas. Kailangan kong bumili ng MSA Gatas.
8: Yeah!
0: And siyempre, ayan, Meps, ayan, nakalimutan mo. May nakalimutan na sabihin, ayan.
8: Nakalimutan.
0: Huwag ka kasing magpatumba.
2: Ay, naku, monoblock. Ay, monoblock.
0: Huwag ka kasing magpakatumba, Meps, sinasabi ko sa'yo. Huwag ka mag-belly flop. Huwag ka mag-belly flop.
8: Ayan kasi.
2: Monoblock talaga.
0: Dalian mo, monoblock. Wala na tayo.
8: Dalian mo.
0: Naghihintay na si Mido Corpus. Belly flop
8: ang pocha. Belly flop patalaga.
0: Anyways, magsa-sign off na daw po si Animation. So, Anima, I wish you the best of luck on your sleep. Good night to you. Sleep well. Sana maganda gising mo mamaya. Sabi daw dito ni Monoblock Zero, naalala ko nung dapat tinanong ni Mido Corpus kay Danny Buenafe, kay Jeo Buenafe, sa DZNN event last time na kung ano daw reaction niya na ginagawa ang satire show ng current show niya. Dapat tanungin niyo si Kabayan.
8: Oo. Oh. Kabayan dapat.
0: Siya lang ang nakakaalam. Kung ano ang magiging reaction niya. Oy, less than a minute na. Oy, ang bilis ng ora.
8: Ang bilis nga.
0: Ang bilis ng
8: ora. Overtime pa nga eh.
2: Oh, bilis na. Kaya mabilis lang to.
8: Mabilis. Maputok lang to.
0: Oy, MSA, mabilis to ha.
8: Oh.
0: MSA, mabilis to ha. Oy, maraming salamat po sa inyo pag-iwala at pag-suporta sa programang Kabayan. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating buhay, susunod na po ang nagseservisyo Mido Corpus kasama si Mix Baston.
8: MMS.
0: Joke lang po. Muni! Mula sa bulwagang pambalitan! Mula sa bulwagang
2: pambalitan
0: ng network! Ito po ang Kabayan! Kabayan! Sa inyo lahat! I love you, Kabayan! I love you!

paglilingkod sa bayan. Narito muli ang inyong nag-iisang kabayan, Jenny De Castro sa Kabayan, Kapangyarihan ng Sangmayanan, Yugyugan at Talakayan.

Magandang gabi sa inyo lahat. Hindi po ako naka-set up dahil for some reason po, hindi po ako naka-set up for IAC dahil kakababa ko lang actually. Pagpasensyahan na at medyo may konti lang akong technical difficulties at the moment, pero hindi nga ako nakapag-stream actually for IAC, pero bahala na si Batman. And ang sa akin lang ay ayos na tayo. Ayos na lahat ng mga kailangang ayusin. Ayusin na natin lahat ng mga hindi pagkakaunawaan for IAC. So, again, ako po ang inyong generic gaming VTuber na si Laro Tayo Gaming, nagpapaalalang ang mga kwento ay babasahin ko dito pa rin po yan sa ito, ang Confessions. And again, I am still opening my YouTube studio, kaya nakita niyo yung Discord, pagpasensyahan niyo na ako. And hanggang ngayon, ito, mapapakinggan po at mapapanood po ang itong Confessions sa Smile Network, Smile Channel, saan pa ba? Smile Network, Smile Channel, JLR, if I'm not mistaken, naka-stream din tayo. At syempre, sa social media channels ng Smile. Ayan, social media channels ng Smile. Kasi ito nangyari earlier. Medyo nagkaroon tayo ng konting problema dahil nagkaroon po ng breaking news at may inaayos din dito sa bahay, kaya pagpasensyahan niyo na po ako. Hindi talaga ako makapag ng sobrang gandang stream at the moment dahil yun, I am that bad at setting up at the moment. So pagpasensyahan niyo na ako, pero naka-podcast form naman tayo, wala naman tayo problema. So eto na ang ating confession nating ngayong gabi. Kasi nung nakaraang dalawang linggo, there is anonymous confession. When I saw that anonymous confession na ang sinabi niya kasi is the life is full of unpredictable season. The life is full of anything that is kind of the unpredictability of life. Ika nga. Na of course you have a lot of burdens in your life. A lot of things that are like ika nga hindi maganda para sa isa na of course you have that thing since your childhood, and it's still your trauma. Ika nga, it's still your trauma, it's still your nightmare na ma-disconnect sa ibang tao and every single thing, na just being introverted, di ba? And ang hirap lang ng nangyari doon sa letter sender natin nung nakaraan, dahil sa totoo lang it is that bad na ang sakit isipin na bakit ganon pa humantong. Ika nga, ganon humantong yung ganun tumantong sa point na I hope na magkaroon man lang ng mga karamay, kasi 'di ba, like episode 5 is kind of heartbreaking dahil of course wala siyang kahit na ano,
Like, wala siyang kahit ano. Like, magpag-isa lang talaga siya. And that is the most heartbreaking in my opinion when I saw that thing in my feed. It is that discerning talaga. Pero again, dahil napahaba na ang ating talk natin, it's already

0: 1620 kHz sa Manila SDR, syempre sa social media channels ng inyong lingkod at ng Smile Network. Mapanood din po ang itong Confessions on a podcast form on Spotify and Apple Podcasts and stuff. Alam nyo na yan. Just basically search itong Confessions on the podcast, makikita nyo na yan kagad. Pwede pa rin po kayo mag-submit ng inyong confessions sa ltg.network/confessions. Simulcast ba tayo sa Cool FM? Oh, I see. Simulcast din pala tayo sa Cool FM at sa Cool TV. Paalala po natin na pwede rin po kayo mag-submit sa ating confessions form. Punta lang po kayo sa ltg.network/confessions at magpadala ng sulat sa email via confessions@ltg.network. Ito ang ating hashtag natin ngayon gabi. Yan, pakalat na po natin sa social media to. Dahil ang ating hashtag natin ngayon gabi ay ito ang ating aking laro. Rather, ito ang aking laro. At ito na nga. Wala na tayong paligoy-ligoy pa dahil napakahaba ng ikangay. Ano nang ito ang confession? Eto na nga. Narito na po ang kwento ni Player 2 na pinamagatang Laro ng Katotohanan.
1: Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

Sabi nga nila, ang pag-ibig daw ay parang isang laro. Minsan mananalo ka, minsan matatalo. Pero paano kung ang online game na nakasanayan mo sa gabi, biglang mauuwi sa totohanan? Paano ko ang laro na pampalipas oras mo lang sa gabi ay biglang maging dahilan para matalo ang puso mo? Posible nga bang mahulog ang loob mo sa isang taong nakilala mo lamang sa isang online na tropahan? Lalo na kung halos iisa lang ang daloy ng iyong utak mula sa simpleng trash token hanggang sa mga malalalim na usapan. Pero paano kung sa kabila ng lahat ng tawanan at pagiging komportable ninyo sa isa't isa, may isang napakalaking pader o realidad sa totoong buhay na naghihiwalay sa inyong dalawa? Handaan mo bang itaya ang tahimik mong buhay, ang iyong solidong pagkakaibigan, at ang samahan ng buong tropa para lang alamin kung may pag-asa ba ang nararamdaman mo? Mas pipili

0: In mo na lang bang mag-AFK sa sarili mong emosyon at itago ang katotohanan para walang masisirang samahan? Sa laro ng pag-ibig, sapat na ba ang isang matibay na koneksyon para lagpasan ng kahit anumang balakid? O may mga pagkakataong mas mabuti pa bang i-log off na lang ang iyong puso? Sapat na ba ang mga tanong na para makuha na lang yung sakto at dramatikong suspense na hinahanap mo? Iriris mo na bang ba ang lahat para umamin, o mas pipiliin mo na lang bang mag-AFK sa sarili niyang nararamdaman? Mga kalamaw, smileys, fellow gamers, ito po ang kwento ni Player 2. Dear LTG, magandang gabi sa iyo lahat, sa inyo at sa lahat ng mga naka-tune in tonight sa itong confessions. Medyo matagal ko na rin ipinag-uusapan kung dapat ko bang i-drop tong letter na ito. Kaya ko lang nalaman yung show ninyo kasi nireto kasi sa akin ng tropa kong dating business reporter sa Billionaire News Channel na si Kuya Paolo Barcelon. So, kung tiwala siya sa platform nyo, edi sige, I'll take a risk at mag-confess na din. Ilang gabi ko na rin pinag-uusapan kung isa-send ko ba to, i-drop ko na lang forever. Pero honestly, feeling ko na sasabog na talaga yung utak ko sa pag-o-overthink kung hindi ko ba ito nilabas. Gusto ko rin marinig yung real talk mula sa iyo at sa mga listeners mo na yung walang preno, yung no filter, yung legit na payo lang. Ako nga po pala si Player 2. Isa pong 34 years old na freelance writer at ghostwriter para sa mga clients ko from the US to the UK. Kung titignan mo naman yung buhay ko on paper, you'd say na pretty stable na ako. May maayos na grind, may sariling routine, at alam ko na dapat kung paano i-navigate yung mga boundaries pagdating sa social dynamics at relationship. Never in a million years na i-expect na gugulo yung isip ko ng ganito lamang sa isang tao. Na dahil lamang sa isang tao rather. Pero legit pala yung kasabihan na hindi mo maplaplanuhan kung kailan ka ba tatamaan. To give you some context, medyo active din ako sa dating scene in the past. Never ko tong nakwento sa kahit na kanino, pero I have 3 ex-girlfriends. Yung latest breakup ko was back in 2025 with my lawyer ex. Admittedly, we just weren't synced sa priorities namin. Hindi rin naman ako santo, LTG. I took a massive break from dating at one point kasi I cheated on my first ex. Because of that mess, I made the fact sa sarili ko na bago ako makipag-date ulit back then, I had to be emotionally ready. I've also been through the whole phase of the casual dating. Hookups and FWB setup, you know the drill. Pero ito na nga yung plot twist. Nag-start na to lahat sa few months sa online friend group namin. May maliit kaming Discord server na naka-premium pa nga para swabe yung comms. Kung saan kami mas tumambay ng mga tropa ko after work o kapag weekend. Isang gabi, may inad na bagong girl member yung isa naming kasama. Let's just call her Jenny. Nung una, super casual lang lahat. Para sa akin, si Jenny was just another player na kasama namin sa gabi. Wala akong kahit na anong hidden agenda or kahit na anong motibo man lang na lumalagpas sa pagiging tropa. I was already connected, genuinely contented, sa low-key and tahimik kong buhay. Pero unti-unti, nung hindi ko na namamalayan, nag-ship yung vibes ng mga gabi ko. Nag-start lang sa mga night games ng Valorant, pag nag-aaya yung squad ng Valorant sa voice channel, kompleto kami. Puro asaran, trash talkan, at tawanan. Pero kapag pumatak na ng alas 12 ng madaling araw hanggang alauna ng umaga, isa-isa na silang nagla-log out. Yung iba, kasi meron pang pasok kinabukasan. In the end, kaming dalawa na lang ni Jenny yung lagi naiiwan sa lobby. Kasi pareho kaming mga addict mag-rank up. Doon ko unang na-realize na ganito pala ka-smooth yung vibe niya. Hindi kami basta-basta na nagbubuhatan sa laro habang naghihintay yung queue or magpapalipas ng oras. Napupunta sa malalim na usapan yung mga chat namin. And bro, doon ko lang na-discover na sobrang dami palang common denominators na bihira kong mahanap sa iba. First up, history nerds kami. Bihira akong makahanap ng ka-vibes na kayang sumabay sa mga random history dumps, pero alam mong siya? Sobrang lalim niyang mag-isip. Pwede kami mag-start sa isang simpleng topic about ancient civilizations or World War tactics. Tapos, yung hindi naman nabamalayan na 2 hours na palang nagde-debate at nagpapalitan ng obscure trivia. Minsan, magsesend pa siya ng mga articles or old map na na-dig up niya online. Tapos yun yung pagpupuyatan namin. Sobrang refreshing lamang na may mga taong hindi na bobore sa mga bagay na sobrang geeky na lang para sa iba. Avid reader din si Jen ng balita. Dream niya talagang maging journalist noon. Pero she ended up taking a pre-med course sa isa sa mga big 4 ika nga na universities sa Maynila. Tapos andyan din yung photography. Nag-start din to no, nag-flex siya sa server ng mga Instagram shot at post niya. Naspot ko agad yung na may mata siya. She knows her angles. After that, naging daily habit na namin mag-exchange ng photos or casual selfies sa Telegram DMs. Kapag naglakad ako sa labas at may nakita akong sick na view or magandang lighting, pipicturean ko siya tapos isesend ko kagad sa kanya. Na-nerd out kami. Over color grading, framing, at kung ano pa. Yung emotion ng mismong shot. Sa bawat conversation namin, mas lalo kong nakikita kung gaano siya ka-smart at kung gaano ka-witty yung humor niya. Hindi siya yung tipong tagasalulan lang joke. May sarili siyang banat na madalas nagpapatawa sa akin nang mas madalas in the middle of the night. Kapag kausap ko siya, nawawash away yung stress ko at pagod ko sa work. Yung 4 na oras, parang 5 minuto lang kapag siya yung ka-voice chat ko or ka-DM ko. Pero, nandito na yung malaking pader na humaharang sa reality ko. She's only just 19 years old. Ang karungtong ng kwento na yan sa pagbabalik ng ito ang confession. Magbabalik ang ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.
1: Ito ang confessions.
0: They basically yoink the entire physical disc platform.
2: Try to get used to the scary terminal.
3: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
4: The main reason ay puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
6: Naniniwala ko ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko.
5: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
6: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
5: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
7: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
8: Oras na para sa salita ng mansanas.
7: Sama

0: every Monday to Wednesday. Teddy Boy Cold brings you all the late-night entertainment you need to complete the rest of your day. The Botamesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Teddy Boy Cold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

kapag in the zone kami at nag-uusap about Valorant, history, or photography, I swear to God na hindi ko mapifeel yung 15-year age gap namin. Pantay na pantay kami sa mental wavelength, sa mental humor. Pero yung moment na magla-log off ako, pumikit, and I assess the situation in the real world, doon ako sinasampal ng katotohanan. We are literally in a two different time zones sa buhay ko. 34, may possibilities na, at nakaset na yung takbo ng career ko. Siya? 19. Nag-uumpisa pa lang na ma-experience yung mundo. Araw-araw, mina-mind game ko yung sarili ko. Mabilis pa ako? Mali ba yung nararamdaman ko? Ginagawa ko na lang ba ng mali siya yung isang legit na magandang friendship? May mga gabi na gustong-gusto ko na lang na mag-drop ng bomb at umamin. Gusto ko sabihin na gusto kita. Hindi lang as my duo sa Valorant or Discord buddy, kundi yung ikaw mismo. I just want to know na kung may sparks pa rin ba tong pag-uusapan natin on her end. Kapag kaming dalawa lamang ang nag-uusap. Pero bago ko pa ma-type yung message na yon, inuunahan ako ng kaba. Paano kaya kung ma-weirdohan siya? Paano kaya kung masisira ko yung solid na dynamic ng buong Discord server namin? Ayoko siyang i-pressure o paramdam na nag-iba yung trato ko sa kanya just because I caught feelings. Natatakot din ako na magiging judgment ng ibang tao sa paligid namin na baka isipin nila na I am just a walking red flag na hindi marunong lumugar considering my age. Kaya ngayon, LTG, sobrang gulo ng utak ko. Iba yung sinasabi ng puso ko kapag naririnig ko na siya yung tumatawa sa comms. Pero iba rin yung sinisigaw ng utak ko kapag naiisip ko yung isang dekadat kalahating agwat namin. At kung nasaan na kami sa buhay. Ano ba yung right play dito? Enough ba yung solid na connection? Yung shared interest? At yung comfort na binigay namin sa isa't isa para i-risk at lagpasan yung age gap? Or mas mag-AFK na lang ba ako sa feelings ko? I-maintain ang pagiging tropa at i-ghost ko na lang yung nararamdaman ko para walang masira. Sana matulungan nyo ako at ng mga listeners mo na ma-clear ang utak ko. And thanks for the time for reading my story. Ito si Player 2 at ito ang aking confession. Ang hirap. Sa totoo lang, napakahirap ng tinend ni Player 2, ika nga. Ngayong Friday, ngayong episode 6 ng IAC, dahil ang pinaka problem for this thing is age gap or age differences na they are quote-unquote tropa na quote-unquote na ika ngay mas pipiliin na maging tropa na lang ba? Or more than tropa? Or more than friends? Diba?
isipin mo na you can both like automatically get judged on that situation. 'Di ba? And yeah, it is not that ideal. It is not that ideal na of course merong kuwari 30 years old tapos may mga 20 plus na ano or 21 ganon or 20 na may mag iya ano ng relationship. It is not that ideal talaga. Pero again, ang pinaka bottom line for this is you are skating on thin ice. Tinang sa akin, you're skating on thin ice kasi hindi lang relationship mo yung mabawala sa isang tao, kung hindi pati yung friendship or baka mas much worse na masira yung buong relationship mo sa isang Discord server. Yan yung ayokong marinig talaga na makikita ko na lang na yung isang confession na ay umamin ako pero yun nga naging cause yun ng pag-rupture ng relationship ng friends mo talaga, na friends na relationship pa pagiging kaibigan mo at sa relationship na magiging ika ngay naging infatuation na or naging crush na talaga yung or naging more than friends na yun magiging feelings siya sa'yo. And again, mahirap kasi you are skating on thin ice na dalawang hurdles ang iaano mo. Dalawang hurdles ang kailangan mo lagpasan. Lagpasan yung hurdle na pagiging tropang mo nga kasi 70% of like 70% of those relationship ay mauuwi sa wala. Frankly speaking. 70% na kuwari ay sabi na natin ano, gusto mo maging more than friends yung pagsasamahan ninyo. 70% this will fail. 30% this will be succeeded. Kasi napaka-rare talaga noon ng lalo-lalo na on this generation na magkaroon ng pagmamahal sa naturing mong best friend. Kasi ang pinakamahirap doon is yung best friend mo pa ang nawala. Pati pa yung relationship mo nawala. Kaya there's a lot of landmines na kailangan mong iwasan when it comes to that relationship na ano na ganun na nga, may friendship nga na kailangang i-hurdle. Kasi ganun din ang nangyari sa akin actually. I actually confessed on my best friend before and it went south. It actually went south. And it actually sucks na hindi ko na siya mababalikan pa na yung pagsasamahan namin before na friendship, it went south. Yun nga yung pinaka malalang problema na kailangan mo lagpasan is number one, yung friendship mo or kung best friend mo pa yan. Number two, yung age gap. Kasi age gap can matter. Dahil a lot of people are so judgmental nowadays. A lot of people are so naive to judge
every other people na sabihin na nating dumadaan sa ganung sitwasyon. And ang hirap lang na wala tayong magagawa when it comes to that thing. Ang sa akin lang, ang pinaka main point ko this is you can confess na you have crush muna. You have a ano pang parang may nararamdaman ako, parang crush lang. Ika nga'y crush lang. Wala namang problema sa crush kasi paghanga lang iyan. May pinagkaiba kasi yung crush at infatuation. Kasi kapag crush, literal na paghanga lang sa isang tao. Pero kapag dumating na sa infatuation, yung crush na yon, mauwi na sa alam na this. Magiging relationship na ika nga. Or magiging jowa, magjowa. And ang labo ng ganong sitwasyon na there's still a gamble, ika nga. There's still a gamble in life na hindi natin matatakasan yung ganong sitwasyon. Dahil, yun nga, there's still a thing na mahirap ilagpasan. Na mahirap ika ngay paano ba sabihin? Mahirap i-overcome ika nga. Kasi sa totoo lang, a lot of people will judge you. A lot of people will judge you. Look at what happened to all those couples or all those celebrity couples. For example, Big Soto and Pauline Luna, Freddy Aguilar and those I don't know kung sino yung asawa niya noon. A lot of people have been mocked, a lot of people have been judged, pero huyo sila ngayon dahil nagkaroon sila ng napakagandang relationship. Diba? And seryoso, si Coco Martin din siya, si Julia? No. Parang hindi pa yata kasi relationship pala. Asawa. Ika nga, asawa. Yan. Asawa pa din. J4. Ha? Pauline Luna and Big Soto has a, sabihin na natin kahit na may konting away, they still have a better relationship. Diba? A lot of people na nakikita natin sa ika ngay personal, bigyan na nga sa personal at sa mga celebrity life is a lot of them succeeded, pero probably some of them won't. Yun yung mahirap when it comes to that. Kasi madajudge ka ng ibang tao. Tapos pangalawa is madajudge ka pa ng mga probably you can probably be ridiculed by your friends. Na bakit mo anihin yung mga tropa mo? Or for example, yun nga eh, bakit mo gustong i-pursue yung tropa mo na you have a really, really long age gap. Pero, again, walang problema na i-pursue mo yan. Ang pinaka-main problem is those two hurdles that are been flagging into your life. Yun nga, which is yung age gap at yung tropa. Kasi, kapag dalawa yung na-knocked out na yan, double whammy ka na kagad eh. Wala ka na kagad, as in. Kasi sabi mo nga na baka yun yung dahilan na magiging kasiraan ng Discord server or sa, may kasiraan ng pagiging friendship.
And I think sa ngayon, ang pinaka-suggestion ko talaga is sabihin mo lang na crush mo, na may paghanga, na may paghanga, may paghanga ka, ika nga, may paghanga ka sa kanya. And wala naman masama dun, because it is still a crush. Hindi ka naman infatuated, na parang hindi ka naman obsessed, ika nga, na na i-pursue yung mga ganon. Ang sa akin lang is just say the truth and just say that you have I have a crush on you. And kung may masama ba doon, sabi mo may masama ba doon, or may ika ngay meron bang hindi maganda doon sa relationship mo na yon, na ayoko sana mangyari. Kasi in my case, kasi lahat ng mga naka-date ko before na mataas din ang age gap sa akin, hindi maganda yung nangyayari. sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ba ganon yung sitwasyon, na there's still a hurdle, ika nga, na kailangan i-pursue, i-overcome. Kasi sa totoo lang, wala namang masamang umibig. Walang masamang umibig. Ang masama lang is ma-judge ka ng kapwa mo. Ang yun lang ang pinakamasamang nakikita ko. Walang masamang umibig, walang masamang ipahayag yung nararamdaman mo sa isang tao. Ang pinakamahirap lang is ma-judge ka ng future, kung sabihin na natin future partner mo, ma-judge ka ng future partner mo, o ma-judge ka ng ibang tao. Yun lang naman ang hurdle na yan, kasi again, look at what happened to those people, lalo na on the LGBTQ community. A lot of people have been married on those same sex. And then, a lot of those married also na parang kinakatwa, ika nga, quote-unquote. Ganun yung mga example na they can work, pero ang problema nga is you are gambling a die every single time you did that. That is the main problem. Ito lang yan. In computer terms, you basically have an ESD on your RAM. You basically have an ESD on your RAM. Every single time na nagkakaroon ng electrostatic discharge yung kware motherboard mo or RAM, you're rolling a die kung mamamatay ba tong RAM na to or hindi, or yung CPU na to or hindi. That's what it's also for love. You're rolling a die na if hindi mo to pinursu, magkakaroon, mawawalan ka ng chat. If pinursu mo naman, it's either 50-50 na magkakaroon ka ng ika ngay relationship, na I hope na magandang relationship. Or ang pinaka main problem with that is mawala lahat. And
That is a problem na nakikita ko when it comes to relationship talaga is, again, love can take you everywhere. Pero, again, love, the only thing, oo nga pala, the only thing that you want to love, na prioritize mo yung love, is to love yourself, love one another, and then love your ano, and then love your partner, then love your crush, and love your everything. Sana yun yung mangyayari sa inyo, dahil sa totoo lang, mahirap magmahal ngayon, dahil sabihin na natin na it is that damn hard on pursuing people nowadays, lalo na talamak ang cancel culture, talamak lahat ng mga gusto na hindi magkaroon ng anak muna, just basically you first, or education first, or family first, etc., etc. Talamak ngayon yung mga yan. The main problem lang ngayon na nakikita ko is, are you up for a challenge? Are you up for that thing that you want to pursue her? That you want to pursue her in spite of having a probably years worth of Discord tropahan. Kada mo bang itaya iyon? Kasi ikaw lang ang makakasagot niyan, dahil ang sinasabi ko nga lang is just a guide. Akin, in my opinion, walang masama sa na mag-confess ka na you have a crush on her. Dahil again, panghanga lang yan. And sabihin mo na ano, kung gusto mo ng more than ano, if yun yung gusto mong ipahiwatig, then ikaw na sa sarili mo yung nagpahiwatig niyan. Hindi ikaw. And that is the main problem ngayon na for dating and for relationship at the moment, na you're just rolling a dice every single time you have a failed relationship or you have a good relationship. You're basically rolling a die every single time. You're rolling a die of 50-50. Magkakaroon ba? O hindi? That was Player 2's confession. And not gonna lie, when I actually binasa ko yung linyang she's only this years old, I am actually shocked. Kaya ako napa-commercial break. kasi hindi ko talaga binabasa yung ano, hindi ko talaga binabasa yung confession ko, sa totoo lang. Kasi I want a raw experience na talagang kapag binasa ko to, I am actually in shock or actually in tears, kasi ang hirap dahil it is that ano, sabi nga 'di ba, sabi nga ng kanta ni I forgot that Lainey, sabi nga ni Lainey, she's out of my league. Diba? In every single day. And ang sa akin lang, if you're out of their league, kung pinag-ano mo talaga yan, kung pina
So pinamumukha mo talaga yan na you're still out of your league. Hindi talaga mag-work yung magiging future relationship mo, na totoo lang. I am stating the fact. Kung talagang wala kang ginawa, edi yun. Kung wala kang ginawa kahit na anong ano, for example, nag-confess mo ka man lang sa crush mo. Kung inayawan na I'm sorry but this or that. Okay lang, like dinidibdib ko naman ang problema nga lang, you're still rolling a die. Kasi there's still a time na aayaw na siya kagad. Which is quite disappointing sa totoo lang. Well, that was it for Player 2's confession. Again, mamaya po ay may news radio tonight tayo, kaya hanggang alas 8 lang po tayo ng gabi ngayon, mga kaibigan. At yan po ang kwento ng ating isang anonymous letter sender para sa gabing ito. Muli, palala lang po na bukas pa rin po ang ating confessions form para sa inyong mga kwento. Bisitahin lamang po ang confessions at ltg.network or mag-email or magsulat sa atin sa confessions. Mag-email sa confessions at ltg.network or magsulat sa ltg.network/confession. Again, mas mahaba, mas maganda. Mas mahaba ang inyong storya, mas maganda. Baka makapag 2-hour special pa tayo. Baka naman. Again, that is Player 2's Confession. At sa ngalan po ng Smile Studios at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok at pagsubaybay sa itong confessions. Ako pa rin po ang inyong generic gaming VTuber GJ na si Larutay Gaming. Na nagpapaala lang, ang inyong kwento ay sumasalamin sa bawat buhay mo. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.